0: ni aje ai kaudan mata ba za ki rubuta suna na ba ai ni ba rubutan ki nake so ba rubutan Allah da manzon sa nake so kuma ba matar da ta isa mai daura zani da hagun irin nawa in zo an durkusa a gaban ta in ce da ita ta yi hakuri wallahi ba matar da ta isa ba ta hakuri ba mi fada da ke ba haka kawai kika dauki damuwa kika dorawa kanki kike huci kike cikawa kike batsewa ake zuga ki ake cewa an baki hakuri kuma kin dade baki fasa fada da ni ba kin dade baki fasa huci da ni ba saboda haka ni ina tare da kungiyar sa Alhaji na gonda da Nura Bakwankwashe da Nura na Annabi da Ibrahim Tiga da Adamu Karkasara da Soja Kantun Kwari a karkashin kwamishinan watsa labarai da Dr. Musa Ilyas Konkoso da Gidado da Garba Kore duk waɗannan mutane ne mutanen mutunci mutanen daraja kuma sun kirawo mu sun ce da mu ba hada kanmu mu zauna lafiya inji Murtala Silangaro inji Abba Gidagida mi tallan Tinubu mi tallan Abba Gidagida mi tallan sanatocin mu ƴan majalisar mu na tarayya da na jaha mu zo mu yi su ga baki ɗayan su saboda haka kungiyarki ki je can ki kai ta kasuwa kin lullubo kura da fata akuya da Allah ya sa matan nan sun san ma abin da kike nufi wallahi ba matan da za ta zo ta shiga kungiyarki
1: Haji ai kauran mata ta jami'a APC to zamu leka arewacin Kano zamu dauke kalaman da Tijo Alhaji sarka kadan batta da yazo da ya ba Santa Baro jibrin kamar yadda ya saba ni lissafo aikace sa musalman rabon taki da kai an kwanakin nan
2: dole in yaba wa honorable Baro jibrin kabo maliya ba jira sai iba dan jibrin mai zakka kudi mu zan doriya ta arewa ba mi zaban tumin daraba da rana muka zaba ido na ganin ido kowace local government an sa hotel lantarki kowace local government an sa ruwan famfo kowace local government tiyatta irin na Abuja kowace local government an mana ne ba su ce an ajiye mota homa ta daukan malaman makaranta an ba mu motoci an ba mu babura an ba mu kekunan dinki an ba mu injin baruwa an ba mu injin markade an ba mu takin zamani an ba mu shanu na huda an ba mu jari kauta wannan zaman da ake zaka dinnan mai girma Baro jibrin ya aiko da tilera irin mai taya 22 nan guda 72 kowace lokaci goma muka duba hida kowane akwatu aka kai takin kyauta ko gwamnati da tarba nata sai ka bada 20,000 to yanzu ma ya canja sai ka bada 25,000 da kuma naira 500 mu santoriya ta arewa mu taimaka da yiwa Baro addu'a ya allahumma rabbi samawati wal ardi wama fihinna rabbu kulli shay'in ya huwa allahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib wa shahadati huwa arrahmanur rahim muna roƙonka yanda Barau yake taimaka mana Allah ka taimaka mihi hawa na hudu kuma ya zamanto shine na hudu a Najeriya daga shugaban kasa mataimakin shugaban kasa sakataren gwamnati sai honorable Barau Jibrin Kabo
1: ta waga da jiga kake batun taki da aka raba dai mun ka bakuncin Komar Musbau inci dan batta da ya buƙaci gwamnatin Kano da wancan rabo da gwamnatin take a koyi da Sansa Barau wajen raba al'umma kyauta ba wai a basu a cikin farashi mai sauki ba
3: mai girma gwamna rannan na faɗa maka cewa wannan taki da ka kawo a 44 local government domin a rabawa manoma har gobe muna jin kucikucin jama'a yadda DSP da Dr. Baro Jibrin Maliya ya raba takin sa kyauta mai girma gwamna ka dakatar da rabon wannan taki na 44 local government a shirya shi ma a maida shi a rabawa manoma da ƴaƴan jam'iyya da talakawa kyauta domin a yi noma damuna a fitar da kayan amfani manoma su ji daɗi talakawa su sai amfani su cikin rahusa mai girma gwamna kai ne gwamnan da zaka ga abu ya taso a baka shawara ka dauka to mai girma gwamna na farko wannan maganar taki na biyu taimakon kungiyoyi na uku kafa jajirtattun mutane wanda za su tinkari Allah mai ta mana Abba Kabir Yusuf 2027 a jihar Kano idan ka kalli lokacin da Malam Ibrahim Shekarau ya breaking record a siyasar jihar Kano wanda shine gwamna na farko wanda ya fara maimaitawa gwamna so biyu a tarihin jihar Kano matasa aka taimaka kuma aka kafa jajirtattun mutane jagoran na alama mai ta mana din a 2007 muna tabbatar maka da cewa idan ka bawa ata karaman minister jagoranci na alama mai ta mana 2027 Abba Kabir Yusuf za a tsaya tsayin daka domin a tabbatar da cewa jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa tun karfe 11 mutanen nan masu bakin gilas masu jarhula hankalin su ya rikice su rasa inda za su sa kansu su kasa fitowa suna boye-boye duk inda suke
1: Komar Musbau inci shugaban kungiyar ta tana ba Abba Malik da Arabu Yusuf Abdullahi Atta Mobilization dake Kano kuma 44 dake nan jihar Kano to zamu leka layin yan yabudu zamu dauko kalaman Kabiru Bakir Rafi Gwarzo dake yaba gwamna musamman dake fadin cewa da tsakanin sa da gwamnan Segu da gurin sauke na yau dake akwai da yushe
4: yabawa mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf bisa aikace-aikacen alkaidi da yake yi a wannan jihar tamu mu a karamar hukumar Gwarzo ba abinda zamu ce da kai sai godiya Allah ya saka

0: maka da alkhairi, domin akwai makaranta a nan Kwakwaci ta Kurame da ka bada umarni a zo a zagaye wannan makaranta da duk irin abin da take bukata. Ga yan fansho da aka babbasa haƙoƙin su, ana ma ci gaba da yi musu. Ga kuma auren nan na Zawarawa, ga bada jari da ake ba mata, wannan ya kamata a yaba mai girma gwamnatin jihar Kano. Kuma idan wani yana tunanin zai ci zabe a karamar hukumar Gwarzo ko a jihar Kano, wallahi alazim ya makara, domin ba a dauko hanya ba, amma lokaci zai yi halinsa. Kuma ina yabawa shi kanshi shugaban wannan kungiya ta Media Forum, Sani Mai Yadi Getsu, Allah ya saka musu da alkhairi, da sakataren wannan kungiya ta Media Forum, Aminu Dan Azumi Gwarzo, da ni ma'ajin wannan kungiya, an dauko tsari wanda za a wayarwa da matasa da mata da al'umma kai, da bayyana da ayyukan mai girma gwamna, domin mutane su gane cewa abubuwan da suke gani da ido akwai abin da ma sai ka fada, dan adam ma zai tunanin yaushe akai wannan. Mai girma gwamna Pelle Bichi
1: Kabiru Bakir da Finjin Jami'ar APC. To duka da Allah ya ba gwamnan dai na Madi Akwai Haruna dan baban nan Kibiya dake fadin cewa dai aikin da gwamna yake ya lika lungu da sako amma yake da wata bukata gwamnan kamar haka.
2: Duk inda ka zaga fadin jihar Kano, wallahi zaka tarar da aikin mai girma gwamna a fadin jihar Kano. Duk inda baka tunanin aikin mai girma gwamna ba, idan ka sa kafarka zaka ga aikin mai girma gwamna. Kira ga mai girma gwamna ka dawo kananan hukumomin mu na karkara, a shiga ai musu aikace-aikacen alkhairi, domin suna bukatar aikace-aikace, musamman aikin hanya da asibitoci da ruwan sha. Ya kamata mai girma gwamna ka shigo waɗannan kananan hukumomi na wajen gari, ka taimake mu kai mana aiki, domin ƴan dangwale sun fito sun sa maka gure'a. Yanzu abin da ya rage mai girma gwamna, ka zo ka raye muradan talakawan kananan hukumomin karkara, su ma su samu irin ci gaban da kake gudanarwa a jihar Kano. Don Allah mai girma gwamna, ka taba bangare daban-daban na matasa da matawa da Zawarawa da jari da kake raba mata duk watan duniya. To dan haka mai girma gwamna, don Allah muna kira ka bawo kananan hukumomi kudaden su domin su yi aikace-aikacen alkhairi, su ma su fita kunyar talakawan su. Mu kuma muna kira ga duk ciyaman din da aka dau hakkin mutane aka bashi, ka saka musu kudi bai taimaki talakawa ba, kowaye sai mun sa kaba wando daya da shi. Kuma wallahi sai mun zo mun fada mai girma gwamna inda ya dora mana nauyi, mun gaya masa cewar mutanen nan ba fasayi, idan kuma suna yi za mu ci gaba da fada, a ci gaba da buda musu, a ci gaba da basu kudade, suna aikace-aikacen alkhairi a kananan hukumomin su, da wannan nake yaba baba mai gona kofa dattijan arziki, wanda ya san ya kamata dattijo wanda yake aiki a karamar hukumar sa ta Bunkure. Kai wannan chairman din ba ma karamar hukumar Bunkure ba, idan ka zaga kananan hukumomin Kibiya na Bunkure, ba inda mutane ba sa zuwa su dangwalo alkhairi a karamar hukumar sa.
1: Haruna dan baban nan Kibiya. To mallaka siyasar jigakwa, mun karba kuncin honorable Ibrahim Abubakar Sansami, wanda yake haska cancanta musamman ta wannan takara na kujerar majalisar kashin jam'iyyar APC.
3: Yaro da babba ta mata da namiji amara wannan bawan Allah baya lawan moka kanya babba, shine ya cancanta, kuma shine wanda ya san siyasa, shine wanda yake rike al'umma. Wannan shine al'umma, idan 2027 tayi a fito yaro da babba ta mata da namiji, a nuna musu cewa mu masu yanci ne, dukkan wanda kaga iyayen siyasa, domin a amfanar da shi a ayyukan more kasa, ko kuma amfanar da shi ta ci gaban al'ummar sa. To mu wannan dan majalisa ba abun da ya mana, al'umma ku fito mu lawan moka kanya babba a matsayin dan majalisa, hi ne wanda muke ga zai iya samu mana kitse daga wuta. Ina bada shawara dukkan wanda yabo waccan makauniyar tafiyar, koda an dukkan wanda yabo waccan makauniyar tafiyar, koda an dinci jama'a, kwa je ku dauko mutumin da yake dan mulkin gargajiya, kuma ku kawo shi ku ce wai zai amfana wa al'umma, wanda su din nan sun saba a baitul mali suke ci na al'umma talaka, kuma ta zai kyautata talaka, wanda ya saba shiga-shiga akan talakawan domin ya ga ya zaune su, kuma hakan shine za a ce wai za a yi kokarin yan tashi a matsayin wanda yake dan majalisa. Saboda haka muna ba da shawara, yaro da babba ta mata da namiji, ku fito mu goya wannan bawan Allah baya, shine lawan moka kanya babba.
1: Alwai Ibrahim Abubakar Sansamin Jami'ar APC. Zamu lika mun gudanar da jokal amma rubu Salisu Gishiri Dosara daga Ingila mai dora da shi, kuma yazo da riga ba wuya musamman kan wasu da suke hamayya musamman ga takarar Malam Ibrahim shekaru sa daunan Kano Jami'ar APC a kan tsakiya.
4: In dai magana ce a radio, duk abin da Musa Iliyasu Kwankusa yace mana audigar rimi kowa isamu da hi da kwamara Ibrahim Abdullahi Wayya, kuma hinan yada labarai waɗannan mutanen suka zo suka tara mu, suka ce in dai mutun cikakken dan APC ne babu wani maganar rigima a cikin gida, a zo ayi tallan APC daga sama haƙar Bola Tinubu, Sanata Barau Jibrin Maliya, Kawu Sumaila, Dakta Malam Ibrahim Hekaro, gahi tsohon minista, tsohon gwamna, malamin makaranta, ƴan majalisunmu na local government 44 a jihar Kano, shine muka san cikakken dan radio mu tunda an hana mu rigima an ce mu zo mu yi tallan ABC daga sama hakan amma mun ji daga cikin mu wani ma haikar sama me yake fada a radio wani janaji ina wani maganganu ba ma kowa yana isa mu kama sunan sa duk mutumin da zai ce hi dan ABC ne a zabi wani dan majalisa kada a zabi wani wallahi ba dan ABC bane ai babu wanda isa ice a karama hukumar ungogo wai Sanu wakili zai koma yayi wa kansa mummuna fahimta sakamakon ai Sanu wakili falle daya ne saboda babu gaisuwar mutuwa ba daurin aure ba masallacin Hamza sallawatu ba rijiyar tuka tuka ni na tabbata kuma inda ya fada a dausara ya fada a inusawa ya fada a adaraye a dan kunkurma wallahi ya fadi kuma Aminu Sa'adu Sa'adu Aminu in Allah ya da sai ya maimaita wallahi da izinin Allah kuma muna so mutun izo ya fadi cikakken garin su ba idan ga fiyarin da inkiya uku ba ni a dausara nake ingila mai dora wani kuma mun san bacirawa karatun allo ije da ake lakabi da kawaji arummawa kake a zore kaga ungogo kake
1: Salisu Gishiri Dosara to daga yankin birnin Kano da kewaye da akwai Aminu Kero sharade ke ba gwamna bisa irin aikace aikace amma da bugai kidin da suke na fatan saman sara zaben da ke tafi da kuma gode gwamnan kan yadda ka rike wani dan su a cikin kunshin gwamnatin Kano
5: kira ga al'umma idan har kun yadda kun gamsu da ayyukan alherin mai girma gwamna to mai girma gwamna yace ai APC da ka sama hakkas anan nake kara kira ga al'umma wanda ba shi da rijista ko wanda rijista ta lalace ko wanda yake so ya canja gurin zabe ya je yayi dan ya taimaki mai girma gwamna ya dora ayyukan alherin da mai girma gwamna yake mai girma gwamna Allah ya saka ma da alheri
6: al'umma suka ce mutun suke yi ba jami'a ba
5: ayyukan alherin mai girma gwamna fa muka ce shi mutanen nan za su duba cancanta idan ka dauko wayancan mutanen da me zaka tallansu anan nake yaba ma mai girma gwamna nake godiya da yawun al'umma sharada da ka kara promoting din Yusuf Sharada mutun ne mai son ci gaban jama'a kara jan hankali tunda ka kan ciya man na karama hukumar birni zuwa kan dan majalisar tarayya musamman dan majalisar jaha Nabil mun ji al'umma sharada suna kuka akan ba sako ba aike ba gaishe gaishen mutuwa babu wani abu da kake zuwa kai wa al'umma sharada ka nada hannayenka ka san duk mutumin da yayi abin alheri yanzu idan ka dauko dan majalisar ungogo kaga dole a ba mai idan ka dauko abba buci da yake buci saboda yayi ayyukan alheri dole ka yaba masa dan haka mu ma muke so ba wai mu je mu tallan wasu ba mu zo mu ringa tallata namu dan haka mu ma muke ba su shawara da su yi APC sak da ka sama hakkas mai girma gwamna karkashin jagorancin Alhaji Jinagoda
1: Aminu Kero Sharada to masu rokan mu ci gaba cikin shirin dai mun samu sanarwa inda madadin shugabancin wata kungiya ta ƴan akwatu rashin shugabancin SSC Najib Abdulkadir Salati yace da a yanzu mai girma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya sanar da cewa da gobe juma'a wani muhimmin al'amari ya taso masa da haka ba za a samu damar gabatar da taro na ƴan kungiyar ƴan akwatun ba haka kuma taron mai shirin Alhamis Shashi daga watan da muke ciki da misalin karfe 1 na rana a ɗakin taron coronation dake fadar gwamnatin jihar Kano mun dai samu sanarwa daga jami'an labarai na wannan kungiya to Muhammad Ya'u Kostoma a madadin SSC Najib Abdulkadir Salati kana kuma daga gidan siyasar marigayi engineer excellency Magaji Abdullahi mun ka bakuncin kabirin yan masharada dake gode wa gwamna bisa na daya daga cikin tsatsan engineer Magaji Abdullahi a matsayin accountant general dake nan jihar Kano a da yake shi da gwamnan cewa dai sa tabbacin babu gara babu zago a harkar kudin jihar Kano
7: muna mutukar godiya mai girma gwamnan jihar Kano engineer Abba Kabir Yusuf a madadin jama'a ta Wargayi engineer Magaji Abdullahi Allah ya ji kansa bisa jagorancin da ya bawa ita yarsa mai suna Jamila Magaji Abdullahi
6: wannan mukami
7: ya bata akanta jana kuma mu magoya bayan engineer Magaji Abdullahi zamu bashi koyan mu insha Allah kuma 4 plus 4 in Allah ya so yadda
6: kuna ganin wannan mukami da aka bata zata iya sauke nauyin da ya rataya
7: ai da izinin Allah yar gado ce ta gaji mai finta akan duk wani abu wanda ya shafi amana saboda haka muke mata kikkiawan zato da izinin Allah zata kula da aikin da mai girma gwamna ya bata kuma Allah ya riko da hannayenta kuma Allah ya riko da hannun mai girma gwamnan jihar Kano
6: zata yaba al'ummar jihar Kano gudunmawa
7: ai da gaske ai yanzu idan ma kaje office dinta a lokacin da take ganin jama'a sai ka rantsa da Allah da mun can zababbiya ce saboda haka zata iya sauke nauyin al'umma za kuma ta rike duk abinda wanda ya shafi jihar Kano
6: yanzu aikin an riga an fara shiga dangadan komai ya kankan
7: insha Allah ai Jamila ai ba abinda za a ce da ita mai girma gwamna ka ajiye kwari akan gurbinta dan haka muna mutukar godiya a madadin jama'a ta engineer Magaji Abdullahi da fatan Allah ya ci kansa
1: kabirin yan masharada daga yankin birnin Kano da ke waye a ci gaba da ba gwamnatin dinin kuma akwai wani bul Hamza Gajewa mutu geda tofa wanda ke yaba dukkanin masu rike dafin iko tun daga matakin kasa zuwa nan jihar Kano amma da yake wannan sako ga shugaban Kano ko Madobi
8: Al'ummar jihar Kano, dukkan ku zabi siyasa, ku zabi mutum. Samun shugaba wanda yake kishin al'umma, idan ka zo kan abba gida-gida, na tabbatar da sai dai kai Fatiha. Dukkan mahajjata sai ya je kasar Saudiya ya tabbatar da sahihancin lafiyar jama'ar sa, ko ina ka zaga hasken wuta, ko ina far. Tituna an gyara su, ma'aikata suna jin dadi da walwala wajen biyan sakokinsu da yan fansho in dai lokaci yayi kwana 30 kowa ya karbi hakinsa. Kafin ka sami wanda zai iya rufe ajin abba ni ban hange shi ba ma ban kalle shi ba. Tunda ake yin salata ba taba samun makabancin Barau Jibrin da yadda yake kishin al'umma yake kyautatawa al'umma ta fannoni daban-daban. Ina kira ga shugaban karabar hukumar Madobi ka fito ka zo ka kyautatawa al'ummar ka. Muna gayyatar daurin aure gidan kata Madobi ranar Asabar mai zuwa da misalin karfe 2. Allah kawo kowa lafiya.
1: Tare baki mota gada din muka bakuncin Ibrahim Ara Gizo da yankin karamar Kumar Gwarzo da shi kuma yazo da fadin cewa da yanzu sai an yi sulhu tsakanin sa da Musa Tarayya nan cikin yanki tare kuma da kalaman da ya saba ina hamayya ga abokan hamayya su kamar haka.
9: Haga an dabaru yau da mu shari'a ta a kotu haka da mu abba kabir kaba da an cire ci wannan kujerar ke ma ubangidanci ma ma dubu mai ta kare ci gaba kada da Allah bare samu ba ko mana aji salamu ko ta gar gumla ba ka samu ba ka iya ka a kotu a garman kuma gurku ba
10: nan garin
9: ka ga ba ballan shi na ga maka
10: ci gaban da ya kawo
9: wallahi ballan shi na ga maka ai wallahi ballan ku ya ji ya kama bidiyan burgade ko ruwan sa da makaranta ya raba kohun mun ci ruwa baba ya bi ka amfani kan gurdan na ga ba ya bi ka amfani kana cha Barau Allah ma albarka Allah saka ka dai zuwa har ka ina har buci ko Allah saka talaka barkun zubi ya kuma kudirce Allah saka rahimi alfe shabi ya kuma cin dabe na ga maka shiru alkhairi baban gandu je kawo babur karshen wata tukunna kuma sannan kuma je Abuja gurin sanata Barau ina goda sani miti ba hanganji ina goda ga babakar ka lambata ina goda Adam ka tara ina goda sani mai yaji ceu ina goda Yakubu dan gawo ina goda Hadiya Lamifawa mutun sanata Barau
1: Ibrahim Aragizo. Ana makaka shirin shi da badan kwado kuma musamman jagoran shirin show Balakabar dukkan abokai kinin su Muhammad Gali inda ba misalati sai Ibrahim Musa Long Aminu Distachu na shiri Bashir Sarki ke fatan zamu ci cikin koshin lafiya.
11: Taskar Arewa.
12: Taskar Arewa.
11: Taskar Arewa. Daga nan mita 93.1 Arewa.
13: Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum uku Allah ba zai kalle su ba. Ba zai tsarkake su ba, ba zai musu duba na rahama ba, ba su da rabo a lahira, Ubangiji ba ma zai musu magana ba. Mutum na farko, mutum ne yake akan hanya, yana da ruwa sai ga matafiyi ruwansa ya kare a cikin guzurinsa, yana cikin jin kishirwa ya ce, "Dan Allah ba ni insha sai ka ce ba zan bayar ba." Ko kai ƙarya ka ce babu, to kana cikin mutanen nan guda uku da Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama. Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama. Mutum na biyu, mutumin da ya zo wajen shugaba musulmi ya yi masa mubaya'a. Yace ya goyi bayansa amma lokacin da ya mubaya'a ya goyi bayansa ba dan Allah ba ba dan a gyara kasa ba ba dan a gyara jiha ba ba dan a gyara ilimi tattalin arziki da sauran rayuwar mutane ba shi dan kwangila da zai samu ko wani abu shi ma yana cikin mutanen da ba za a kalle su ba ranar tashin kiyama ba za a yi musu rahama ba. Daga nan na uku shine sai wanda ya rantsuwa akan ƙarya ya rantse da Allah kuma lokacin rantsuwar bayan sallar la'asar lokacin la'asar yana da wata falala doriya akan sauran awanni na kafin la'asar.
11: Wannan muryar margayi Sheikh Jafar Mahmud Adam ce.
12: Arewa daga nan mita 93.1 Arewa Radio.
14: Ina baka assignment ka je ka bincika duk wata addu'a a duniya ba addu'ar da take da falala ta fitar shakku ta yankan shakku irin addu'ar da ta kunshi la ilaha illallah a cikinta. Bari baka misali kwaya biyu kawai. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sau goma idan kana gaggawa, sau dari idan kana cikin sukuni. Annabi yace idan kai ta za a baka lada guda nawa? Guda dari. Za a kankare maka menene? Zunubi guda nawa? Guda dari. Za a daukaka darajar ka sau nawa? Sau ɗari. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani wanda zai zo da wani abin da ka zo da irin kalar abin da ka zo da shi a wannan yinin duk duniya. Sannan manzon Allah ya sake cewa wa kanat laka hirzan min ash-shaytani kuma za ta zamanto maka badala da kandagarki tsakaninka da shaytanin mutum ko aljani. Duk wanda zai fito a wannan garin a iya cutar da hito minus kai kai baka cikin waɗannan mutanen. Duk wanda zai fito wani abin cutarwa ya same shi, to banda kai. In kana wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
10: Wannan sako ne daga mita 93.1 Arewa Radio.
15: Fitowa cikin yanayi mai kyau da ban sha'awa kan karawa mutum kwarjini da kima. Sharan kamfanin Zain masu sarrafa mayukan gashi wato hair food da kuma man kade wato Zain shea butter. Kamfanin ya kuma samar muku da wasu mayukan shafawa nau'ikan C products wanda ke da shaidar inganci daga kwararru. C products sun haɗar da C toning cream da ke sanya shekin fata, C body cream domin gyaran fata a kowane yanayi. Za ku iya samun nau'ikan kayan C product a manyan shaguna da kasuwanni da ke kusa da ku, ko kuma domin zama dillalan mayukan C product za ku iya tuntubar mu a adireshin mu kamar haka: number 24A da 26 Bishar Office 1, Kano State, Nigeria, ko ta wannan lambobin 0909 99 00 00, ko ku ziyarce mu kai tsaye ta Instagram, Facebook da TikTok ta Ilera Care NG. C product domin kula da fatar ku a kowane lokaci.

0: kanti bugu da kari suna ba wa ƴan kasuwa sarin kayayyakin nadin sola
1: ya batun ma'aikata
0: akwai kwararrun injiniyoyi da za su gwada awon wutar da wuri yake bukata da kuma kayan da suka dace ai hadin da su ka gaggida ya dau haske tar alaji
1: wai a ina kamfanin nan yake
0: babban ofishin kamfanin dan wujilawa solar system and smart solar energy yana nan a daura da Kano line sai kuma rassan su da suka hada da Ibron a kasuwar Sabon Gari da Maidila gidan Arewa da kuma karamar hukumar Tarauni da kuma wani akan titin Dan Maliki za a iya samun kamfanin akan 08132530683.
1: Tashi fa zaka yanzu muje gobe za su fara hadawa
0: an gama ango dan wutilawa solar system and smart solar energy kamfanin da yake da kayan hada solar masu inganci da kwararrun injiniyoyi
2: Wayo gonar Hajina ta lalace babu riba sai asara kawai nake
3: Haji Amairo ki kwantar da hankalinki kin taba jin Titi Fits
2: Titi Fits menene haka
3: abincin Hajina Titi Fits kamfanin Teratiga tare da hadin gwiwa da Cowdis Animal Nutrition daga kasar Netherlands suke samarwa da Titi Fits Hajina na cin abinci kadan amma su yi kwai da yawa
2: Ai wannan abun al'ajabi ne. Shin suna da abincin broiler ma?
3: Tabbas, Teratiga na da abinci da layer da kuma broiler da talatalu da akuyoyi har ma da shanu.
2: Madalla, ina zan samu Titi Fits.
3: Ku je zuwa plot mai lamba 135 Na'ibawa Eastern Bypass dake Kanan Dabo. Ko ziyarci shafin su na yanar gizo www.teratiga.com ko a kira 081-237-4949 ko a kira lambobin wayar ofishin mu dake Kano kan 0700-7969-4 ko kuma a kira 0800-387-1000
2: Na gode dan uwa zan je yau gona ta sai ta bunƙasa
3: Teratiga ingancin mu ribarka
4: Ni

0: shamu a Sri Lanka. Kana za ku iya shamu a dukkanin shagunan mafi kusa da ku. Wani shamu a Tabar na zuwa da dandano iri-iri kamar dukkan shayi, dandanon strawberry, black currant, lemon, mangoro, cranberry apple da dai sauransu. Kasance da wani shamu akbar a duk inda kake. Wani shamu akbar abokin mu'amalar rayuwa na yau da
1: jama'a assalamu alaikum barkanku da waraka barkanku da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin na daurin gwarmai shirin da ke tritirin daukan jin karbin comics sai ya labaru game da rawotannin da suka shafe ku Bashir Faruku Durimin iya nake nufa ku da sallama fatan za ku ba mu aran kunnuwan ku game da lokaci da mun jin yadda cikakken shirin a wannan rana zai wakana ku sako takalman kuma shiga kasuwa kuji yadda wata mata mai juna biyu ta haife jaririnta yayin da take tsaka da siyan kayan barka lamarin dai ya faru ne a kasuwar bagi dake birnin Ibadan lokacin da matar da ba a bayyana sunanta ba ta shiga kasuwa da niyyar siyayyar kayan jaririn da take shirin haifa jaridar Punch ta rawaito shedin gani da ido na bayyana cewa matar ta fara naƙuda yayin da take tsaka da daga kayan jarirai a kasuwa nan ne ma aka nemi wani shago yan uwanta mata suka lullube ta aka yi rumfa guda ta zama unguwar zoma aka karba haihuwarta bajimawa kuma ta haife jaririn ta fari sol santa lele abinsa to daga batun wannan mata da ta haife jariri a kasuwa bar kuma mu shiga cikin shirin namu kain da na'in mu kalli batun wata ziyarar bazata da shugaban hukumar kula da asibitoci a matakin farko farfesa salis ahmad ibrahim ya kai wasu asibitoci yayin ziyarar ne da ya kai karamar hukumar gezawa da kumbotso ya sauke wasu shugabannin cibiyoyin kiwon lafiya a tsallen modal da gufaro daga makamansu biyo bayan rashin ganinsu a wurin aiki bayan da rana ta take kimanin karfe 11 take kuma farfesan ya sanya mataimakansu a matsayin shugabannin riko yana mai ba da umarnin dakatar da albashin ma'aikatan da ba su halarci aiki ba har sai an kammala bincike sai dai da farfesan ya bar yankin gezawa ya isa cibiyar kiwon lafiya a Fanshekara a karamar hukumar kumbotso inda kuma ya ba wa jami'an lafiya da kwamitin raya unguwar bisa yadda suke gudanar da ayyukansu tare da ba da umarnin karrama su
2: na sauki in charge na wannan tsalle model PSE with immediate effect mun nada aiki ya ci gaba da gudanarwa sannan disturb din da muka tarar ba su zo gaba daya mun sa ba su query letter bayan query letter din idan yayi warantin mu kafa musu disciplinary committee za a kafa musu sannan kuma mun kokari a samar da sauran wanda za su ci gaba da rike sauran sassan gurin mun ba su nan da wata daya zuwa biyu za mu koma kafin mu ga mu ga yadda suke gudanar da ayyukansu a gofaru PSE shi ma mun tarar da ayyuka suna tafiya daidai sai dai shugabanci na wannan asibiti shi ma yana da rauni kuma shi ma shugaban asibitin in charge din shi ma na soke shi a yau sannan nada wani in charge wanda zai ci gaba da duk wannan muna yi ne domin a tabbatar da mutane sun tsaya kan aikin su kamar da ya kamata
1: to gani ga wani dai a yayi shi wani tsoron Allah to gwamnatin tarayya dai ta ce bai kamata a ce ana fuskantar ambaliyar ruwa a jihohin arewacin Najeriya ba kasancewar yawan ruwan sama da ake yi a yankin bai kai na kudancin kasar ba yayin wani taro na ranar kan da garki ta kasa ministan muhalli malam Balaraba Abbas Lawal ya ce yawaitar ambaliyar ruwa da lalacewar muhallai na faruwa ne sakamakon halayyar dan adam saboda haka ne gwamnatin tarayya ta yi shirin samar da kudurin doka da za su tsaurara hukunci akan mutanen da ke gazawa wajen kare muhallansu da kuma dawo da yan duba gari kamar yadda aka saba a shekarun baya
3: muna ta samu ambaliyar ruwa a ko'ina arewa da ake samu bai kai na kudu ba amma sai ga samu ambaliyar ruwa a Sokoto ambaliyar ruwa a Maiduguri ambaliyar ruwa a Kano ko Jigawa me kawo su mu ne ko dai ya rushe inda aka sa din nan ko ya shiga cikin gidajenmu shiga cikin gonakinmu ya halaka mu a kowane shekara a wayan surare nan a Katsina ne a ina zaga an yi ambaliyar ruwa a ci mutane 10 su mutu mutane 20 su mutu saboda ba mu dauki matakan da ya kamata mu dauka mu kare mu daga wannan ambaliyar na ruwa ba to dukkan mu da alhaki ba gwamnati ko ke alhaki ta ga cewa an ambaliyar ruwa ba shi yasa za a yi dokoki mu ga cewa mutane sun tsauta muhallin su a da akwai dokokin akwai abin da wanda ake su duba gari idan ka bar gidanka ba tsafta za su zo za su kama ka za su caje ka hacin gida suna shiga duba gari za mu dawo da su idan muka yi doka su za su kokari su ga cewa an bi dokan nan idan kuma ka gyara muhallinka za ka irin cututtukan da ke damu irin su cholera typhoid fever su malaria duk cucuka ne wanda suke fitowa daga ba kyauta ma environment.
1: To daga wannan labari kuma bari mu kalli batun zamantakewa inda wata uwa a jihar Kano ta bayyana damuwarta kan yadda mata a yanzu ba sa daukar mazajen su a matsayin jagorori. Uwar dai malama Baraka Adamu dan fanta ta ce ƴan mata sagarai da ake aurarwa a wannan zamani ba su cika daukan mazajen su a matsayin jagorori ba, akan ce ta sa suke wasu rere da su ba tare da ba su matsayin da addini ya tanada musu ba. Adan hakan ne ta ja kunnan irin waɗannan mata masu rawar kafa da ganin kawunan su ɗaya da mazajen nasu.
4: Sai ka ga kaman yaran ane musu aure ba a nuna mata ba girman mijin, kaman ma bata ba san shugabanta bane. Yaran yanzu ba a ba miji matsayin da Allah ya bashi, tunda ba shi ya ba kansa ba, Allah ne ya bashi. So muke su ta dauka cewa fa shi miji wato shine jagoranta, shine garkota a rayuwa, duk abin da take tunani wannan mijin ta sallar salata samu aljanna ko wata dauka in ta san ba za ta iya yin biyayya ba ma garanta hakura da auren. Sharadi ne mace ta girman mijin, ta ce masa biyayya, ta sada'a, kuma ta yadda shugabanta ne, kuma ba aiwa miji muguwa addu'a ko ya zalunce ki, ki cewa ai kenan ne mai Allah ya sakarki haka. Duk abin da ya miki ki nema masa afuwa, kuma ki fatan inda yake kuskure Allah ya ganar da shi, insha Allah zaki ji dadin abu.
1: To da ke malamar ta bayyana hakan ne a wajen taron addu'o'in sabuwar shekara da aka gabatar a masallacin Kanzu. Bayan malamar ta sauka sai muka tambaye ta me taron na yau ya kunsa.
4: Mu nuna mutane dai muhimmancin addu'a yayin da kasar nan take ciki, kuma sa'ilin nan mu dada nuna mutane su dinga sanin muhimmancin lokaci, kada ya dinga tafiya a banza, ya zama na mutum yana ware wani lokaci na yi wa addinin sa hidima. Kamar wa'annan wanda muka ba su awar, kuma mun ba su ne saboda yanda ba sa gajiyawa a harkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama.
5: Kamar mi a karanta na ji kamar an yi sauka da adadi.
4: Eh to sauka 1000 muka yi da 500, to yanzu kuma muka yi daya ta kama sauka 1501 kenan muka yi katama.
5: Za a ce da shugabanni
4: su tsaya tsayin daka wajen ganin an samu tsaro, a ga mutane waɗanda musamman mutanenmu da ake kama a yi garkuwa da su, a yi kokari a ga an fito da su, kuma muna fata da Allah mutane mu cire san rai, mafi yawanci za ka ga san zuciya ne yake kawo wannan abu.
1: Nan ne ma guda daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro ta ce ita ma tana da abin faɗi.
6: Ausai na sani bakin zuwo, amma an fi sani na da baba farfesa. Ina yi wa ‘yan uwa musulmi barka da su min da muka yi wannan sabuwar shekara da muka shigo. Ubangiji Allah ya tabbata mana da alkhairi, Allah ka maimaita mana, Allah ya ji kan waɗanda muka rasa, mu da muka rage, kuma Allah ka ba mu sa'a, Allah ka ba mu shugabanni na gari, Allah ka yaye mana wannan hali da muke ciki, Allah ka zauna mana da ƙasar mu lafiya.
1: To Allahumma amin. Ma sauraro shirin ɗaurin gwarmai kuke saurara daga mita 93.1 a zangon FM.
7: Malam Audu, ka ga yadda tiles din gidana yake bambarowa kuwa, haka zalika su ma kujerin gidana duk sun bambare, na ma rasa yadda zan yi da su. Kai, wai wannan irin gulu ne haka masu aiki suke mana amfani da shi babu inganci.
8: Habawa Malam Garba, baka da labarin kamfanin B-Light Nigeria Limited sun kawo sabon samfurin white glue mai suna Bio Vita Multipurpose White Glue.
7: Bio Vita Multipurpose White Glue kuma?
8: Kwarai kuwa, Bio Vita Multipurpose White Glue na da inganci a fannin manne tiles na roba, manne wallpaper da kuma manne katako. Haka kuma kamfanin B-Light Nigeria Limited yana kawo POP screening paint da kuma oil paint kala-kala da dai sauransu. Ga mai neman sabon samfurin Bio Vital Multipurpose White Glue zai iya neman kamfanin B-Light Nigeria Limited a adireshinsu da ke kilomita 17 unguwa 3 Africa Line Kano, ko kuma a dukkanin shagunan da ake saida kayayyakin gini da ke fadin arewacin Nigeria, ko lambar waya kamar haka 0800-66-93-44 ko kuma 0800-35-66-27 2-7. Kamfanin B-Light Nigeria Limited madogara wajen samar da ingantattun kai.
9: Da ji sauka alert dam miki tayo za a sayyan nan
10: kwarai kuwa, kuma ina so duk sayyan da zamu yi ta biki mita AA Uba Investment.

0: Yanayi ne mai cike da jin daɗi, tausayawa da kuma farin ciki yayin da ɗaliban GGSS mai kwatashi suke komawa makarantar su a karon farko bayan watanni da dama. Sakamakon tilasta musu barin makarantar saboda rashin aminci da kuma ingancin ginin makarantar. Shugabar makarantar tare da sauran masu ruwa da tsaki sun tarbi ɗaliban yayin da suke saukowa daga babbar motar ɗalibai ta Girl Child Initiative domin duba sabbin azuzuwan da aka gyara musu. A shekarar 2025, wani rahoton Arewa Radio da ya bayyana mummunan halin da makarantar ke ciki ya sa gwamnatin Kano ta mayar da ɗalibai mata na makarantar zuwa KTC, yayin da aka mayar da ɗalibai maza zuwa Kano Commercial School, dukansu da suke kan titin New Road a karamar hukumar Fage. Daga baya kuma an rushe bangaren maza na makarantar da ya mummunan lalacewa, lamarin da ya haifar da cece kuce tare da zargin gwamnati ta siyar da filin ga wasu mutane. Da yake tsokaci akan batun, tsohon kwamishinan ilimi na jihar Kano Muhammad Sunusi Kiru yayi gargadin cewa zargin cin kasuwar filin kan naira miliyan 100 ga kowane filoti rashin hangen nesa ne kuma ba shi da wani alfanu ga al'umma. Kiru ya shedawa gwamna Abba cewa rushe tsohuwar makarantar kafin kammala sabuwar da ake ginawa a Kaura Goje ya jefa ɗalibai, malamai da al'umma cikin damuwa da kalubale. A halin yanzu tsohon bangaren makarantar mazan da ke kusa da na mata ya kasance fili babu wani aiki da ake yi a cikin sa. Haka kuma ziyarar da muka kai sabon gurin da ke gidan ruwa a Kaura Goje, mun ga har yanzu babu aji ko guda da aka fara ginawa. Amma a makarantar matan da aka kammala gyarawa mun ga an girka sabbin allunan rubutu, kujeru da tagogin karfe. An yi sabon rufi sannan an yi wa gine-ginen fantin ja da rawaya. Duk da kan gine-ginen rashin wayarin din lantarki ko fankoki ya nuna cewa har yanzu ba a samar da wutar lantarki ba. Haka kuma babu ruwan famfo inda ake sa ran ɗaliban za su ci gaba da amfani da rijiyar burtsatse ta wucin gadi. Cikin farin ciki kan gyaran makarantar, ɗalibai sun yabawa gwamnatin jihar Kano tare da bada labarin irin wahalhalun da suka sha, sannan suka yi kira da sake gina bangaren maza na makarantar nan ba da jimawa ba.
1: To da farko dai makarantar nan ta zauna barayi suna shigowa su saci komai, su sace haka silip din, haka karafuna da kofofi da wunduna.
0: Makarantar wacce a da take da ɗalibai sama da 2000, yanzu ɗaliban nata ba su haura 400 ba saboda iyaye da dama sun cire ƴaƴansu saboda shakku da fargabar da lalacewar gine-ginen makarantar suka sanya musu a zukatansu. Wannan labari na makarantar GGSS mai kwatashi ba shi da bambanci da na wasu makarantu da dama a jihar Kano, duk da kaddamar da shirin Safe School Initiative a shekarar 2024 da kuma ayyana dokar ta ɓaci a fannin ilimi a jihar. Da take tunawa da lokutan gwagwarmaya, Hajiya Maryam Bashir Mamba a kungiyar tsofaffin ɗaliban mai kwatashi ta yi kira ga gwamnati da ta samar da isasshen tsaro a makarantar.
2: Muna murna sosai sosai, ba ma na wasa ba, da dawowar ɗalibai. Duk da dai an sha gwagwarmaya, ba irin wanda ba a yi ba, an yi sace-sace, an yi rusa-rusa, an yi rashin tsaro, amma kuma alhamdulillah Allah cikin ƙudurarsa dai makaranta ta dawo. Mun gode wa wannan gwamna. Mu da yanzu gwamna ba Abba gida-gida ba ne, ya zama Abba aji-aji, Abba makaranta-makaranta, Abba komai ma. Har yanzu za mu ja wa tsofaffin ɗalibai kunne waɗanda suka fara tun daga 99 zuwa 2025. Kowa ije in nemo katinsa na zaɓe.
0: Maryam Bashir, wacce daga bisani ta ziyarci sabon wurin da aka ware domin gina makarantar maza a Kaura Goje, ta nuna damuwa kan yadda ta ce aikin baya sauri. Tana mai cewa yankin ba shi da isasshen aminci ga ɗalibai maza. Shi ma wani mai rajin kare haƙƙin ɗan adam, Kwamarat Chidi Obasi, ya sake yin kira da a dawo da makarantar maza zuwa wurin ta na ainihi. Yana mai jaddada cewa makarantar ta fitar da manyan mutane masu amfanar da al'umma. Obasi, wanda ya kasance shugaban ƙungiyar iyayen yara a makarantar, ya gode wa gwamna Abba tare da zargin cewa wasu masu yi wa gwamnati zagon ƙasa ne suke hana gwamnan fahimtar irin mawuyacin halin da makarantar ke ciki. Shi ma a nasa ɓangaren shugaban kwamitin gudanar da makarantu na makarantar GGSS mai kwatashi Abdulaziz Muhammad Danjuma ya ce rashin kyakkyawar kulawa da matsalar tsaro suka sa ɗalibai da dama suka bar makarantar, wacce ya ce har ta koma kamar sansanin ƴan ta'adda. Yayin da ya yaba wa gwamna kan gyaran makarantar, Danjuma ya ce idan ba a tabbatar da tsaro ba tare da dawo da ɗalibai maza, matsalar za ta iya komawa gidan jiya. Ita ma shugabar makarantar Sha'awa Muhammad ya kasai ta bayyana farin cikin ta tare da godewa gwamnatin jihar da kuma waɗanda suka bayar da gudunmawa wajen ganin an gyara makarantar.
3: A madadina da malaman makarantar GGSS mai kwatashi da ɗalibaina, muna farin ciki, muna miƙa godiya ta musamman ga gwamnatin jihar Kano, more especially gwamna Abba Kabir Yusuf da ya kawo mana ɗauki wurin makarantunmu ya gyara mana ita. a da yadda mai kwatashi take yanzu idan ka zo mai kwatashi ba za ka taba cewa ita ce a yadda take yanzu ba domin ta dawo kamar sabuwar makarantar da aka saki ginawa
0: da yake tabbatar da cewa makarantar a baya ta taba zama mafakar masu aikata laifuka director ilimi na yankin karamar hukumar Fage Tasiu Dahiru ya bayyana fatan cewa tsofaffin dalibai da suka bar makarantar za su dawo ya kuma bayyana shirin su na ziyartar commissioner zabe a Kano domin neman hadin gwiwa wajen karin inganta makarantar kasancewar ana amfani da ita a matsayin cibiyar kada kuri'a a lokacin zabe
4: so sunana Tasiu Dahiru zona director na Fage da makarantar mai kwatashi kaman makaranta ce da ta zama matattara ƴan daba da masu barna muka rubuta ma'aikatar hukumar kula da manyan makarantu na secondary ta rubuta ma'aikatar ilimi halin da makarantar take ciki tsofaffin dalibai suka yi magana kuma gwamna da yake mai saurara ne ki saurara ya dauki mataki da wuri aka zo aka turo dan kwangila ya gyara makarantar kowa ya ga makarantar yanzu a gyare an sa komai a cikin makarantar
0: da yake mai da martani kan bukatar samar da tsaro makadashin sakataren hukumar kula da makarantun secondary ta jihar Kano Shaibu Ali Usman ya ce ma'aikatar ta sa hale biyan albashin jami'an tsaron makarantar guda hudu na watannin Yuli da Agusta inda ya ce bayan watanni biyu za a dauki bi daga cikin su a matsayin ma'aikata na dindindin dangane da makarantar mazan kuwa Shaibu Usman ya ce ba wani fili da aka siyar ga wani mutum yana mai cewa ma'aikatar ilimi ce za ta yanke hukunci kan lokacin da za a gina sabon ginin makarantar mazan ta mai kwatashi
5: nazo wannan makaranta bisa umarnin da permanent secretary ya bani sanar da zonal director ya sanar da shugaban makaranta da yara su dawo makaranta mai kwatashi ta yammata domin dan kwangila ya bi mai kan makaranta ga hannun ma'aikatan ilimi kuma an yi umarni dalibai su koma makaranta
0: duk da cewa masu ruwa da tsaki na GGSS mai kwatashi sun nuna farin cikin su da gyaran makarantar mata farin cikin nasu bai cika ba domin makomar makarantar maza har yanzu ba san halin da take ciki ba haka kuma ana ci gaba da ƙara kira ga gwamnati da ta aiwatar da shirin Safe School Initiative yadda ya kamata domin tabbatar da tsaro da ingantaccen yanayin koyo a makarantun jihar Kano
6: Taskar Arewa
7: Taskar Arewa
6: Taskar Arewa daga nan mita 93.1 Arewa
8: Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum uku Allah ba zai kalle su ba ba zai tsarkake su ba ba zai musu duba na rahama ba ba su da rabo a lahira ubangiji ba ma zai musu magana ba mutum na farko mutum ne yake akan hanya yana da ruwa sai ga matafiyi ruwansa ya kare a cikin guzurinsa yana cikin jin kishirwa yace dan Allah ba ni insha sai kace bazan bayar ba ko kai kariya kace babu to kana cikin mutanen nan guda uku da Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama mutum na biyu mutumin da yazo wajen shugaba musulmi yayi masa mubaya'a yace ya goyi bayansa amma lokacin da yayi mubaya'a ya goyi bayansa ba dan Allah ba ba dan a gyara kasa ba dan a gyara jiha ba dan a gyara ilimi tattalin arziki da sauran rayuwar mutane ba shi dan kwangila da zai samu ko wani abu shi ma yana cikin mutanen da ba za a kalle su ba ranar tashin kiyama ba za a yi musu rahama ba daga nan na uku shine sai wanda ya rantsuwa akan kariya ya rantsa da Allah kuma lokacin rantsuwar bayan sallar la'asar lokacin la'asar yana da wata falala doriya akan sauran awanni na kafin la'asar
9: wannan Maryam Margayi Sheikh Jafar Mahmud Adam ce
7: nan mita 93.1 Arewa Radio
10: na mita 93.1 a zango FM masu sauraro barkamu da jami'an ci gaba da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci da muke tare da Malam Nazifu Koki idan masu sauraro suna biye da Arewa Radio an ji mala a baya-bayan nan musamman yadda ya shigo da zamu dan ranga taba karatu lokaci bayan lokaci kusan littafin halari shine aka sa a makonni biyu da suka gabata akan makan labarka da wannan lokaci barka da shigo
11: to barka ka dai
10: to gashi Allah ya saki hada mu
11: na'am to alhamdulillah
10: da shin fada akai a wancan lokaci
11: haka ne to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa sallallahu wa sallam ala sayyidil anbiya wal mursalina wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa ashiyaihi wa tabi'ina wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin innamal a'malu binniyati illa ma nukunna min imanawa to alhamdulillah kamar yadda bayani ya gabata wancan sati da ya gabata shimfida ce ta ta wuce akan wannan littafi da aka sanya shi insha Allah ya zama shine wato ginshiki na wannan makaranta da aka bude duk bayanan da aka yi a baya dai insha Allah sun wadatar wanda yau insha Allah kai tsaye za mu fada cikin wannan littafi na Malam Abdulrahman Al-Akhdari wanda ake ce masa a Hausa Al-Halari Al-Akhdari. To Bismillahirrahmanirrahim. Malam ya bude wannan littafi nasa da basmala. Al'ada ce ta kowanne littafi kamar yadda ake kwaikwayar Ubangiji shi kansa

0: san an aiko manzon Allah ya san da magana addinin musulunci to wannan wanda ya hada waɗannan sifofin to fa duk fakaratun nan za a yi da shi aiki duk karatun nan za a yi da shi aiki wanda bai hada wannan sifofin ba da shi aiki ko bisa hawo kansa ba yana kaga an ce baligi me baligi shine wanda ya kai murahaka hanyoyi zaka bi guda uku shine baligi sai a cikin uku na duk wata daya ta zo dan adam a halin girman sa to ya zama baligi misali shi namiji in namiji ne sai ya mafarki yana mu'amala da ƴa mace tun yana shekarun sa yana tasowa da ana daura mai wando ana ganin sa kaman ba cikakken mutum bane ba a damu da shi waran nan ana nan ana kwana ana tashi girman mutum kawai da ya kwanta sai ya ga yana yin jima'i da mace kuma jima'in nan ya ga ya fitar da wani abu daga gaban sa wanda ake ce masa manni tofa wannan yaron fa ko fa ba gashi su bide a haba safa da wani baligi ruwan wannan ya mai da shi baligi duk hukuncin da yake kan baban sa shi ma yanzu yana kansa littafin nan yanzu da zamu karanta da ka bango har bango wannan yaron yana kansa ka ji hanya ta daya hanya ta biyu kuma akan da shi namijin kan mu zo kan mace bai mafarkin ya ga yana wannan mu'amala da macen ba amma murya ta sa ta canja gashi ya fito masa wanda gashi a ɗabi'ar yadda Allah siffantar da dan adam in ka tashi in dai ba ƴaƴan baiwa ba za ka ga sai ka ji wani level sai ka ji wani mataki sannan gashi zai fito namiji a haɓa da gashin baki shi ɗa namiji sabanin mace wanda ganin wannan duk wanda ganka ya san yanzu hankalinka ba irin na da bane ka shiga sahun manya to gashin ya fito mutum a gemu da gashin baki ko bai mafarki da mace yana sagare ta ba to baligi ne
1: shi ma
0: kwarai kuwa saboda kun musa mafarki da macen bai a sawun annaba dai ma a sawun farko dai annaba ba sa mafarki da mata su amma wannan kususiyya ce tsarki ne da Allah ya ba su to ana samun dede kuma haka a cikin bayan Allah haka ga wani bai taɓa mafarki da mace ba to sai ta zama kenan ya ce ba hukuncin Allah a kansa akwai waɗansu hanyoyin to wannan hanya ta biyu ke hanya ta uku kamar yadda shi dan Ashi da yake faɗa shi ne ka ga mutum muryarsa ta canja yaro ne kana renansa kada ne kana renansa ɗanka ne ko ma ɗan riƙo ne ko ma wane ne ko shekararsa 15 ko shekararsa 14 ko shekararsa 12 ma ko shekararsa 18 sai ka ji muryarsa ta canja sabanan da sai da ya taso yake gai da kai yanzu ka ji muryarsa bambarame miya ta kila ma ta fita ka kauri to wannan fa sai gina ce faɗa ɗanka fa ya balaga
1: shi ma
0: kwarai ku da gaske ko kuma kaman yadda dan Ashi ya faɗa ya ce ko kuma ya zamanto ɗa ya kai shekara 18 cif duk waɗannan su ma bai same su ba amma yanzu ɗanka shekararsa 18 alƙalamin Allah ya hau kansa to wannan a ɓangaren ɗa namiji kenan a ɓangaren ƴa mace shi kuma baliga mace ita ce abu na farko daman da aka sani shi ne wannan al'ada da Ubangiji ya tanada musu ita ce ake ce mata jinin haila mace in dai jinin haila shekarar ta tara ne dan mace ta shekarar mace tana shekara 9 za ta shekara 8 ma za ta iya jinin haila da gaske kuwa da abin da ya faruwa ma kenan to saboda wannan littafin abin da yasa aka ce a sa shi wallahi ko kayan runto ka je ka dauko gimagiman waɗannan in baka kyauta ce sabo to zaka je ka samu Allah kana kafiri in baka yi wasa ba kwarai da gaske an ga wani kuskure da ake musamman a karkara har mu ma nan din wai sai a ce yarinya idan ba a ga wani alamu irin na ma ɗaya mata a jikin ta ba ko da mutana wannan abin da Allah ya halitta musu sai ka ga yarinya gandame miya amma ba ta azumi ba ta sallah
1: ta yarinya ce
0: babu mama a jikin ta wai tunda babu wannan wai ta bata balaga ba amma kuma tana yin jini kaga jahilci yayi aikin sa to ba sharadi bane ba sharadi ne yanzu zaka balaga sai abin da Allah yake hada mutane a tattara ma gaba ɗaya ba dai in ya hau kanka alƙalamin Allah ya hau kanka saboda haka yarinya idan ta yi jinin al'ada shine a sawan farko na alaman bayyana balagar su jinin al'ada shi kuma Allah yadda ya ga dama haka ya faɗa da mu a Qur'ani wa rabbuka yakhlaqu ma yasha'u wa yaktar Allah ya ce yana halitta abin da ya ga dama kuma yana zaba shi yasa so da yawa sai kaga an haifi yaro da kaciya haka ya ga dama sai a haifi yaro kaga sunan Allahu a jikin sa ganin dama yayi ba a ce kuma sai a samu iyayen sa ba waɗansu bane ba malamai bane ba waɗansu wadiyai bane haka ya ga dama sai kaga ya danya an haifi su ita da kawayenta iyayen su tare suka haife su wannan yau aka haife ta waccan jibi waccan gata tare suka tashi amma sai kaga wannan wacce aka haife ta ma gata ta tashi da kirgar dangi a jikinta duk taifi su nuna alamin yamaci su kuma ba komai a jikinsu shikenan sai a ce yanzu su ba su balaga ba saboda ba a ga wannan alamar ba kaga ba zai yi ba ko kuma zaka ga a cikinsu ɗaya ta fara jinin al'ada su kuma guda biyu ba su fara yi ba sai a ce ba su balaga ba kaga ba zai yi ba saboda haka wannan abin izina ne sosai a shigo gida ta kofa dole karatu in za a yi shi sai an yi foundation in ba yi foundation ba an hawo matattakala ta ɗaya ta biyu a haka a shigo ɗaki to sai a yi karatun baban giwa Allah kai mana lundufi
1: amin
0: to abu na biyu kenan shi a bangaren yamace shi ne watan haila abu na biyu sai shi abinda muka faɗa ɗin kamar wato girgar dangi na kirjinsu da ubangiji ya halittar musu shi ma wannan in ya bayyana a jikinta ko da bata fara jinin alhaila ba to ta balaga ita wannan mata ko a wani irin wato yanayi ta zo sannan abu na uku ita ma in ta kai shekara 14 amma shi sun saba a malikiya imam asbagu ya ce 14 ibn habib malamin malikiya ne ce sai ita ma ta kai shekara in ta kai shekara 18 ita ma kaman dan namiji ba kirgar dangi a jikinta ba ta fara al'ada ba amma ina ta kai shekara 18 a matsayinta ta yamaci to alƙalamin Allah ya haukanta ta zama baliga to wannan shine sharadi na ɗaya da mutum zai zama baligi wanda ana magana ayar Qur'ani ko hadisi Allah ya ce aqimus salata wa atuz zakata kutuba alaykumus siyam to hudud da irin waɗannan fa mutanen ake wanda suke da wannan siffar amma yaro karami kaga yanzu yaro karami wanda dan shekara uku kaga ba da shi muke wannan magana ba
1: haka
0: kaga yaro dan shekara uku babu ruwansa bai shiga cikin nan ba dan shekara 11 ma bai ma farki ba kaga ba ruwanmu da shi to wannan shine abin da za a kiyaye to sharadi na biyu kuma Allah zai balaga duku da awatul islami sai ya zamanto mutum ya cika wannan sharada in mutum ce gashi ta fara period duk wata sai ta period yau shekarar ta 13 amma kuma a cikin duwatsu suke rayuwa ta da iyayenta ba su da labarin zuwan manzon Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ba su da labarin addinin musulunci hukunci ya sauka daga kansu
1: to
0: Allah ba zai dake su a kware ku
1: saboda ba su sani ba
0: ai ba su sani ba amma addinin musulunci sauki ne da shi na'am
1: ba da a ce kamar dan me bisu kokarin fitowa sun ko tun da dai wasu za ga ana haka Allah ya halice su zama da azzin
0: da to ai ba haka Allah ai haka Allah ya hukunta musu yanzu duk wannan rayuwar da muke na wannan zaman da muke da kai a wannan dare akwai wanda ba su san musulunci ba a yanzu a duniyar nan har wannan na wurin da kaga ta yawaita a duniya duk da haka ko nan ba san da musulunci ba ai Allah ka shine na kai maka wata ayata ta dare da yace wa rabbuka ya kala umma ya sha wa ya kata Allah fa kullu nuna ayoyin sa yake dan ka san akwai shi amma ko su din su ka da ko wata magana ka da ko wata magana ta malaman firqoqi na addinin musulunci wanda akai gwagwarmaya a da ko su din Allah ya ba su abin da ake ce masa fidara ita fidara halitta ce duk halitta Allah hakuda an halitta masa fidara in zai tashi ya za akwai Allah Allah bai wani halitta da bai za akwai shi ba an yi shi ba amma saboda adalcin ubangiji jikinka yana gaya mai yanzu da za a ce kai yanzu ni da kai din nan mu ma kawai jinmu muka yi a dutse kamar yadda muke bada labarin wadancan yanzu ko sunan dutsen da nake bada labarinsu jikin da hankalinsa yana gaya musu akwai wanda ya yi su Allah to amma saboda adalcin Allah da jin kansa yace du da haka ba zai kama su ba hankalin ba zai musu jagora su yi wa kansa da kansu hukunta ba sai an aiko musu da manzo sabanin wata mazhaba a cikin firqoqi na tauhidi wanda ba za mu dinga kutsa wannan karatun ba in muka shige shi bata zani sai kuma mu shiga wani abin da ba akwai masu wannan ra'ayin a cikin mutum a cikin firqoqi na addini da suke ganin in dai a ko a dutse kake rayuwa amma hankalinka ya ga mai akwai Allah hukunci ya haukanka ba akan su muke ba mu sai an aiko annabi su ko ba annabi hankalinka ma manzon kanka ne sune mutazila akwai mutazilawa akwai kawarijawa akwai murji'awa akwai kadarawa wa'annan duk firqoqi ne da aka yi su kuma wadansu din wadansu abubuwan suka fito da shi haka yake a Qur'ani wasu abubuwan kuma bata ne ba za a bi su ba to saboda haka mu ba ta wannan miki ba za mu dauke su ba mu ko nan da miki bin malikiyya a fiqh a bangaren tauhidi miki bin ash'ariyya to wannan tsarin shine wanda sahabbai suke kansa akan sa miki yawa wannan magana da ake cewa lalle wanda bai san annabi ya zo ba ko wanda bai san musulunci ba babu da'awar Allah babu takalifin Allah akan sa mun dosano haka ne daga fadin Allah da Allah yake cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba asara suna kaza ayar da aka duwara da ita kenan aka ce ko suna da hankalin ba za a yi musu azaba kuma ba za su bauta Allah ba ko suna da hankalin saboda ga aya nan Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba asa rasula ba za mu tabewa wadansu al'umma azaba ba Allah ya ce sai mun aika musu da banzo shi ma manzon kuma sai ya gargadar da su sun san da zuwan sa sun kisbi to sannan sai hukunci ya hau kansu yawa haka nan har wa yau a magana wannan baligin ya hada wa'annan sufufin baligi ne shi yayi mafarki da yamace inda miji ne in mace ce kuma tayi jinin haila amma tunda aka haife shi ko tunda aka haife ta sun munce bukumun umiyun to ta fita daga wannan ta ma ba za ta yi wa Allah bauta ba Allah ba zai mata azaba ba mata da ita muke rayuwa ko da shi muke rayuwa amma baya ji baya gani baya magana bi san baya gani makawo ne baya ji sannan baya magana kaga ana su ake ce musu madosanan sani su ne muke ce musu hawasul khams a wajen malaman usuli fiqi tabawa shanshana dandana gani ji to ana su ne alatu na ilimi ko malamai da suke zama malamai ta kan in baka da wannan da me zaka yi karatun da baka gani to da me zaka karanta littafin ko me kwakwalwarka ko kuma baka riya zaka ji malami ya biya maka iya kaga ba zai yi ba to mutumin da Allah ya shi a haka kuma ana yin sa din a hakan akwai su an yi yin sa mun karanta a littafi wasu kuma a zamanin wannan zamanin ma an ba mu labarin su mutum baya ji baya gani baya dandana kuma gashi da ransa me san duniya yanzu ba zai iya sanin muna watan Muharram muna Rabiul Awwal muna Rabiul Sani bai sani ba tunda baya ji ko ba zai karanta ga gashi wata ya shiga ba ba zai karanta ga lokacin sallah asuba ya shiga ba lokacin zahar ya shiga lokacin asuba ya shiga ba zai karanta ba ba zai ji ba sai ya tabbacin sa kawai a bashi abin ta lokaci Allah ta kasance a je a kai abin ne ba ma ba takalifi a kansa ba mukallafi bane to waɗannan a takaici su ake cewa baligi wanda ya hada waɗannan sufufin wanda ba shi da su kamar yadda muke ta kawo da maimaitawa shi fa baya cikin wannan sharadin amma wanda ake hada wannan sufar duk wanda yanzu aka yi wannan magana shi ya san da shi aiki anan ga ka a cikin musulmi tsindin kai ka san wa'annan sufar da aka fada ta nika daga ka gado ta baya to duk bayanin da za a yi a cikin ahalari mu zo ashimawi mu zo risala mu zo iziya mu zo mukutasar mu zo askari duk abin da aka fada din nan wajibi ne sai ka yi shi inda wajibin ne haka ayar Qur'ani duk inda Allah ya ce kaza ku yi ko kuma kar ku yi to in ne wannan sufar fa ka hada ta sai fa ya kama ka amma yaro yanzu wanda baya bai hada wannan sufar ba kutuba alaikum siyam Allah ba da shi yake ba aqimu salata Allah ba da shi sai dai a dinga jarraba shi saboda in ya zo kan sufar da man ya riga ya saba da ita Allah ka ba mu dace ba
1: amin
0: to wannan shine to ina ga magana da maganar baligi sai mu tafi ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihihu imani to yanzu dai an je maganar mukallafi abinda yake farkon abinda yake wajaba akan baligi shine inganta imanin sa to meye imani to yanzu mu za mu shigo karatu na biyu ka samu siffar wannan siffar da muka gama barota a baya ka yi mafarki ko ka kai shekara 18 kuma kai dan musulmi ne a cikin musulmi kake rayuwa to me yanzu farko akan ka shine aka aka shine aka share maka hanya aka kyautace maka ita shine yace tasihihu imanihi shine balagin nan ya inganta imanansa to menene imani wata kila wani tankan yazo ya balaga din bai san imani ba tunda kawai fagauniyar sa yake tunda zuwa alƙalamin Allah kansa yana ganin tunda ba alƙalamin Allah kansa shi bai damu da yaje ya nemo ilimi ba to yau kuma ya waye gari alƙalamin Allah ya hau kansa to da alƙalamin Allah ya kanka me yayi ya wajaba a kanka ka san mutun in dai abu zai nanatsuwa in dai zai ba wa hankalinsa haƙƙinsa in ne zaka ba mutun taka ka haƙin taka yadda kai mutun ne wanda zai kama a nan shi ma to duk abin da zaka yi kanka yi ka san wannan abin me Allah ya gaya ma game da shi bai makomarsa da farkonsa da ƙarshensa shine yace maka wallahi lahu an yafa'ala fi'lan hatta ya'lamu hukmullahi fi
1: muna tare da arewalito akan mita 93.4 a dangon FM tare da malam Nazifi Koki wanda yake mana bayani musamman game da abin da ya shafi littafin halari kusan mun je mun dawo kusan malam gashi Allah ya dada mu daga sashen mu na tallace-tallace
0: na'am to alhamdulillah to kamar yadda aka koro bayani muna bayani ne akan har yanzu akan baligi wanda akan sa aka fara bude wannan littafi aka ce farkon abin da Allah ya daura masa Yusuf yake fada to muna kwaikwayo wannan manhajin alhamdulillah bayanin na koro yanzu shine yanzu misali kaga ai dukkan mu musulmi ba wanda ya jalci cewa yanzu mutum zai shi aikin hajji misali musamman ga wanda ba malami ba har malami ma wani sai idan bai je yayi gani a physical ya taba yi a physical ba dan ya karanta a littafi yana buƙatar ya je ai training din sa za ka ga mutun yanzu da ya biya kudin aikin hajji ya biya kujera za ka ga ko me yake ya mai da hankalinsa ba zai ki zuwa bita ba zai dinga zuwa ya je a koya mai bita domin ya san abin da zai je yayi dan kai ya je fitar da kudin sa a aikin da ba lada tunda in bai yadda Allah yake so ba Allah ba zai bashi lada ba to wannan din wannan abin da yake jin ransa a hakan shine zai sa kaga ya ajiye komai ya ban abin muhimmanci dan ya je ya koyo aikin hajji domin ya je ya ba da shi yadda Ubangiji ya fada da yadda sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa babban jakadan sa ya fada kaga an yadda da haka haka dushe da mu'amalolin mu na addini wani sa'in ma har na al'ada zaka ga in ba mu sani ba ga wanda muka yadda din zaka ga an ba abun muhimmanci an tashi an je ana kokarin mutun ya je a koya masa wani misali ba akwai ma masu zuwa samina ba shi ma wani yan siyasa ba suna zuwa samina ba mutum musamman idan sabo ne a harkar ya samu wannan kujerar ya yadda duk gardin kudin nan da yake samu amma ya yadda ya dinga zuwa samina ana koya masa ya abubuwa suke dan kai yanzu ya samu matsala a cikin al'ummarsa to amma matsalar mu amma mun da bangaren addini sai kaga shi kuma anan gurin ba abin da ya shafe mu sai kaga da uwa yayaye da iyayen kaga kaman ma ba addinin musulunci ake yi ba irin yadda ka biya kudin aikin hajji kake zuwa bita a koya ma ya ibadan nan take haka idan ka balaga dole ne ba wai alfarma ba ne dole ne ko biya za ka yi da za a ce a wani malami a unguwar ku ya ce ba zai koya ma a halari ba wa'ana abubuwan da ake za a gaya ma a ran da yau ka balaga gobe kan ka fito daga unguwar ku sai ka kashe kuɗi ko sai ka sha wahala shi kuma malamin guda ɗaya ne a layin ku ya ce sai ka biya shi to fa dole fa ka biya shi din ya koya ma
1: to wato wajibi ne
0: to ai shi ma wajibin ne abin da aka daura ma din da abin da zai kai mutum wuta ai ya zama wajibi a je a koyo shi dan ka a shiga wutar
1: haka
0: to shine abin da ake nufi da wato baligi to ta su imanin nan to aka saskun ne a ji me imanin nan to da ka balaga a yau a daren yau gobe kana taki to abin da ya wajaba a kanka ka je ka san me imani shine farko in kuma ka san matsala a wannan ranar ta gobe yau ka balaga gobe baka je ka san imani ba to zai yi wuya in baka tawo ba akan abin da suke ce mai muqallidi su malaman tauhidi in ka tafi a haka baka karena addini baka bashi muhimmanci ba saboda shi addini ba kudi ake samu ba to zaka waye gari an tashi alkiyama kana cikin abin da ake ce mai muqallidi shi ba mu kallaje wadan malamai har malaman yau sun rabu gida biyu wadan sun ce mu kallaje kafiri ne

0: wasu sun ce mukalladi fasiki ne, wasu sun ce mukalladi kawai ga magari ne, wasu kuma sun yi wakafi kawai, sun ce ba za su ce mumini ba, ba za su ce kafiri ba. Shine wanda bai san wannan imanin da malami hadari ya kashi ba, tunda ya balaga ko mata ce ko namiji, kawai yadda ya ga ana ganin sa haka yake addini. Da yau za a ce an gano ba Allah shine akan gaba, shi zai ce shi ma ya yadda ba Allah, shine ake cewa kamar ra'ayitan nasa, ko kamar ra'ayitan nasa, kamar yadda kaza mutane suna yi. To shine an akwai Allah, shi ma ya ce akwai Allah, ba Allah shi ma sai ya ce ba Allah. Amma san da ya balaga da wajen ya ji ya koyo ilimi, an gaya mai Allah, to da hujjoji za a koya mai, to kowa da zai ce bai yadda da Allah ba, shi ba zai ki ba, saboda shi da ilimi ya koya. To shine wannan bayanin da za mu yi wa jama'a, ku a fahimce shi, a tsaya kuma a tara hankali. Imanin nan in ka balaga in babu shi, ko kai sallar babu ita, imanin nan, ko kai azumin babu shi, ko kai aikin hajjin babu, in dai babu imani babu shi, ko kai zakat babu shi. Shi yasa Allah ya gaya kafiri a Qur'ani, wa qaddimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu min haba'an mansura. Allah ya ce mun gabatar da aikin da suka gabatar su kafirai, muka sanya aikin nasu kura a bashekewa. Me yasa aka yi musu haka? Imani bai wuce ba, saboda ba imani. To haka shi ma wanda ya balaga, ko da ya balaga kawai da kai da ya tara addini, alayin su kawai da yake shiga sabo ake yi da shi, amma har yau bai fara zuwa makaranta an koya mai abinda Allah ya wajabta mai, ya san imani ba. To shine wa'anta malaman da irin wannan ayan malaman suka fitar, suka ce mai kafarin, ai ba banza aka ce mai kafarin ba. Yanzu mai jauhara yana cewa shi imanin mukalladi lan ya kallu min tardidi, izu kullu man qallada fi tauhidi, inji mai jauhara, izu kullu man qallada fi tauhidi imanuhu lan ya kallu min tardidi. Don wanda duk ya rataya a cikin ilimin tauhidi a bangaren imani, ba shi da jazam, bai je an koya mai ya san da ilimi mai imani ba, kawai gani ya ana yi, to lan ya kallu min tardidi a wajen malamai, suna tabal da shi malamai, wannan ya ce kaza, kuma wannan ya ce, kuma da ilimi a Qur'ani suke kwasowa su faɗa. To me maganin abun? Mutum ya je ya sauke nauyin kansa mana, kuma mutum idan ya koya din, riba nawa za ka ci? Babban riba dai ta lahira, arzikin da ba zai kare ba, amma arzikin duniya duk kalkalansa, duk yawansa, wataran sunansa babu shi, amma arzikin lahira ba zai kare ba. Shi ko arzikin lahira ba a kashe kuɗi a lahira, babban arzikin lahira shine Allah ya ba mutum aljanna, ka zo Allah yadda yake so. Shi kuma Allah ya ce ranar lahirar nan ba wanda zai same shi yadda yake so, sai illa man atallaha biqalbin salima, sai wanda ya zo da kubutacciyar zuciya, ita kuma sai ta kan ilimi. To a gurguje imani, a takaice in an ce imani shine at-tasdiqu bima jaa ana bihi nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama min indillahi ta'ala. Dan abun da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi, mu al'umma annabi Muhammad ke nan, mun ba da kwatancen kanmu. Dan abun da aka ce annabi ya zo da shi, amma ta hanya ingantacciya, ba ta hanya da waɗanda suka kirkira ba, kaman hadisansa ingantattu, kaman Qur'ani, to mutum ya gazgata a takaice kenan. To wannan shine imani a istilahi. To ko ka yarda da haka, wannan ijmalin kenan. To kuma akwai tafsila a dunkulen, an ce imani shine ka yarda da duk abin da aka ce ma annabi ya faɗa, kakkai shakka, kakkai tambaba, to imani kenan a dunkule. Amma idan za a yi filla tafsilan kenan, to kuma tafsilan din nan fa wajibi ne fa, shi ma faɗin sai a san tafsilan nan shi ma, ko ka san wancan din a dunkulen annabi duk abin da zai da shi sai ka gazgata, to kuma fa sai ka san su daki sai ka san su. Akwai imani da Allah, sai ka san me ake nufi da imani da Allah, kuma imani da Allah nan daki sai ka san shi. Za mu zo imani da Allah, mu ji abu nawa ne in ka san shi, ka sauke ka san ka yi imani da Allah. Abu na ɗaya kenan. Abu na biyu akwai imani da mala'ikun Allah, shi ma sai ka san su filla. Abu na uku akwai imani da littattafan Allah masu tsarki da ya saukar, dole sai ka san su. dan ka san alqur'ani baka san zabura ba baka san injila ba baka san attaura ba a wajen Allah akan wannan sai ya sa mutum a wuta sai ya san su sai ka san imani da ranar lahira sai ka yi shi sannan sai ka yi imani da kaddara khairihi wa sharrihi alherin sa da kuma sharrin sa in ka tattara su zai zama guda shida kenan wa'annan su ne kafan kafafuwa na imani kaman kujera ce a yi ta ga kafa shi da guda ɗaya in ka cire wannan kafar faduwa zati to haka imani yake rukunan sa guda shida ko kuma a ce ma kafafuwan sa guda shida kowanne daya sai ka rike shi to sannan sai zama ka san imani
1: ba dancan kana da ka san sauran ba
0: ba dancan a ce ka san guda biyu ko ka san guda uku kuma ka gonanta ya uku amma baka san guda biyu ba to ana nan dai har yanzu ba a kai gaci ba to kaga yanzu guda shidan nan in aka san su yanzu in ka san guda shida a dunkule kenan ka san su to kuma sai ka da kuma ka san su a rarraba kuma talla talla yanzu sai mu dauki imani da Allah shine abu na daya a guda shidan me imani da Allah ya zai in ka ce kai imani da Allah mu yan uwanka musulmi mu yadda shine kai imani da Allah shi kuma Allah da man ka ce kai imani da shi ko da mun kaga wannan kuma akwai kuma na zuciya wannan kuma sai kai da Allah akwai wannan komai rashin galibin sa komai rashin gatan sa komai ilimin sa in dai yazo da wannan da zamu faɗa yanzu ba ka da dama ka ce mai kafiri mu a wadan mu takakken mumini yake amma zuciya kuma Allah ne ya santa Allah ne ya santa ka ji a gaban sa ka shadi ba dai ba biye mutun ya ci ya yadda da Allah kuma ka an tambaye shi ba to me ba mun imani da Allah din meye wajaba da Allah meye kuma ya kore ga Allah meye jaizi ga Allah ukun nan in suka haɗu su ne ka san Allah sani amma ba na idanu ba to ga suka mun yi a tattafi a gurguje kuma to da farko in za a ce kai imani da Allah sai ka samu sufufin sa guda 20 ka san su wanda suka wajaba a kansa ko wace ɗaya ta wajaba a kan Allah ba wai shi ya daura kansa wajibi ba ba wani ne ya daura mai ba tun yanda yake Allah ita tun din babu ita amma kai in ba ga amma tun din ba za ka gane ba dan shi Allah ba farko ba ƙarshe to ba sanya za a ce ma ba mun ba ce tindin ba a haka yake in ka raba shi da su sufofin to ba Allah in ba mutum ne sai mu ce tun ranna to shi da tunda da tun kafin da har duk sun kore a gare shi wadannan duk yayi su ne daga baya ita tindin rana ce da wata za a hada in sun kiwo sai su zama kwana in sun kuma kiwo su zama mako su zama wata su zama shekara shine sai a ce tun shekara 10 to shi tun ba rana da wata yake kuma shi yayi rana da watar kaga ta kore a gare shi to anan sufofin in ka san cewa Allah su ba Allah duk da su sufofi ne ba su ne shi ba na farko alwujudi ita banda ita kare za ka cire in banda ita alwujudu duk shauran sufofin sa ne shi kansa sufofin wata kila inda karatun zamu yi shi dalla dalla in shi ma wata kila sai mun dan tsaya mun kuma yin bayani wani yanzu duk wannan bayani da nake din wanda nace musamman san fa larabci ce bara dan yi a gurguje Allah ya sa kuma mu fahimta yanzu mutum dan adam da yake sa kaya yi ado yanzu in ka sa riga fara ka sa hula shudiya ka fito amma ban san sunan ka ba ina son a kira min kai ya zan ce kira min mutumin can mai siffar kaya mai farare
1: da shudiya da hula
0: ina faɗa aka kowa zai gane kuma za a yi saurin gane ka a ce ka zo din to ka zo wannan kana san zama me kenan a jikinka
1: sun
0: zama siffa har ka yau haka har wayo in ka cire kayan ka zama daga yadda Allah yake to fatar jikinka ko fara ko baka ta zama siffan gangan jikinka ita kuma
1: sai a ce fari
0: ko baki ko yar'ani ko alkama to wa'annan su ne siffa alhamdulillah to wa'annan su abubuwan da za a ji mun faɗa shi Allah ba mutum bane amma siffofin sa ne in ka dauke wannan guda ɗayan da za mu faɗa alwujudu ita zati ce yanzu fararen kayan nan da ka sa masa fararen kaya da ka sa a jikinka gangar jikinka da kasa shi ne zati gangar jikinka da kasa masa fararen kayan su ne zati ina bayuwa ne da mustawanmu saboda in shi in zaka yi misali in maka bayar da shi da abin da ake gani wato ba zaka misalin ba zai fita ba yawa amma ba wa jiki bane shi ba jiki bane kullama ka tsada bi zalika fallahu biki lafi zalika laysa ka misdihi shay'un ba abin da ya kama da Allah in za a baka aran shekara miliyan kana lissafu ba kana cewa shine Allah Allah ce ba shi bane kuma sai ka yadda akwai shi saboda haka wujudu shine zati bundarin zati ba siffa shine al wujudu to ka yadda shi zatin ma akwai shi saboda in ka kutsa karatu ka kutsa sosai ka zauna da arifai masana kai karatun tauhidi akwai wanda suke cewa babu Allah wasu kuma za su ce kai da kanka zaka kareta ka ce babu Allah har nan yanzu ma akwai masu fada na tun wajen wani mashi ma ya fada to amma shi kullun karatu martaba martaba ce mustawa mustawa ne shine kuke cewa level level in baka da level danka ba za ka san ma me ake fada ba yana nan din kuma baya nan in ka ce min baya nan kai numfashin nan waye rike ma shi ya fada Qur'ani inna Allaha yamsuku as-samawati wal arda an tazula shi ya rike su yace ba za su san nan yau su fado mana su kashe mu ba san manna da hannu daya rike su irin nasu hannun amma ba namu ba kaga akwai shi kenan amma kuma babu shi dan nuna min shi yanzu wannan ana wiyan taridiyan a shiga sama nuna mai Allah sai ya biya ba kuma zaka ganin shi ba kuma akwai shi to wannan dai kan na cakku da karatu shi wannan dukkansa tafi in muka shiga bangaren can tsakiya to amma tunda na ce alwujudu dan ita wannan alwujudin in aka dinga yanyana ta ana fida ta ane mata wato ado tare da tsifa kuke ce masa ku yan jarida ai wannan sai a shekara ana maganar ta
1: kalmar
0: alwujudu warai kuwa alwujudu dan wasu kuma a cikin wannan firqoqin da na gaya maka na dazu firqoqin nan suka ware jin mutazila wane ne akwai da suka ce wa'annan sufufin duk babu su alwujudin ce kawai akwai Allah amma babu sufufu wasu kuma sun ce sufufin ne suka hade suka yi Allah ba alwujuda to kaga duk mu ba shi muke yi ba yanzu dai mu tafi a karatun mu na yan primary alwujudu ka yadda akwai kuntarin Allah kafin a zo ga sufufa sai ka yadda da wannan akwai shi kuma alhamdulillah dai wannan bayanin da ake dafa mu ganin shi ranar alkiyama shi ma sai ka yadda da haka za a ga shi ko da amma fa sharadin ganin fa ba kowa ne kuma zai ganin shi ba to amma ko mutum baya cikin wannan jin shi kuma sai ya yadda za a ganin shi kuma me da kuma ya kafirta dan ya gari ta aya wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira to alwujudu shine samuwar gundarin zatin Allah to akan alwujudi din nan kaga akwai ayoyin alqur'ani da suke tabbatar mana cewa akwai Allah nan akwai aya da Allah yake cewa afillahi shakkum faɗar samawati wal ardi ko faɗar samawati wal ardi Allah shine makagin samai da ƙasa yanzu a cikin samuwar gundarin Allah akwai kokonto shi Allah ne yake wannan tambayar a qur'ani afillahi shakkum a cikin Allah akwai kokonto babu kokonto to mun gama da alwujudu to sai mu da shauran siffofin wannan shine zati to ne da abun da zamu karanta su kuma gaba ɗaya siffar alwujudin ne siffar zati ne kuma dukkansu sai ba da giya yadda da su mukallafi sai ya yadda sannan ya zama to ya yi imani da Allah to daga ciki daga abun da zai biyo baya siffa ta farko akan alwujudu shine alqidam rashin farko Allah ba shi da farko wannan siffa ce kai yana ce an haife ka a October 2002 siffar ka ce wannan siffar ka ce a gurin da ka fara kenan to shi siffar faruwar sa babu ita sunan siffa alqidam rashin farko ba nan da ya fara kuma akan wannan siffar akwai aya da kansa da yake faɗa huwal awwal wal akhir waz zahid wal ba'din wa huwa bi kulli shay'in alim cikin suratul hadidi kare abinda na ga amma ya dawo ya ce shine al awwal shine al akhir shine al ba'din shine az zahid kare abinda na ga amma ka faɗa da wasu wani sai karatun ya bi girma amma kuma ga shi a Qur'ani ya ce abai

0: yene ke kuma aboye yake azaji da yace a bayyane amma kuma albaɗi ne kuma aboye to sai an maka faki a karatu wal awwal shine na farkon da ba ta da farkon farawa ita farkon shi awwaliyya saba irin tamu bace daga a hada anan anan studio mu goma a ce kai ku jiru to ya ce to na farko ya fito ai kaga a cikin goma aka dauke guda
1: daya
0: shi ba shi da wadannan ba irin wannan awwaliyya bace ba irin wannan farkon bace farkon ita shi farkon ba ta da farko ita kuma kashin da ake cewa al'akiru na karshe sanda kowa ya kare kullu man alaiha fan to ba kowa yanda sai shi zai ci gaba kuma har tutur tutur ake cewa gaban abadan duk ita ma wannan abu ne wanda duka kwakwalwar mu za ta karba amma abin da yafi haka da ake cewa abadan har abada to ita abadan kenan tana da zarfi na zamani har in aka ce ma har a furan da za a tike
1: sosai
0: har fulgaya ko ba muna faɗa ba Hausa mu ce har abada to amma biyo ta tauhidi babu ita ma abadan din ai babu ita tunda in dai ka ce har abadan a kwana a tashi ko trillion ne kwanukan nan sai sun kare an je ga abadan nan
1: sosai
0: to Allah ba shi da abadan saboda babu ran da babu shi babu kawai al'akir da sanda ba kowa sai shi haka malam ya fassara mana kawai ka zauna lafiya ka wuce wazahiru shine na bayyana amma ba a fili ba to sai karatun ya fita a bayyane ki amma kana ganin sa amma ilimin sa yana ɗakin nan idan akwai kiyashi a nan in ba Allah lai ba zai zo nan ba
1: sosai
0: in ba Allah ba zai zo nan ba kuma ilimin Allah yana ko'ina sai dai ba a cewa zatin nasa yana nan yana can dan zatin sa guda ɗaya ne katan amma ilimin sa yana ko'ina yana ƙarƙashin nan yana ƙarƙashin maballan ka ma dan sai a san wani kiyashi ya makale a ƙarƙashin ka kai baka san shi ba shi Allah ya san abin sa dan in ba ilimin sa da ta ne ya mutu kuma ni wannan kiyashin nan wannan shi maballan kunya kaza zaka ce oh kanzo wannan shi ba lalle ne Allah ya san shi mutum ya kafirta shine azzahiru a bayyane yake amma ba a fili ba za a ce a ce mai zo mu je nuna ma inda yake ba za ka yi wannan ba amma kuma akwai shi wal badin Allah a boyayye ne amma ba da shamaki ba shi ma wannan wani karatu kadan ba shi mun killace kan mu a cikin studio ba
1: haka
0: ne duk wanda ya zo nan inda zaka kare kulle kofar nan ba zai san mamunan gida rediyon nan ba me kulle mu me yasa mun sha miki ba za a gamu ba
1: kofa
0: da wannan bangwayan ga wannan ma ga nan ga nan dan aka cire nan ma sai a gamu aka cire wannan bangon ma sai a gamu to shi ya buya amma ba waɗannan shamakan ba shamaki da ya rufa Allah shi yasa tunda babu shamaki a lokaci sai ya bude wa arifai sai su gan shi a zuciyarsu sai da na umar ya ce ba zan taɓa bauta wa Allah da bana ganin sa a zuciya ba ni sai da na umar ya ce Allahu akbar sai ya dinga ganin sa a zuci nan a ƙasa ne ba inda zai zauna a duniya babu gurin da Allah zai zauna ba a yi shi ba amma shi ma Allah ya faɗa ya ce dan adam in ya tsarkake zuciyarsa ya ce sai in shiga cikinta a yayin da samai da ƙasai sun man kaɗan in zauna a cikinsu ya faɗa haka wa huwa bi kulli shay'in alim Allah kuma masani ne ga dukkan komai albaqa'u sifa ta biyu wanzaje Allah ya zai wanzu aya akan haka shine Allah da yake cewa kullu man alaiha fan duk abin da yake kan ƙasa zai kare wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram amma zatan Allah shi zai wanzu ma'abocin girma ma'abocin kwarjini sifa ta hudu shine al mukhalafatu للحوادث الحمد لله
1: يرحمكم
0: الله يحييكم الله على مخالفه للحوادث شي ما صفه ta ubangiji sassabawar kamanni da mu talikai talikan nan akwai wanda har abada ba za ka san su ba wadanda Allah ya yi har haka shiga aljanna akwai wanda ba ka ma san akwai su ba jinsi na halitta jinsin malaika zaman kansu yake jinsin aljannu zaman kansu yake jinsin rawanai zaman kansu yake jinsin dabbobi zaman kansu yake jinsin mutane zaman kansu yake jinsin karobi yuna wadansu halitta ne a cikin malaikun shi ma zaman kansu yake ko me zaka dauko to Allah ya saba da wannan halitta ta sa babu wata halitta da take kama da Allah ba ayi ta ba ko ta ruwa ko ta sarari wannan fa dai sai mutum fa baligi ya rike haka sannan qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wadatu da zatin sa ay la yahtaju ila muhallin kasifati Allah baya bukata guri kamar yadda siffa misali ita wannan qiyamuhu ta'ala bi nafsihi din Allah ya wadata ga kansa da zatin sa yanzu mutum in ya zauna in zai zauna kai ba ma in zai zauna ba duk inda dan adam yake rayuwa ko yaki ko yasu duk inda mutum yake har abada hai mu shiga aljanna ko muna kan kasa kana rayuwa ka kasa ta rike ka
2: haka
0: in ka bar kasa jirgi ya dauke ka jirgi ne ya dauke ka
2: a sama
0: amma iska ce sannan jirgi bai zo kamar annabi musulma ita ta dauke shi ita iskar ko wannan sayan kuma kasan kasa kamar ka dawo kan kujera ita kuma kujera da kasa ta rike ta to shi ba haka yake ba da kansa ya wadata ba da guri ba da kansa ya tsaya ba da ƙasa ba da kansa ya tsaya ba da sama ko iska ba shi ma sai mu dinga takaita saboda ka saboda yan primary
2: wanda za su dinga cire da rabi ne ma ya rage mana
0: na'am
2: minti da rabi ne ya rage mana
0: au ka banda kuma nake ta zuba mana inda ba da ba sai ka daga mun hannu ba
2: sai dai a nemi gurin kwana
0: ba kai ba makai gaci ba a sofofin to shikenan wata ila ma ina ga matsaya kan ita qiyamu ta'ala bi nafsihi din tunda an ce minti dai kaga minti dai ai ba za ta isa ba
2: kaga ba saura sakanni za a ce
0: to kaga saura sakanni haka kaga alwahdaniyya ita ma zama kanta take ita ma kuma akwai bukata ko kalma bi ce a ce an tofa a kanta daya ne tak a sufofin sa a zatin sa a aikin sa kawai in ka rike wannan alwahdaniyya shikenan shi ma ta ishe ka sannan sai alqudratu iko sai ka yarda Allah mai iko ne duk abin da ya same ka fin karfin ka yayi da ba shi da wannan ikon da abubuwa da ba su faru a duniya da lahira ba amma kana abinka yana ta aikin sa kana aikin ka saboda ya fi karfin ka fin karfin bawa yake same zazzabi da ba zai bari ayi zazzabi ba fara kanfin sa ya same mutuwa wani ba ya san tai ko dukan mu ma ai to ai sai mu tsaya nan
2: sai mu makon kenan idan Allah ya yi ta ba
0: sai Allah ya sa da mu za
2: a yi amin amin
0: Allah ya sa da mu
2: amin masu sauraro da aka nima kawo ƙarshen wannan shiri da fassara littafin Alari kenan tare da malam Nazifi ko kenan sai mu makon kenan idan Allah ya raya mu za ku ci mu dauke da kone sabon shirin daga nan mita 93.1 a zangon FM nake cewa ku ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya
3: Taskar Arewa daga nan mita 93.1 Arewa
4: manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum uku Allah ba zai kalle su ba ba zai tsarkake su ba ba zai musu duba na rahama ba ba su da rabo a lahira ubangiji ba ma zai musu magana ba mutum na farko mutum ne yake akan hanya yana da ruwa sai ga matafiyi ruwan sa ya kare a cikin guzurinsa yana cikin jin kishirwa yace dan Allah ba ni insha sai kace ba zan bayar ba ko kai kariya kace babu to kana cikin mutanen nan guda uku da Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama mutum na biyu mutumin da yazo wajen shugaba musulmi yayi masa mubaya'a yace ya goyi bayansa amma lokacin da yayi mubaya'a ya goyi bayansa ba dan Allah ba ba dan a gyara kasa ba dan a gyara jiha ba dan a gyara ilimi tattalin arziki da sauran rayuwar mutane ba shi dan kwangila da zai samu ko wani abu shi ma yana cikin mutanen da ba za a kalle su ba ranar tashin kiyama ba za a yi musu rahama ba daga nan na uku shine sai wanda ya rantsuwa akan kariya ya rantsa da Allah kuma lokacin rantsuwar bayan sallar la'asar lokacin la'asar yana da wata falala doriya akan sauran awanni na kafin la'asar
5: wannan muryar margayi Sheikh Jafar Mahmud Adam ce
3: Arewa daga nan mita 93.1 Arewa Radio

هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف

يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم

0: mutum uku Allah ba zai kalle su ba, ba zai tsarkake su ba, ba zai musu duba na rahama ba, ba su da rabo a lahira, Ubangiji ba ma zai musu magana ba. Mutum na farko, mutum ne yake akan hanya, yana da ruwa, sai ga matafiyi ruwansa ya kare a cikin guzurinsa, yana cikin jin kishirwa, yace dan Allah ba ni insha sai kace ba zan bayar ba, ko kai kariya kace babu, to kana cikin mutanen nan guda uku da Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama. Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama. Mutum na biyu, mutumin da yazo wajen shugaba musulmi yayi masa mubaya'a, yace ya goyi bayansa, amma lokacin da yayi mubaya'a ya goyi bayansa ba dan Allah ba, ba dan a gyara kasa ba, ba dan a gyara jiha ba, ba dan a gyara ilimi, tattalin arziki da sauran rayuwar mutane ba, shi dan kwangila da zai samu ko wani abu, shi ma yana cikin mutanen da ba za a kalle su ba ranar tashin kiyama, ba za a yi musu rahama ba. Daga nan na uku shine sai wanda ya rantsuwa akan ƙarya, ya rantse da Allah, kuma lokacin rantsuwar bayan sallar la'asar, lokacin la'asar yana da wata falala doriya akan sauran awanni na kafin la'asar.
1: Wannan Maryam Margayi Sheikh Jafar Mahmud Adam ce.
2: Arewa daga nan mita 93.1 Arewa Radio.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي قوات الربيع الأول هجرة إلى تاريخ دو دار بين دبقي دعما كزوا مدينة وندا يدي دي دا تلاتين قوات تقص ميلادية دبوبيو da 25 yau shine karatun mu na 7 da yardar Allah a cikin wannan littafi mai albarka na kitabul kaba'ir na babban malami al-imam az-zahabi rahmatullahi ta'ala alayhi kuma za mu tashi farkon al-kabiratu salisa shine babban zinubi na 3 malin yace al-kabiratu salisa fi sihri babban zinubi wanda Allah baya gafarta shi har sai mutun ya tuba shine sihri tsafi kenan da Hausa mali yace li anna sahira la budda wa an yukfara ko wa an yakfura domin matsafi ba makawa ya zamanto ya kafirta me dalilin da yasa malin yace kafi a matsafi ba makawa sai ya kafirta yace qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya fada walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr sai dai shaydanu sun kafirta suna sanar da mutane yadda ake tsafi cewar shaydanu sun kafirta suna koya wa mutane tsafi wannan wanda yake nuna idan shaydan ya kafirta to wanda ya masa biyayya shi ma ya kafirta malin yace wa mali shaydanil mal'un gharadun fi ta'limihi al-insana sihra illa li yushrika bi mali yace mali shaydanil mal'un shaydan la'ananne ba shi da gardun wata manufa fi ta'limihi al-insana sihra wajen koya wa mutane tsafi illa li yushrika bi sai dan mutane su yi shirka da Allah mali yana gaya mana shaydan shike koya mutane tsafi to kuma shi shaydan da yake koya mutane tsafi ba shi da wata manufa in banda kawai mutane su yi shirka da Allah su juyar da tunanin mutane daga abin da Allah yake so Malai ya ci gaba da cewa qala Allahu ta'ala mukhbiran an Haruta wa Marut. Allah ya ba mu labari dangane da Haruta da Marut. Haruta da Maruta wasu bayin Allah da aka yi su, wanda lokacin da muke tafsirin suratul Baqara mun yi dogon bayani akan su. A cikin Allah subhanahu wa ta'ala ce ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Su wadannan Haruta da Maruta din, wa ma yu'allimani min ahadin, babu wani mutum da za su koya masa tsafi, hatta yaqula, har sai sun gaya wa mutum baro baro, innama nahnu fitna, sai sun ce mutum mu din nan fa da kake ganin mu fitna ce, fala takfur, kar fa ka kafirta, abinda za mu gaya maka za fa ka kafirta, kaga da sharadi ka yadda mu koya maka. Fa yata'allamuna minhuma, su kuma mutane sai suke koyan tsafi daga gurin Haruta da Marut. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, irin tsafin da za su raba mutun tsakaninsa da matarsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah, amma da su Haruta da Marutan da suke koya mutane tsafi, da su waɗanda suka koyi tsafin tun daga wancan lokaci har ran da Allah zai naɗe ƙasa, Allah sai ba mu sharɗi, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah, su ɗin ba za su iya cutar da wani mutum ba sai da izinin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, su masu koyan tsafi a gurin wanda suke koya musu tsafin suna koyan abin da zai cutar da su ne. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, suna koyan abin da zai cutar da su, wala yanfa'uhum, ba zai amfane su ba. Wala kad alimu, haqiqa su matsafa sun sani, laman ishtarahu, abinda suka siyo din nan na tsafi, duk wanda ya sai wannan tsafi, malahu fil akhirati min khalaq, ba shi da wani rabo a ranar gobe alkiyama. To wannan ayar ita ce aya ɗaya tilo wadda kai tsaye babu tawili, babu neman ƙarin bayani, ta bayyana hukuncin tsafi da masu yin tsafin da kuma dalilan da suka sa ake yin tsafin, ita ce tilo. Shi yasa a ƙarshe, ko idan mun gama wannan babin, da Allah ko da na manta a tuna mun wannan ayar ta wattaba umma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman, tana daga cikin ayoyin da suke karya sihiri, kuma tana daga cikin ayoyin da suke wato maganin dukkanin wasu jinnu. In mun kammala a tunamu insha Allah ta'ala kafin mu je ƙarshe, kuma mun gama zan yi wasu bayanai akan ita wannan ayar da kuma hanyoyi Allah akalla ko guda biyu ko guda uku da ya kamata mutum ya bi domin ya kare kansa daga tsafi mai tsafi, idan kuma an masa tsafin ya warware tsafin da kansa da yardar Allah insha Allah. Tunda mun biyo ta kan wattaba umma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman, ɗaya ce daga cikin ayoyin ruqya, ɗaya ce daga cikin ayoyin da suke karye tsafi, a tuna mun insha Allah. To wannan ayar ta bayyana kafircin mai yin tsafi a matakin farko, ta bayyana illar wanda yake yin kafirci. Allah ya ce abun fanda suke koya kansu za su cuta, duk mutumin da yake tsafi, da mai yin tsafin, da wanda ya je aka yi masa tsafin, Allah ya faɗa cewar suna cutar da kansu, sun koya abin da zai cutar da su ba zai amfane su ba. Kuma aya ta tabbatar da dukkanin mai tsafi da wanda ya je gurin mai tsafi ranar alkiyama ba su da rabo komai kankantarsa. kamar da nake fada ji a gurin tafsiri nake cewa akwai abin mamaki a ce ga musulmi bai zama mu'mini ba na'am amma da din ya zama mu'mini sai ya dawo baya zama fasiki ana ga mana wannan je ko nace kowa musulmi Allah yake halittarsa sai kai gaba sai ka zama mu'mini in ka sake kayo baya sai ka zama fasiki daga fasikanci idan yayi yawa mutum sai sako ya zama kafiri to duk wannan fa suna ciki yanzu wannan tsafi da muke magana sai musulmi suna tsafi ko ba sa yin tsafi ai ka ce ma kamar mun fi kowa yawa ma a wanda muka sani ko to abin tambaya sai ka ce musulmin da yake tsafi ina labarin sa na wattaba umma tatlu shahidin ala mulki suleiman bai san wannan ayar bane wannan a addinan take nan yanzu ya yarda da dukkanin alƙawarin da Allah ya yi a cikin wannan cewar waya ta'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum ya yarda da cewar walaqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq di ya yarda wannan musibar ta same shi akan ya je yayi tsafi kuma duk wanda ya ga yana yin tsafi ai ba kansa yake ba wani yake ba wallahi musta'an Allah ya kare mu to anan mallan ya kawo bayani a dunkula kan tsafi ya kamata mu san anwa'us sihr tsafi shari'ar musulunci ta kalle shi ta fuskoki guda biyu ta halatta daya ta haramta daya akwai tsafin da yake halal ne shi akwai tsafin da yake haram ne abu na farko meye tsafi tukunna sihir kalma ce ta larabci tsafi kalma ce ta hausa yanzu da zan tambaya meye tsafi zai wahala a samu mutum uku su ba da ma'ana iri da tsafi a larabci lugha السحر لغة شيني صرف الشيء عن وجهه شكينا وانا كلمة يتشي صافي صرف الشيء عن وجهه كجوية ابو دقا يديك كو شيني صافي على عربسي وانا كمرون دسكي قبانا كان جوية سو تو سيمتي سهرتهما كو سهرتهن mana ka tsafe su me ka tsafe su ka juya su an fahimta wannan shine a larabci amma a shari'ar musulunci malaman mu na fiqi wa Allah ya musu rahama sun yi kokarin kawo ma'anar tsafi a addinance ita shari'a an tace sihir me take nufi al-allama ibn qudama a cikin al-muguni yake cewa azaimun waruqa wa aqadun yu'tharu fil qulubi wal abdan abinda ibnu qudama ya fada kenan da yazo kan as-sihr yace tsafi azaim wani kulumboto ne waruqa da tufi wa aqadun da kulli wannan abun guda uku sune tsafi nan yana bayyana maka yadda ake yin tsafin wasu kulumboto za su shedan zai gaya musu kulumbotan da za su ya gaya wa bokayensu su gaya maka wasu kuma ruqa tofi za su wasu kuma aqdun kulla kulla za su zare za a samu ko gashin jikin mutum a kulla abin da za a kulla Qur'ani ya tabbatar da wannan al'amarin wa min sharrin nafathati fil 'uqadin kaga 'uqad Allah ka tsare mu daga sharrin annafathat masu yin tofi fil 'uqad a cikin kulli to kaga wannan aya ta tabbatar da akwai matsafan da tofi suke yi a cikin wani kulli su jefa mutun cikin fitina. To wannan shi al-Allama Ibn Qudama ya dauka a matsayin cewar shine ma'anar tsafi a shari'a istidlalan bi nassin min al-Qur'an. Daya daga cikin magabata al-Imam Razi malamin tafsiri ne shi da yazo ba hanya tsafin ya kalla ba cewa ya kullu amrun khafiyin sababuhu kawai shine sihir. Duk wani al'amari da aka kasa gane kansa to sunansa tsafi kawai. Wa tukhayyala ala haqiqatihi abin ya rikitar aka kasa gane haqiqarsa yace wannan shine tsafi. Domin al'amarin da Allah ya kaddara a rayuwar duniya kowanne abu yana da sababi. Kamata in baka da lafiya a san meye dalili. Wannan bai da lafiya kullun yana ciwon kai. To abincike na likitanci an san dalilan da suke kawo ciwon kai. Rashin bacci, gajiya, rashin wani sinadari kaza. A wannan tafsiri na Imam Razi za a ce to wannan akwai sihiri tare da shi. Don ba a san kana cuta ba a san sababinta ba. Kuma an kasa ganewa. Nan na ba ku ma'anonin tsafi ne a shari'ar musulunci. So da a gaba abin da zamu yi bayani kila zai taimaka mana ta bangarori da yawa. Domin duk yayin da kake so mutum ya san abu to ka gaya masa abin. Shi yasa hatta a turanci komai sai an ce maka what is kaza. A ce maka literally, a ce maka kuma technically, ko su baka definition dinsa a yaren turancin, su baka definition dinsa a cikin wannan bangaren na technology ne ko sciences ne ko na menene. To ba a gurin Bature muka koya ba, Bature a gurin musulmi ya koya. Mu ne muke da lughatan wa shar'an. Mun ji lughatan shine tasrifu shay'i an waje. Mun aje wannan literary yanzu muna magana technically ne shari'a. Shine malamai kowa yake kallon abin da zai kalla. Ubangiji da ya magana sihiri amma ya faɗi yadda yake ba. Zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama an masa sihiri. Za mu zo kan wannan. So kaga babu wasu hanyoyi tunda shaidan shi kuma kullun yana da sabunta hanyoyinsa. Kullu amrun khafiyin sababu huwa sihr. Dukkanin wani al'amari da aka kasa gane dalilinsa to sunansa tsafi. Kawai ba dalili kai ta ciwo kai ta rashin lafiya? A'a. To akwai sihiri. Imam al-Qurtubi rahmatullahi ta'ala alai shi da yazo kawai bai faɗi me ya tsafi ba sai ce zahaba ahlus sunna ila anna sihra thabitun wa lahu haqiqa. Bai iya bai faɗi dalilai kawai ce shi dai tsafi. Malaman sunna sun tabbatar da cewa tsafi akwai shi kuma yana da haqiqa. Akwai dalilan da za a gani a gane wannan abin tsafi ne. Amma shi Imam al-Qurtubi bai faɗi hanyar da ake bi ba kamar yadda al-Allama Ibn Qudama ya faɗa. Bai faɗi kuma yanayinsa ba kamar yadda Imam Razi ya faɗa. Shakundum al-Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziya da yazo shi kai tsaye cewa qaddalla قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد وحديث عائشة رضي الله عنها ألا تأثير السحر وأن له حقيقة. ابن القيم سيسي شي ما بزي بيان يد صافي يكبا سود الأمرين نشيطان إذن با كيما شيطان بني كاشيغا بزاك سن يد صافي يكبا ألوك سنكم دسوس كرايو ba a yi rubuce-rubuce a kan tsafin ba. So da ka kawai sai dai su gaya maka dalili da suka dogara da shi a cikin hadisi ko kuma aya al-Qur'ani. Ibn al-Qayyim sai yake cewa wannan ayar

شر النفاثات في العقد ده حديث نانا عائشه wadda ta yi bayanin yadda aka yi wa ma'aiki tsafi aka yi masa sihiri sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa'annan kwayabin kawai su ne dalilin da kowa zai yadda akwai tsafi kuma tsafi yana da tasiri shikenan to kun ji ma'anar tsafi a lugha kun ji ma'anar tsafi a shari'a to bayan waɗannan maluman da suka gabata karni na bakwai to bayan sun tafi kasuwa tsafi ta habak a duniya domin shi tsafi yana habaka ne gurgurdan jahilcin da al'umma suke ciki zamanin sahabbai matsafan zaka iya kirga su da yan yatsu kamar zamanin sanan Umar ya sa an kashe mutum biye ce a gama da su kowa ya huta su kadai aka sani suna tsafi so da a lokacin akwai ulama'ur rabbaniyun tabi'ai suna nan tabi'u tabi'ina suna nan sun yi wa musulmi garkuwa ta yadda matsafi ba zai samu tasiri ba amma bayan karni na bakwai ya tafi an shiga daulatul usmaniya usman empire kuke cewa da turanci shekara ta 600 bayan hijira zuwa shekara ta 700 zuwa wannan zamanin namu akalla ka dauka wata shekara 700 din lokacin da musulmi suka rarrabu aka rasa daula guda daya wadda za ta yi magana da muryar musulunci to matsafa sai kasuwa su ta bude suke ta ci gaba da cin kasuwa har zuwa wannan lokacin namu bil asaf Allah ka kare mu a yanzu kasuwar ta saka ce ma kamar ta fita kowace kasuwa ce bil asaf abun damuwa da takeici da bacin rai kamar yadda Allah ya gaya mana Haruta da Maruta kaga ba ɗan wannan al'umma bane a baya aka yi su duk wanda yazo gurin sai sun ce su fitina ne sai sun ce kada mutun ya kafarta to ina rantsa muku hatta a wannan zamanin matsafan idan aka je gurin su indai matsafi ga wurtacce ne wani kalmar da zai gaya maka zai ce maka Allah naka ya kasa ne wal iyazu billah wannan fada kuwa shi kuma wanda yaje din fa wai musulmi ne yana zuwa aikin haji yana shigowa masallaci sai ka bashi amsa kaga nan sai ka kafirta tukunna kai tsaye sai ka zama kafiri sannan ma zai saurare ka da mai bukatar ka me kake nema a duniya wannan duniyar farariya karariya

0: bukata da wakilci Kano ta tsakiya wato Rabiu Musa Kwankwaso yayi
1: kwarai mako kuma kamar dan kaduwa za ka kusantin daga farkon kama wannan mako hankali ya karkata kan maganar tsarayen Rufa'in nan kuma ana cikin maganar ƴan Rufa'i aka zo maganar Peter Obi da yake koka kan cewa kuma ana bibiyar rayuwarsa to kuma da yaya ne yanzu hankali kusan ya karkata kan abinda yake faruwa da Nasiru ƴan Rufa'i wanda dama shine abinda ake ganin ya kamata a ce duk manyan kasan nan sun yi magana akai domin yin maganar zai jawo hankalin gwamnati ta abinda ya kamata idan yanke masa hukunci ne a yanke masa hukunci idan kuma ci gaba da tsare shi ne kaga an tsare shi ba tare da yanke masa hukunci wannan shi kansa kuma ya saba doka kamar yadda masana dokokin suke ta fada a Najeriya amma dai magana ta gaskiya a halin yanzu kamar yadda Atiku Abubakar yake zargin cewa jami'in hamayya ana masu bita da kulli shi ma sanata Rabiu Musa Kwankwaso ga shi ya fito ya wannan maganar kaga Kwankwaso ba ADC yake ba a NDC yake amma me ya nuna kamar har yanzu jami'in hamayya suna magana da murya ɗaya kenan suna so su ga ana kyale demokradiya ta abin da ya kamata
0: to tsanyawa akwai wannan labarin da yadda aka wallafa a shafin namu da wa irin abin da Bahaushe yake cewa an daure mai daurewa ko kotu ta aiki da kotu ta aiki da tsohon shugaban kotun da'ar ma'aikatan gidan gyaran hali
1: Allahu Umar ke magana ke wannan to ni abin da ya daure man kai shine sai na ga ma abin da ake zargin sa da sacewa daya naira miliyan 5 ne da rubi daya kuma naira miliyan 6 sai ce to ai ko da yake ka san Najeriya sai kaga an kama barawon kaza an daure shi kamar
0: a shekara da shekaru
1: amma kuma sai haga wanda ya sace biliyon naira yana tafantama wasu yana yawo to magana ta gaskiya a wadanda ake tuhuma da almundana kuɗi a Najeriya yanzu ko shekarun jiya muna magana tsohon gwamnatin jihar Kogi wanda ake tuhuma da badakala ta sama da biliyan 90 biliyan 90 kamar shi kuma wannan dan Ladi Umar dinnan wanda ya jagoranci kotun da'ar ma'aikata naira miliyan 5 da rubi ake magana wannan ko naira miliyan 6 duk da dai laifi ne komi kankanta sa amma yadda ake sabatta juyata da dan Ladi Umar tun daga tsohon shugaban kasa marigayi Muhammadu Buhari zuwa yanzu to kai sai ka rasa ina ma shari'ar ta dosa ne a yanke masa hukunci mana kawai
0: watakila a fita daga cikin halin da ake ciki to idan tsanya muka leka jaridar People's Daily akwai wani labari da aka wallafa a jaridar ta People's Daily wanda ke bayyana cewa kasar Amurka ta sanya ƴan Najeriya 124 a cikin jerin sunayen waɗanda za a dawo da su gida ka san Amurkan tana ta kokari wajen rage irin ƴan kasashen ketare waɗanda suke zauna a kasar ba bisa ka'ida ba
1: to shi Donald Trump ka san ya sha bamban manufofi sa da ta tsohon shugaban kasar Joe Biden kan abin da ya shafi harkokin shige da fice magana bakin haure a Amurka ana ganin Trump din nan ya takura sosai duk da ko shari'o'i da aka hazo a kotun kolin kasar da ya samu nasara wasu ko bai samu nasara ba to amma dai shi Trump kowa ya san shi mutum ne wanda yake ba irin tsarin ne na ba sani ba sabo saboda haka matakan da yake dauka dan an ce za a turo ƴan Najeriya kusan 100 da wani abu gida ai ba sabon abu bane ba mun ga ma yadda aka wani tsari da kusan kamar tursa samu ma kasashen Afirka akai kamalu da ma wasu kasashen duniya kawai bakin haure misali ƴan Canada ko kace ƴan Mexico suna zauna a Amurka ba bisa ka'ida ba idan za a ta sake sai a ce to ka'ida gane ta karbi wannan mutanen wanda kuma akwai wasu kasashe kamar irin su Ghana da ina jin Afirka ta kudu ce kawai ta karbi irin waɗannan mutanen da aka rika korowa daga Amurka Najeriya aka ce ita ma ta karbi na wace kasa ce amma dai a wannan karin Najeriya ta abin da ya kamata suka ce a su ba za su karba saboda ka san wa za ka karba ba me yake aikatawa a can in yazo nan ko me zai maka ba dan kasa ta ba kai ka kule shi kai ya samu ba ka kasa ka in banda abun Trump
0: amma ko memakon a kai su kasashen su sai a ce wai an kai su kasashe kaza an nemi kasa kaza ta bada dama da sauransu kuma har ma da bazazana ka san mutumin
1: Allah ya san
0: amin ya Allah to jaridar da ta People's Daily ta dauko wannan labari dake cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya gana da shugabanni na rundunonin tsaro musamman akan abin da ya shafi matsala ta tsaro da ake fuskanta kasan a shekarun jiya shi ma ministan tsaro wato Christopher Musa akwai magana da ya faɗa wadda ban san watakila yanda za ta yi tasiri ba magana akan cewa dakarun sojin Najeriya kar su tsaya suna jiran sai an ba su umarni duk lokacin da suka ga ƴan ta'adda su yi abin da ya dace kawai
1: na'am amma yake cewa in ba su harbe su ba to su ma za a dauke su a matsayin ƴan ta'adda to kamar ba wannan ne karan farko ina jin tunda aka kai tun yana kan matsayin ma babban Hausan soji kamar ya sha yin waɗannan kalaman kamalu to amma abun tambayar shine ko da yake ko ja ko su

0: tunda da ban tabbatar da su ba da suke fita na irin yan ta'addan nan da aka halaka karamar hukumar gumi ne kenan a Zamfara ko
1: wani ana maganar kusan sama da guda 100 kamar yadda rahotanni suke
0: misamu retire ai yayi maganan nan ne a jihar Sokoto wajen bayar da makamai da motocin su dake kusan 62 kuma ya ba jami'an tsaro umarni kan cewar in dai suka yi artabu da dan bindiga ko dan ta'adda a lokacin da suke kai farmaki ko hari to kawai abun nan da ake cewa
1: ga har ai abun da ya dace
0: in ko baku harbe ba to kuma din ku ne yan ta'adda shi yasa ake kallon idan da a ce su jami'an tsaro ai duk sanda za ka magana da jami'in tsaro ta bayan fage Kamalu abin da zai fara koka maka waɗannan abubuwan ne na farko a ce sai an bashi umarni na biyu babu kayan aiki na uku kuma walwalarsa da in ta Allah ta kasance ya makoman rayuwar ƴaƴansa da ko danginsa take kasance wannan su ne abubuwa guda uku idan da za a inganta waɗannan abubuwan guda uku gabaki ɗaya to ai jami'an tsaro kamar yadda muka sha faɗa jajirtattu ne ƙurarru ne suna da zalaka da duk wani abu da ake magana ta iya yaki walau na sunkuru ko kuma na kai tsaye ido na ganin ido da sauransu
1: kuma watakila da an yi hakan da za a ga canji fiye da yanda ma ake tunani gaskiyar magana saboda ai ka san da yawa daga cikin irin kanana-kananan sojojin nan duk lokacin da suka samu dama suka fito da mun ga yanda ita rundunar take koran wasu daga cikin irin waɗanda suka fito kafafan sada zumunta na zamani suka yi kuka akan wasu abubuwa amma diwansu zaka ji suna magana akan cewa waɗannan da suke ikirarin cewa su ƴan ta'adda ne ko ƴan bindiga ne a ba su dama su za su je su yi abin da ya kamata ko da yaushe kananan sojojin zaka ji irin kalaman da suke fitowa daga bakin su kenan
0: to ai a umarni na soja Kamalu soja in cewa kai da shi shiga wuta zai shiga cikin wuta ko mine ne zai aikata shi to kuma idan baka ba su umarnin nan ba su suna nan tabbatu ne da suke cewa they are ready ko da wani lokaci za su iya shiga su yi abubuwan da kana gadi halaka su ake yi amma ko ba su ba shiga ba
1: tabbas ko
0: da hazukan nan da ake da su lunguna da sakuna na Najeriya an ga kuma sha fada din nan abin da ya faru nan a Musa wannan da mata za ka tsina ai sojoji aka sa wani lungu da sakuna na da hazukan nan yankunan ba shiga ba kuma da suka shiga ai an ga samun nasara ta wannan bangaren yanzu ga abin da ya faru a wannan gumi din nan ta Zamfara nan ma kaga aiki ne na sojoji to su magana ta gaskiya in dai za a samu musu da kayan aiki a ba su umarni kuma a inganta rayuwarsu to duka waɗannan matsaloli na tsaro a Najeriya za a samu saukin su sannan ko babban abu guda daya waɗanda aka san suna daukar nauyin waɗannan ta'addanci wannan nauyi na ta'addanci Kamalu ya zama tilas ya zama wajibi in dai gwamnati da gaske take yi ta fito karara a hukunta mutanen nan a gani cewa an hukunta su wanda ya dauki nauyin aikin ta'addanci ake kashe mutane kaida shi ma kashe shi kamata yi amma ka bashi dama yana ta rayuwarsa ta fanta ma yana shiga cikin motoci
1: shi yasa har suke samun irin damarmaki ai da za su kama mutane su ce sai an saki yan uwan su kafin su wannan kaga da watakila a ce ana kama mutum in dai an tabbatar ga abin da yake an dauki hukuncin da ya kamata kaga da wani labarin kake ji na daban
0: kwarai ma kuwa Kamal
1: akwai labarin da ya dauki hankali na a jaridar Daily Trust wanda gwamnan jihar Zamfara yake bayyana cewa ya ki amincewa da bada wato kudin fansa na naira miliyan 300 inda ya cewa ƴan ta'addan idan sun ga dama su kashe wani dan uwan shi da aka yi garkuwa da shi
0: subhanallahu wa ni'mal
1: gwamnan jihar Zamfara yake faɗa wannan abu
0: to ai magana
1: ka san yana ɗaya daga cikin gwamnonin da ko da yaushe suke fitowa suke cewa su fa ba su amince da maganar bada kudin fansa da kuma tattaunawa da ƴan bindiga ba
0: ka san akwai sadda har wani wata hira da ya da malama labarai yake nuna cewa shi ya ma san ina ƴan ta'addan nan suke amma babban matsala shine ba zai iya bada umarnin a tinkare su ba sannan bai dawo APC ba kamar yana cikin jam'iyyar PDP to amma yanzu ya dawo kuma gashi yana maganar goyen bayan ƴan sandan jihohi kuma wannan kaga ya nuna cewa yana yaki da abin da ake kira da bada kudin fansa daban misali wanda aka kama aka tsare shi aka ce sai an bada wasu kudi to wannan kudin su ake amfani ko dai waɗanda suka dauki nauyin waɗannan ƴan ta'adda a basu wani kaso mai soka sannan a ƙara samar wa waɗannan ƴan ta'adda makamai
1: da suke amfani da su kan basu
0: kana gani yadda suke hawa babura suke fitowa rana ido na ganin ido da makamai waɗanda
1: da makudan kudade
0: da makudan kudi
1: suna nuna wa duniya
0: kaga wannan kuma misali kudin nan da suka ko da makon da ya gabata ne wancan mako ai ka faɗa nan Kamalu a nan Kaduna kake bada labarin da ƴan bindiga da wanda suka kama su
1: so
0: nuna musu cewa kudin da suke samu na harkar garkuwa da mutane
1: to yafi abin da ma gwamnati take ba su a matsayin bayan da aka tattauna kamar
0: shi da miliyan 3 kamar an zo an baka nawa ne gwamnatin jiha take samu daga gwamnatin tarayya
1: misali sosai mako
0: za a caji ki abin da ake samu ne gaba ɗaya daga tarayya ko kudin shiga a riga bawo ƴan ta'adda kuma abun ban mamakin kullun abun da muke ta kallo a nan shine kudin nan da suke karba wai me suke yi da su
1: tambayar kenan ina kudin suke tafiya yawanci waɗanda suke nuna waɗannan kudaden idan ka kalli mutun dai a jikin shi dai
0: ba za
1: ka ga wani alamar cewa wai yana jin dadi ko kuma wani abu makamanta haka ko kana ma daji ma ina wani jin dadi dama
0: sai ake cewa akwai wanda suke daukar nauyin nasu kamar
1: Allah ya sa mu dace gaskiya abu ne wanda ya kamata ai abin da ya kamata watakila wannan tattaunawa da shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi da su waɗannan shugabanni na hukumomin tsaro watakila mu ga sauyi daga nan zuwa wani lokaci Allah ya sa haka jaridar ta Daily Trust ka san kamar yadda ko da yaushe muke dauka labaran mu na barka da asuba jaridar ta Daily Trust ta yi magana akan waɗancan dalibai na Borno da kuma Oyo waɗanda suka shafe sama da kwanaki 50 ka san kwanaki 56 kenan kamar yadda ka ka labaran barka da asuba ko to iyaye dai suna ta ci gaba da kokawa suna cewa har yanzu fa suna nan suna dako suna jira domin ganin an ceto waɗannan yara nasu wani abu kuma ka san shi ministan tsaron ya ce su waɗannan waɗanda suka yi garkuwa da ɗaliban Oyo suna magana akan cewa duk lokacin da dakarun sojin Najeriya suka yi kokari wajen yin amfani da ƙarfi wajen ceto waɗannan ɗalibai da kuma malamai to su kuma zasi abin da bai dace ba
0: hasbunallahu wa ni'mal wakil to kamalu wannan magana da ake ta kwanaki 56 shi yasa kullun ake maganar cewa akwai buƙatar gwamnati ta canza fasalin tsaro na ƙasa batutuwa na tsaro ba abuwa ne da ake fitowa fili ana yin magana su ba amma kawai kamawa take zaka tambayi kanka misali hanyoyin sadarwa da ake da su da hukumomin da suke kula da sadarwa a Najeriya aikin me suke
1: tambayar
0: dan bindiga ne zai kira wanda aka yi garkuwa cikin dangin su kenan yace ga abun da yake bukata kuma wannan wayar ba za ta shiga cikin layin wancan ba har sai hukumar sadarwa ba ta fada
1: sosai kuwa
0: kuma sai an san ga wurin da ake wannan abu
1: sosai ma ko
0: ana kallo ana gani sai ake ta maganar cewa tsarin tauraron dan adam da ake da shi duk za a iya ganin duk inda ake aikata laifuka a cikin kasar nan to amma duk da misali matakai ne na lalama wani lokacin da ake bi to ai sai ka ga cewa barazana ma da yan ta'addan nan suke wa jami'an tsaro da gwamnati abun ya wuce makadi da rawa ka kawo mutane dalibai 37 da malamai guda 7 a Oyo yau kwanaki 56 shiru ba labari ana magana shi kan shugaban kasa bai ma yi magana da gwamnan ba duk da misali hukumomin tsaro da jami'an tsaro da mai ba shugaban kasa shawara sun ji hajjar suna ta kokarin ya za a kubutar da su ga na barnan nan kusan kamar yanzu kamar ni abin da yake ta bani damuwa ma a nan shine
1: amma fa yanda ma fa aka kula da yanda aka kula da na Oyon ma yafi na Borno saboda ni har yanzu ban ji wata tawagar gwamnatin tarayya da ta tafi can askira uba ba
0: to kamar ai wannan Oyon idan ka duba Oyo za ka ga abu ne gaba ɗaya da ya shafi ba wai iyayen kin yarba ba Oyon nan dai ka ga ai kudu maso yammacin Najeriya ce amma ta shafi kudu maso kudu sun fito
1: sun yi magana
0: a kai yammacin Najeriya sun yi magana duk wani ba hatta ɗan babutukan su kana ganin hatta da video da yaje wannan din ya magana
1: shi ma da sunayen ɗaliban ya saka a jikin rigar sa
0: to amma mu nan arewa fa waye magana da tawon arewa kullum muna magana ko da yake
1: hasali ma watakila idan ka cika magana ganin ka ake yi
0: kamar abinda ma nake ta kallo da ka san kungiyar da tawon arewa tana yin magana kan abubuwa daban-daban kamar amma yanzu kamar sun shiru ko suna kallon saboda kamar ba a kallon su da wani arziki ne ko tasiri ko na da sauran su sun yi magana ma ba aji
1: watakila kuma rigimar da aka fara yunkurin kunnawa a cikin ita kanta kungiyar ka san wani lokaci ana amfani da ire-iren waɗannan abubuwa idan aka ga kuna da tasiri sai a fito da wasu abubuwa ko ya irin abin ya saka a daina ganin kima da darajar ku ko kuma ya raba kawunan ku kuma rasu yanda za ku yi domin ku yi magana ta fito bai daya a karkashin ita kungiya duka ana irin wannan tsari masu sauraro kada ku manta muna tare da kamfanin MTN a daidai wannan lokaci cikin wato tsarin nan na Live It 100 da kamfanin na MTN ya samar domin saukakawa al'umma wajen gudanar da harkokinsu na yanar gizo kuma muna tare da abokin aiki Abdulmumin Abubakar Tsanyawa inda muke bibiyar wasu daga cikin muhimman labaru da kuma wato labaru da aka wallafa su a jaridu kenan na yau da gobe. Kafin mu je ga kamfanin na MTN, akwai wani labari da aka wallafa a jaridar The Daily Trust wanda ke cewa jami'an rundunar ƴan sanda a can jihar Ogun sun yi nasarar halaka wasu mutane guda biyu da ake zargin cewa masu garkuwa da mutane ne, har ma kuma suka yi nasarar kwace bindiga ta AK-47.
0: To alhamdulillah, Allah ya kara ba wa jami'an tsaron mu nasara da kwarin gwiwa kan da suke tunkara waɗannan matsaloli na tsaro. Zaka ga kamar da kake san ranka, haka jami'an tsaro ke san ranshi,
1: gaskiya ne,
0: haka yake barin iyalansa a gida shi ya shiga cikin daji ya tunkari tsaro. To kaga babu abin da suke bukata jama'a sama da ba su cikakken haɗin kai da kuma yi musu addu'a. Wannan shine abin da ya kamata al'umma kullum mu riƙa jami'an tsaron mu addu'a da nuna musu goyen baya da fata na alkhairi, sannan kuma da fatan Allah ya fitar da baragurbin da suke cikin su.
1: Amin ya Allah. To tsanyawa muna godiya sosai sosai, Allah ya saka da alkhairi. Masu sauraro, muna tare da kamfanin MTN a daidai wannan lokaci, inda kamfanin na MTN ya samar da wannan tsari na Live It 100 da mun tallafawa matasan mu wajen ganin cewa sun samu sauki na gudanar da harkokin su na yau da kullum. Bari mu je mu karbi wannan sako daga kamfanin na MTN, sai kuma mu zo mu kara bibiyar wato wasu daga cikin sakonni da kamfanin na MTN in hali yayi, kuma za mu kasance tare da ku.
2: Every day is day one. Day one for you to give 100. 100 on the track, on the road, at work. Because it's your job to give your all. 100 with the gang. Head on the dance floor. Truth is, you are not wired to give less. Your future is now. So live it real, loud, full and free. You live it 100. MTN.
1: To masu sauraro, kamar yadda kamfanin na MTN a koda yaushe yake cewa yana tare da matasan Najeriya a irin wannan lokaci, koda yaushe kamfanin na MTN yake cewa matasan ku dai masu kwarewa ne da rana, sannan kuma masu fasaha ne, wato a cikin yammaci bayan kun kammala gwagwarmaya kenan ta rayuwa. Sannan kuma koda yaushe matasan na Najeriya wato masu kokari ne wajen jajircewa tare da neman amincewa, wajen ganin cewa sun samu abubuwan da zai taimaka musu, wajen ganin cewa sun tsaya da kafafuwansu. Wannan haka abin yake, babu uzuri, matasan Najeriya masu jajircewa ne. Hakan ta sa kamfanin na MTN yake ce wato fasu matasan san Najeriya a koda yaushe ba sa yin kasa a gwiwa wajen fafutuka tare da neman hanyoyi da za su bi domin dogara da kawunansu. Don haka kamfanin na MTN ya ce to ya dace ya kawo wannan tsari na MTN Live It 100, idan za a iya tunawa wannan da an yi wani gangami da aka masa lakabi da wato MTN Live It 100 wanda aka kaddamar a watan Afrilun wannan shekara kenan. Sannan kuma da wannan tsari da kamfanin na MTN ya samar domin sauƙaƙawa al'umma wajen yin amfani da irin data da sauransu, domin ganin cewa ka kasance wajen yin bincike, yin harka ta WhatsApp, yin Facebook da kuma bincike a MTN. Dukkanin hakan kamfanin na MTN ya samar ne domin ya sauƙaƙawa al'umma ta Najeriya, ma musamman ma matasan mu, ba tare da samun wata tangarda wajen shiga yanar gizo ba. Kamfanin na MTN ya ce to kasancewar matasan masu karsashi da kuma kwarin gwiwa da ganin cewa sun nemi na kansu, hakan ta sa MTN ya ce to ni ma a koda yaushe ina tare da ku domin ganin cewa kun amsa sunanku na masu tsayawa da kafafuwansu. Bari mu dauki wannan sako daga kamfanin na MTN, a ci gaba da kasancewa da mu.
2: For you, every day is day one. Day one for you to give 100. 100 on the track, on the road, at work. Because it's your job to give your all. 100 with the gang. Head on the dance floor. Truth is, you are not wired to give less. Your future is now. So live it real, loud, full and free. You live it 100. MTN.
1: To masu sauraro, bari mu bude layukan mu na waya domin ji daga gare ku, musamman ma akan abin da ya shafi waɗannan bayanai da muka kawo muku na wasu daga cikin jaridu da ake wallafawa a sassa daban-daban na ƙasar nan. Mita 93.1. Assalamu alaikum. Na barka ki dai Hajjaji, an tashi lafiya?
3: Alhamdulillah.
1: Gaskiya ne.
3: Alhamdulillah. Sai wannan matsala ta tsaro dai ubangiji Allah ya samu da dukiya kamar da zakiya a jajjace a kan. Ya nan tsaro nan namu suka mai. Yanzu da wannan ubangiji da kace an ba su idan sun samu dan ta ajja misali suka kawo kira siya har ga shi ko. Ba ka ga hakan da kaza a rage muku in kiri insha Allah ta'ala, ubangiji Allah ya samu da kashi kanzu. Wanda da Allah ya samu da shi kuma dan ya samu da da annasara sai kuma kashi kanzu.

0: Bonsoir, assalamu alaikum, barkamu da haka da kuma sake saurare da ku a wani sabon shirin na Gafi Liga mai doki dake ba kowa da kowa da fara bakacin baki ba tare da ketare ko cirin iyaka ba. To mako nan ne da aka jiyo su kalamai na dan takarar shugaban kasa jami'in NDC Peter Obi da yake kiran cewa dai ba lalle ya kai shekarar 2027 mai zuwa ba. Duba da idan yadda ta taki di ganin dai bai kai ga ci ba batun takarar da yake ta shugaban kasa. Hakan ne sa yan jami'in APC ne sala jami'in gurgu mai fulo suke ganin bakin wadancan kalamai amma yake shaida duna cewa wancan abu ba komai bane face siyasa. A da ke bukaci al'umma da su gaba shugaban kasa Tinubu Baya da kuma dukkanin kujeru tun daga sama har kasa. Da karshe kuma ya rufe da sabon kyaran da yake Bola Tinubu.
1: Peter Obi yana wai ya mutu wai ya farko wai yana jin ma ba zai kai lokacin zabe wannan rayuwa ce duk ta Allah amma ina tabbatar maka wannan jam'iyyar ta ku 2027 ɗan Najeriya za su dauke ku su buga ku daga kasa irin wannan abin alkaidi da mai girman shugaban kasa yake wa al'ummar Najeriya sannan Najeriya ta rabi Musa Konko sai shi kansa ya shiga kawulani yana magana mai girman shugaban kasa wai gwamnati suna jira wai ya kwato musu zabe wai ya mutu wai ya farko ko kuma gwamnati su ma kaza da kaza alhaji wannan jam'iyyar ta ku duk duniya ba ai jam'iyyar mai bakin jini wanda ake zargi wanda kake wa mataimakin takarar shugaba idan kunci ba a fata duk da jami'an dauri da yono ne saboda haka ɗan Najeriya su ma za su dauke ku su buga ku da kaza haka Alhaji Atiku Abubakar wanda shi kansa kana zargi ma nafi ibala da yadda Allah a Supreme Court zai muku fakda wanda ina tabbatar maka irin wannan abubuwan alkairi da mai girma shugaban kasa yake ba wani ɗan Najeriya da zai zabo wata jami'a in bai saboda haka 2027 o ya Ubangijin Musa da Haruna Allah ga Malam Alhaji Azuwaju Ahmed Ahmadu Muhammadu Bola Tinubu APC sat
0: to tun da APC ta su Alhaji Aminu Gugu mai fulo take kara samun ta goma shi duba da kalaman sarkin yakin sanata da Faisal Hanga Alhaji Muktar Garba Intine ganin yadda mai gidan sanata Hanga bai samu kuma cikin jami'in NDC ba a da yake bukaci mai gidan sanata Hanga da kuma sanata Kabir Ibrahim Gaya da su hada kai waje guda wajen kwasar su zuwa cikin jami'ar APC dan tsira da mutuncin su a siyasa wannan lokaci
2: babu wanda ya isa ya mana dole ko ya mana tilas akan mi tafiya konkwasiya mu maganar mu daye ce mun yi amana an mana rashin amana kuma zamu nuna mu ɗan gidan sanatar Faisal Hanga mun san kanmu sanatar Faisal Hanga yayi aiki ya taimaki mata ya taimaki maza ya raba motoci yayi gine-gine yayi titina ya kai bil hayya na university banda fitulu da ya sa lungu da sako ga tabarmi sanatar Faisal Hanga mafi yawan islamiyoyin Kano Central akwai fitulun sa da rumfuna banda operation back to school ya bare uniform ya bare kekuna ya bare kayan koyo da koyarwa kuma ya gina bohol masu aiki da hasken rana akwai fa lokacin fa da sanata ya ce ko kibiya aka rubu shi zai tare sanata Konkwaso amma wai ka ju driver sabo bakin zuwan wai ya dinga cewa wai shi yace a fidda mataimaki kai kuma wannan mai riga kake ko mai wando ka ce kai kace a fidda wannan yaro to mu ba ma hassada muke ba dole ko a samu wa sanata mafita tunda kai da danka kai dan takarar lamba bi danka takarar lamba biyu to wannan abun duba ne muna kira da sanata Kabir Ibrahim Gaye da sanata Faisal Hanga ku da ƴaƴanku fa da magoya bayan ku duk ba ku da makoma muna roƙonku da ku ebe mu ku kai mu jam'iyyar APC anan mafitar ku take anan mafitan mu take mu magoya bayan ku mu daga yau dama mu mun hau kan katanga kuma a tambayi shi jagoran jahula ai ya san me illa ƴan kan katanga saboda haka muna jiran umarnin sanata Hanga da sanata Kabir Ibrahim Gaye
0: Turbi bakin Muktar Intinin ke da wadai muka bakuncin lawan baka nake ciro ma titin garin babba wanda su ne yan gaba-gaba a yanzu a NDC Konkwasiya din da yake galubanta ɗan takarar masar tarayya a wancan yanki na san jami'ar APC amma yake nuna nagarta ta mutanen jami'ar NDC da kuma fatan samun nasara a wancan yanki.
3: Yau in ka duba daga Kuru zuwa Madobi an ce an bada aiki na biliyan 10 na titi ba ai ba. Yau in ka duba daga Madobi zuwa Yako an ce an bada aiki na biliyan 11 ba ai ba. In ka duba titin garin babba gwamnati da bakin sa yace an fitar da biliyoyi za a yi titin garin babban nan ba ai ba. Aikace-aikacen da ake yi ba a taimakon ƴan ƙauye. Yau in ka duba ƴan jam'iyyar APC ma sun rarrame sun kwanjale duk an daura musu iye zato. Comrade Abdulsalam Gorzo kai za kai handun over da engineer Abba Kabir Yusuf. In ka duba a Kano Center insha Allah gauna kai za ka rike mana Kano Center. Sanatar Faisal Hanga yayi kokari yayi abubuwa na alkhairi Allah ya kara lafiya da tijan arziki da yadda Allah engineer Sanatar Rabi'u Musa Konkwaso ba zai baka ka tabe ba yau in ka duba karkashin kura Madobi da garin Malam Umar Yusuf da tukura Kacir Tuta bisa aikace-aikace da kake gabatarwa a constituency mu na kura Madobi da garin Malam kai ayyuka na alkhairi da ba su lissafa kai mana titika ka sai mana transformer kai taimaki matasa ka hada mana sololi kai infame injin baruwa injin nika injin feshi da yadda Allah da ikon Allah 4+4 Umar Yusuf da Tukura Honorable Uzair Barista kai zami a kirar da bebeji wai maliya me yazo yayi ma mutanen kirar da bebeji babu titikan nan ya kasa yi 2027 daga sama har kasa jam'iyyar ADC zai a jahar Kano da Najeriya gaba daya yau in ka duba karamar hukumar kura da garin mallam Honorable Rabi'u Abdulmalik Juda Zami kai ne mai fada da cewa Peter Obi kai za kai handun Oba da Bola Ahmed Tinubu
0: lawan baka nake ciro ma titin garin babba to dake mun an kin kura da garin Mallam Ahmadu Mudubi zamu leka madobin da mu dauki kalaman Hajji Yaya Kauran Mata da ta zo da wani sako kan wata kadama ta kunno kai a cikin ɗan radio na jami'ar APC
4: wata kungiya da wata mace ta dauko takarda da biro take kira mu masu magana a radio take cewa su zo su bada sunayen su har kike cika kike batsewa kina huci kina cewa ni Hajji Yaya Kauran Mata ba za ki rubuta sunana ba ai ni ba rubutan ki nake so ban rubutan Allah da manzon sa nake so kuma ba matar da ta isa mai daura zani da agun irin nawa in zo an durkusa a gabanta in ce da ita ta yi hakuri wallahi ba matar da ta isa ba ta hakuri ba mi fada da ke ba haka kawai kika dauki damuwa kika dorawa kanki kike huci kike cikawa kike batsewa ake zuga ki ke cewa an baki hakuri kuma kin dade baki fasa fada da ni ba kin dade baki fasa huci da ni ba saboda haka ni ina tare da kungiyar sa Alhaji Jina Gonda da Nura Bakwankwashe da Nura na Annabi da Ibrahim Tiga da Adamu Karkasara da Soja Kantun Kwari a karkashin kwamishinan watsa labarai da Dr. Musa Ilyas Kwankwaso da Gidado da Garba Kore duk wannan mutane ne mutanen mutunci mutanen daraja kuma sun kirawo mu sun ce da mu ba hada kan mu mu zauna lafiya inji Murtala Silangaro inji Abba Gida mi Lantinunmu mi tallan Abba Gida mi tallan sanatocinmu yan majalisar mu na tarayya da na jaha mu zo mu yi su ga baki ɗayan su saboda haka kungiyar ki kije can ki kai ta kasuwa kin lullubo kura da fata akuya da Allah ya sa matan nan sun san ma abin da kike nufi wallahi ba matan da za ta zo ta shiga kungiyar ki
0: Hajji Yaya Kauran Mata ta jami'a APC to zamu leka arewacin Kano zamu dauki kalaman da Tijo Alhaji Sarka kadan batta da yazo da ya ba Santa Baro Jibrin kamar yadda ya saba ni lissafo aikace-aikacen sa musamman rabon taki da kai an kwanakin nan
5: Dole in yaba wa Honorable Baro Jibrin Kabo Maliya Badira sai iba dan Jibrin mai zakka kudi mu zan toriya ta arewa ba mi zaban tumin dare ba da rana muka zaba ido na ganin ido kowace local government an sa wutar lantarki kowace local government an sa ruwan famfo kowace local government tiyatta irin na Abuja kowace local government an mana ne ba su ce an ajiye mota homa ta daukan malaman makaranta an ba mu motoci an ba mu babura an ba mu kekunan dinki an ba mu injin baruwa an ba mu injin markade an ba mu takin zamani an ba mu hannu na huda an ba mu jari kauta wannan zaman da ake naka dinnan mai girma Baro Jibrin ya aiko da tilera tilera irin mai taya 22 nan guda 72 kowace loka goma muka duba hida hida kowane akwatu aka kai takin kyauta ko gwamnati da tarba nata sai ka bada 20,000 to yanzu ma ya canja sai ka bada 25,000 da kuma naira 500 mu santoriya ta arewa mu taimaka da yiwa baro addu'a ya allahumma rabbi samawati wallalali wa ma fihinna rabbu kulli shay'in ya huwa allah allazi la ilaha illa huwa alimul gaib wa shahadati huwa arrahmanur rahimi muna roƙonka yanda barau yake taimaka mana Allah ka taimaka mi hawa na hudu kuma ya zamanto shine na hudu a Najeriya daga shugaban kasa mataimakin shugaban kasa sakataren gwamnati sai honorable Baro Jibrin Kabo
0: ta waga da jaka kake batun taki da aka raba dai mun ka bakuncin Comrade Musbau inci dan batta da ya bukaci gwamnatin Kano da wancan rabo da gwamnatin take a koyi da Sansa Barau wajen raba al'umma kyauta ba wai a basu a cikin farashi mai sauki ba
6: Mai girma gwamna rannan na faɗa maka cewa wannan taki da ka kawo a 44 local government domin a raba wa manoma har gobe muna jin kokokin jama'a yadda DSP Dr. Baro Jibrin Maliya ya raba takin sa kyauta mai girma gwamna ka dakatar da rabon wannan taki na 44 local government a shirya shi ma a maida shi a raba wa manoma da ƴaƴan jam'iyya da talakawa kyauta domin a yi noma damuna a fitar da kayan amfani manoma su ji daɗi talakawa su sai amfani su cikin rahusa mai girma gwamna kai ne gwamnan da zaka ga abu ya taso a baka shawara ka dauka to mai girma gwamna na farko wannan maganar taki na biyu taimakon kungiyoyi na uku kafa jajirtattun mutane wanda za su tunkari almai mai ta mana Abba Kabir Yusuf 2027 a jihar Kano idan ka kalli lokacin da Mallam Ibrahim Shekarau ya breaking record a siyasar jihar Kano wanda shine gwamna na farko wanda ya fara maimaitawa gwamna so biyu a tarihin jihar Kano matasa aka taimaka kuma aka kafa jajirtattun mutane jagoranci na almai mai ta mana din a 2007 muna tabbata tabbatar maka da cewa idan ka bawa ata karaman minista jagoranci na alama mai ta mana 2027 Abba Kabir Yusuf za a tsaya tsayin daka domin a tabbatar da cewa jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa tun karfe 11 mutanen nan masu bakin gilas masu jaruhula hankalin su ya rikice su rasa inda za su sa kansu su kasa fitowa suna boye-boye duk inda suke
0: Comrade Musbawi inci shugaban kungiyar ta tunaba Abba Mali da Honorable Yusuf Abdullahi Atta Mobilization shine ke Kano kuma 44 dake nan jihar Kano To zamu leka layin yan yabo da mu dauko kalaman Kabiru bakin rafi gwarzo dake yaba gwamna musamman dake fadin cewa da tsakanin su da gwamnan Segu da gurin sauke na yau dake akwai da yaushe
7: yabawa mai girma gwamnan jihar Kano engineer Abba Kabir Yusuf bisa aikace-aikacen alkhairi da yake yi a wannan jihar tamu mu a karamar hukumar gwarzo ba abin da zamu ce da kai sai godiya Allah ya saka maka da alkhairi domin akwai makaranta a nan kwakwaci ta kurame da ka bada umarni a zo a zagaye wannan makaranta da duk irin abin da take bukata ga yan fansho da aka babba su haƙoƙin su ana ma ci gaba da yi musu ga kuma auren nan na zawarawa ga bada jari da ake ba mata wannan ya kamata a yaba mai girma gwamnatin jihar Kano kuma idan wani yana tunanin zai ci zabe a karamar hukumar gwamnati ko a jihar Kano wallahi alazim ya makara domin ba a dauko hanya ba amma lokaci zai yi halin sa kuma ina yabawa shi kanshi shugaban wannan kungiya ta media forum Sani Mai Yadi Getsu Allah ya saka musu da alkhairi da sakataren wannan kungiya ta media forum Aminu Dan Azumi Gwarzo da ni ma'ajin wannan kungiya an dauko tsari wanda za a wayarwa da matasa da mata da al'umma kai da bayyanar da ayyukan mai girma gwamna domin mutane su gane cewa abubuwan da suke gani da ido akwai abin da ma sai ka fada dan adam ma zai tunanin yaushe akai wannan mai girma gwamna Pelle Bichi
0: Kabiru bakin rafi ne jami'ar APC to duka da Allah ya ba gwamnan dai nan ma da akwai Haruna dan baban nan Kibiya dake fadin cewa da aikin da gwamna yake ya lika lungu da sako amma yake da wata bukata gwamnan kamar haka
8: Duk inda ka zaga fadin jihar Kano wallahi zaka tarar da aikin mai girma gwamna a fadin jihar Kano duk inda baka yi tunanin aikin mai girma gwamna ba idan ka sa kafarka zaka ga aikin mai girma gwamna kira ga mai girma gwamna ka dawo kananan hukumomin mu na karkara a shiga ai musu aikace-aikacen alkhairi domin suna bukatar aikace-aikace musamman aikin hanya da asibitoci da ruwan sha ya kamata mai girma gwamna ka shigo waɗannan kananan hukumomi na wajen gari ka taimake mu kai mana aiki domin ƴan dangwale sun fito sun sa maka gure'a yanzu abin da ya rage mai girma gwamna ka zo ka raye muradan talakawan kananan hukumomin karkara su ma su samu irin ci gaban da kake gudanarwa a jihar Kano don Allah mai girma gwamna ka taba bangare daban-daban na matasa da matawa da zawarawa da jari da kake raba mata duk watan duniya to dan haka mai girma gwamna don Allah muna kira ka bawo kananan hukumomi kudaden su domin su yi aikace-aikacen alkhairi su ma su fita kunyar talakawan su mu kuma muna kira ga duk ciyaman din da aka dau hakkin mutane aka bashi ka sakan musu kudi bai taimaki talakawa ba kowaye sai mun sa kaba wando daya da shi kuma wallahi sai mun zo mun fada mai girma gwamna inda ya dora mana nauyi mun gaya masa cewar mutanen nan ba fasayi idan kuma suna yi zamu ci gaba da fada a ci gaba da buda musu a ci gaba da basu kudade suna aikace-aikacen alkhairi a kananan hukumomin su da wannan nake yaba baba mai gonar kofa dattijan arziki wanda ya san ya kamata dattijo wanda yake aiki a karamar hukumar sa ta Bunkure kai wannan ciyaman din ba ma karamar hukumar Bunkure ba idan ka zaga kananan hukumomin kibiya na Bunkure ba inda mutane ba sa zuwa su dangwalo alkhairi a karamar hukumar sa
0: Haruna dan baban nan Kibiya to mallaka siyasar jigakwa mun karba kuncin honorable Ibrahim Abubakar Sansami wanda yake haska cancanta musamman ta wannan dan takara na kujerar majalisa kashin jami'ar APC
9: yaro da babba ta mata da namiji amara wannan bawan Allah baya lawan moka kanya babba shine ya cancanta kuma shine wanda ya san siyasa shine wanda yake rike al'umma wannan shine mutumin da al'umma suke neman irin sa to kuma gashi Allah ya tabbatar mana da shi a matsayin dan takara wanda yake na majalisa ka wancan dan majalisar al'umma sun gaji da shi ba dan majalisa bane wanda yake kyautatawa al'umma idan 2027 tayi a fito yaro da babba ta mata da namiji a nuna musu cewa mu masu yanci dukkan wanda kaga iyayen siyasa domin a amfanar da shi a ayyukan mora kasa ko kuma amfanar da shi ta ci gaban al'umma sa to mu wannan dan majalisa ba abun da ya mana al'umma ku fito mu lawan moka kanya babba a matsayin dan majalisa hi ne wanda muke ga zai iya samu mana kitse daga wuta ina ba da shawara dukkan wanda yabo wancan makauniyar tafiyar koda an zalunci jama'a kwa je ku dauko mutumin da yake dan mulkin gargajiya kuma ku kawo shi ku ce wai zai amfana al'umma wanda su dinnan sun saba a baitul mali suke na al'umma talaka kuma ta zai kyautata talaka wanda ya saba shiga shiga akan talakawan domin ya ga ya zaune su kuma hakan shine za a ce wai za a yi kokarin yan tashi a matsayin wanda yake dan majalisa saboda haka muna ba da shawara yaro da babba ta mata da namiji ku fito mu goya wannan bawan Allah baya shine lawan moka kanya babba
0: Alwi Ibrahim Abubakar sansamin jami'ar APC Assalamu alaikum gudun ga jokal amaru salisu gishiri dosara daga ingila mai dora da shi kuma yazo da riga ba wuya musamman kan wasu da suke hamayya musamman ga takar malabaim shekaru su daunan karon jami'ar APC a kan tsakiya
10: in dai magana ce a radio duk abinda Musa Iliyasu Kwankusa yace mana audigai rimi su kowa isamu da hida kwamara Ibrahim Abdullahi Wayya kuma hinan ya da labare wayennan mutanen suka zo suka tara mu suka ce in dai mutun cikakken dan APC ne babu wani maganar rigima a cikin gida a zo ayi tallan APC daga sama haƙas Bola Tinubu Sanata Barauji Burin Maliya Kawu Sumaila Dr. Malam Ibrahim Hekaro gahi tsohon minista tsohon gwamna malamin makaranta yan majalisun mu na local government 44 a jihar Kano shine muka san cikakken dan radio mu tun da an hana mu rigima an ce mu zo mu yi tallan APC daga sama haƙar amma mun ji daga cikin mu wani ma haƙar sama me yake faɗa a radio wani da naji ina wani maganganu ba ma kowa yana isa mu kama sunan sa duk mutumin da zai ce hi dan APC ne a zabi wani dan majalisa kada a zabi wani wallahi ba dan APC bane ai babu wanda ya isa ice a karama hukumar ungogo wai Sanu wakili zai koma yayi wa kansa mummuna fahimta sakamakon ai Sanu wakili falle ɗaya ne saboda babu gaisu mutuwa ba daurin aure ba masallacin Hamza sallawatu ba rijiyar tuka tuka ni na tabbata kuma inda ya fada a dausara ya fada a inusawa ya fada a adaraye a dan kunkuruma wallahi ya fadi kuma Aminu Sa'adu Sa'adu Aminu in Allah ya da sai ya maimaita wallahi da izinin Allah kuma muna so mutun izo ya fadi cikakken garin su ba idan ga fiyarin da inkiya uku ba ni a dausara nake ingila mai dora wani kuma mun san bacirawa karatin allo ije da ake lakabi da kawaji arinmawa kake a zone kaga a ungogo kake
0: salisu gishiri dosara to daga yankin birnin Kano da kewaye da akwai Aminu Kero sharar da ke ba gwamna bisa irin aikace aikace amma da buga kijin da suke na fatan samun sara zaben da ke tafi da kuma gode gwamnan kan yadda aka rike wani dan su a cikin kunshin gwamnatin Kano
11: kira ga al'umma idan har kun yadda kun gamsu da ayyukan alherin mai girma gwamna to mai girma gwamna yace ai APC da ka sama haƙas anan nake ƙara kira ga al'umma wanda ba shi da rijista ko wanda rijista ta lalace ko wanda yake so ya canja gurin zabe ya je yayi dan ya taimaki mai girma gwamna ya dora ayyukan alherin da mai girma gwamna yake mai girma gwamna Allah ya saka ma da alheri
12: al'umma suka ce mutun suke yi ba jami'a ba
11: ayyukan alherin mai girma gwamna fa muka ce shi mutanen nan za su duba cancanta idan ka dauko wayancan mutanen da me za ka tallan su anan nake yaba ma mai girma gwamna nake godiya da yawun al'umma sharada da ka ƙara promoting din Yusuf Sharada mutun ne mai son ci gaban jama'a ƙara jan hankali tunda ka kan ciyaman na karama hukumar birni zuwa kan dan majalisar tarayya musamman dan majalisar jaha Nabil mun ji al'umma sharada suna kuka akan ba sako ba aike ba gaishe gaishen mutuwa babu wani abu da kake zuwa kai wa al'umma sharada ka nada hannayenka ka san duk mutumin da yayi abin alheri yanzu idan ka dauko dan majalisar ungogo kaga dole yaba mai idan ka dauko abba buci da yake buci saboda yayi ayyukan alheri dole ka yaba masa dan haka mu ma muke so ba wai mu je mu tallan wasu ba mu zo mu ringa tallata namu dan haka umma muke ba su shawara da su yi APC sak da ka sama haƙas mai girma gwamna karkashin jagorancin Alhaji Jinagoda
0: Aminu Kero Sharda kuma sauraka mun shiga cikin shirin dai mun samu sanarwa inda amadin shugabancin wata kungiya ta ƴan akwatu rashin shugabancin SSC Najib Abdulkadir Salati yace da a yanzu mai girma gwamnan jihar Kano Jihar Kabir Yusuf ya sanar da cewa da gobe juma'a wani muhimmin al'amari ya taso masa daka ba za a samu damar gabatar da taro na ƴan kungiyar ƴan akwatun ba haka kuma taron majalisar alamis sashi daga watan da muke ciki da misalin karfe 1 na rana a ɗakin taron coronation dake fadar gwamnatin jihar Kano mun dai samu sanarwa daga jami'an labarai na wannan kungiya to Muhammad Ya'u Kostoma a madadin SSC Najib Abdulkadir Salati kana kuma daga gidan siyasar marigayi engineer excellency Magaji Abdullahi mun ka bakuncin kabirin yan masharada dake gode wa gwamna bisa na ɗaya daga cikin tsatsan engineer Magaji Abdullahi a matsayin accountant general dake nan jihar Kano a da yake shi da gwamnan cewa dai suna tabbacin babu gara babu zago a harkar kudin jihar Kano
13: muna mutukar godiya mai girma gwamnan jihar Kano engineer Abba Kabir Yusuf a madadin jama'a ta Wargayi engineer Magaji Abdullahi Allah ya ji kansa bisa jagorancin da ya bawa ita yarsa mai suna Jamila Magaji Abdullahi
12: wannan mukami
13: ya bata akanta jana kuma mu magoya bayan engineer Magaji Abdullahi zamu bashi koyan mu insha Allah kuma 4+4 in Allah ya so yadda.
12: Kuna ganin wannan mukami da aka bata za ta iya sauke nauyin da ya rataya?
13: Ai, da izinin Allah, yar gado ce ta gaji mahaifinta akan duk wani abu wanda ya shafi amana, saboda haka muke mata kikkiawan zato. Da izinin Allah za ta kula da aikin da mai girma gwamna ya bata, kuma Allah ya riko da hannayenta, kuma Allah ya riko da hannun mai girma gwamnatin jihar Kano.
12: Za ta yaba al'ummar jihar Kano gudunmawa.
13: Ai, da gaske. Ai, yanzu idan ma ka je office dinta a lokacin da take ganin jama'a, sai ka rantse da Allah da mun can zababbiya ce, saboda haka za ta iya sauke nauyin al'umma, za kuma ta rike duk abinda wanda ya shafi jihar Kano.
12: Yanzu aikin an riga an fara shiga dangadan kuma ya kankan.
13: Insha Allah. Ai, Jamila, ai ba abinda za a ce da ita, mai girma gwamna ka ajiye kwarya akan gurbinta. Don haka muna mutukar godiya a madadin jama'a ta injiniya Magaji Abdullahi, da fatan Allah ya ci kansa.
0: Kabirin yamma sharada daga yankin birnin Kano da kewaye. A ci gaba da yaba gwamnatin dinan kuma akwai wani Hamza Gajiya mutu gida tofa wanda ke yaba dukkanin masu rike dafin iko tun daga matakin kasa zuwa nan jihar Kano. Amma da yake wannan sako ga shugaban Kano ko Madobi.
14: Al'umar jihar Kano, dukkan ku zabi siyasa, ku zabi mutum. Samun shugaba wanda yake kishin al'umma, idan ka zo kan abba gida gida, na tabbatar da sai dai kai Fatiha. Dukkan mahajjata sai ya je kasar Saudiya, ya tabbatar da sahihancin lafiyar jama'ar sa. Ko ina ka zaga hasken wuta, ko ina far far far far. Titina an

kewa don zafin wuta ina masu wayarin idan za ku yi aiki ku nemi Mupex waya tana da aminci sannan tana da cikakken awo a bandar dinta Mupex waya sun samu shaida daga kungiyar nan dake kula da masana'antu ta Najeriya wato Sun kamfanin na nan afani sau bayan iya fotun Malam Aminu Kano Mupex waya

0: Ai wasu mutanen ba su san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bi sani ba, idan har hakan ya faru? A wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke ƙara nisa. Sai ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta, ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
1: Asha, datar da na sanya ta ƙare.
0: Just ba na gaya muku ba?
2: Ka kula kada wayar ka ta kwashe maka data da auto update. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su. A duk lokacin da datar ka take a kunne.
0: A'a, me ya zafi? Ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
2: More datar ka kuma leave it 100.
3: MTN ta samar muku da wayoyin zamani akan kudi naira 65,000 kacal. Ku buɗe WhatsApp, ku shiga Facebook, ku dauki hotuna masu dan karen kyau a sabon tsarin MTN Smart Series. Domin rayuwa ta koma kan internet, farashi daga naira 65,000 tana zuwa da kyautar 30GB na data da kyautar data da kuma rigin katin kira na kashi 50% tare da samun inshora da jikan waya kyauta. Ku ziyarci shagunan MTN ko shop.mtn.ng domin sayan taku wayar. Akwai sharuɗa da ka'idodi.

0: gida ya dau haske tar alaji
1: wai a ina kamfanin nan yake
0: babban ofishin kamfanin dan wujilawa solar system in smartin solar energy yana nan a daura da Kano line sai kuma rassan su da suka hada da Ibo Road a kasuwar Sabon Gari da Maidila gidan Arewa da kuma karamar hukumar Tarauni da kuma wani akan titin Dan Maliki za a iya samun kamfanin akan 08132530683
1: tashi fa za kai yanzu mu je gobe za su fara hadawa
0: an gama an go dan wujilawa solar system and smart solar energy company data da kayan hada solar masu inganci da kwararrun injiniyoyi

0: sakamakon halayyar dan adam saboda haka ne gwamnatin tarayya ta yi shirin samar da kudurin doka da za su tsaurara hukunci akan mutanen da ke gazawa wajen kare mahallansu da kuma dawo da yan duba gari kamar yadda aka saba a shekarun baya
1: muna ta samu ambaliyar ruwa a ko ina arewa wanda ake samu bai kai na kudu ba amma sai ga samu ambaliyar ruwa a Sokoto ambaliyar ruwa a Maiduguri ambaliyar ruwa a Kano ko Jigawa me kawo su mu ne ko dai ya rushe inda aka sa din nan ko ya shiga cikin gidajenmu shiga cikin gonakinmu ya halaka mu a kowane shekara a wayan surare nan a katsina ne a ina zaga an yi ambaliyar ruwa a mutane 10 su mutu mutane 20 su mutu saboda ba mu dauki matakan da ya kamata mu dauka mu kare mu daga wannan ambaliyar ruwa ba to dukkan mu muna da alhaki ba gwamnati koke alhaki ta ga cewa an hana ambaliyar ruwa ba shi yasa za a yi dokoki mu ga cewa mutane sun tsauke muhallin su a da akwai dokokin akwai abin da wanda ake su duba gari idan ka bar gidanka ba tsafta za su zo za su kama ka za su caje ka hacin gida suna shiga duba gari za mu dawo da su idan muka yi doka su za su kokari su ga cewa an bi dokan nan idan kuma ka gyara muhallinka za ka ga irin cututtukan da ke dawo mu irin su cholera typhoid fever su malaria duk cututtuka ne wanda suke fitowa daga ba kyauta ma environment
0: to daga wannan labari kuma bari mu kalli batun zamantakewa inda wata uwa a jihar Kano ta bayyana damuwarta kan yadda mata a yanzu ba sa daukar mazajensu a matsayin jagorori uwar dai malama Baraka Adamu dan fanta ta ce ƴan mata sagarai da ake aurarwa a wannan zamani ba su cika daukan mazajensu a matsayin jagorori ba akan ce ta sa suke wasu rere da su ba tare da ba su matsayin da addini ya tanada musu ba a dan hakan ne ta ja kunnan irin waɗannan mata masu rawar kafa da ganin kawunan su ɗaya da mazajen nasu
2: wasu ya kaga kaman yaran ane musu aure ba a nuna mata ba girman mijin kaman ma bata ba san shugabanta bane yaran yanzu ba a ba miji matsayin da Allah ya bashi tunda ba shi ya ba kansa ba Allah ne ya bashi so muke su ta dauka cewa fa shi miji wato shine jagoranta shine garkota a rayuwa duk abin da take tunani wannan su mijin ta salasala ta samu aljanna ko wata dauka in ta san ba za ta iya bin biyayya ba ma garanta hakura da auren sharadi ne mace ta girman mijin ta ce masa biyayya ta sada'a kuma ta yadda shugabanta ne kuma ba aiwa miji muguwa addu'a ko ya zalunce ki ki cewa ai kenan ne mai Allah ya sakarki haka duk abin da ya miki ki nema masa afuwa kuma ki fata inda yake kuskure Allah ya ganar da shi insha Allah zaki ji dadin abu
0: to da ke malamar ta bayyana hakan ne a wajen taron addu'o'in sabuwar shekara da aka gabatar a masallacin Kanzu bayan malamar ta sauka sai muka tambaye ta me taron na yau ya kunsa
2: mu nuna mutane da muhimmancin addu'a yayin da kasar nan take ciki kuma sa'ilin nan mu dada nuna mutane su dinga sanin muhimmancin lokaci kada ya dinga tafiya a banza ya zama na mutum yana ware wani lokaci na yi wa addinin sa hidima kamar wannan wanda muka ba su awar kuma mun ba su ne saboda yanda ba sa gajiyawa a harkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
3: kamar mu a karanta naji kamar an yi sauka da adadi
2: eh to sauka 1000 muka yi da 500 to yanzu kuma muka yi daya ta kama sauka 1501 kenan muka yi katama
3: za a ce da shugabanni
2: su tsaya tsayin daka wajen ganin an samu tsaro a ga mutane waɗanda musamman mutanenmu da ake kama a yi garkuwa da su a yi kokari a ga an fito da su kuma muna fata da Allah mutane mu cire sarrai mafi yawanci za ka ga san zuciya ne yake kawo wannan abu
0: nan ne ma guda daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro ta ce ita ma tana da abin faɗi
4: Hausai na sa ni bakin zuwo amma an fi sani na da baba farfesa Allah ya wa ƴan uwa musulmi barka da suwa min da muka yi wannan sabuwar shekara da muka shigo Ubangiji Allah ita bata mana da alkhairi Allah ka maimaita mana Allah ya ji kan waɗanda muka rasa mu da muka rage kuma Allah ka ba mu sa'a Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka yaye mana wannan hali da muke ciki Allah ka zauna mana da ƙasar mu lafiya
0: to Allahumma amin ma sauraro shirin daurin gurme kuke saurara daga mita 93.1 a zangon FM
5: Malam Audu kaga yadda tiles din gidana yake bambarowa kuwa haka zalika su ma kujerin gidana duk sun bambare na ma rasa yadda zan yi da su kai wai wannan irin gulu ne haka masu aiki suke mana amfani da shi babu inganci
6: habawa Malam Garba ba ka da labarin kamfanin B-Light Nigeria Limited sun kawo sabon samfurin white glue mai suna BioVita Multipurpose White Glue.
5: BioVita Multipurpose White Glue kuma?
6: Kwarai kuwa! BioVita Multipurpose White Glue. na da inganci a fannin manne tiles na roba, manne wallpaper da kuma manne katako. Haka kuma kamfanin Belite Nigeria Limited yana kawo POP screening paint da kuma oil paint kala-kala da dai sauransu. Game neman sabon samfurin BioVital Multipurpose White Glue zai iya neman kamfanin Belite Nigeria Limited a adireshin su dake kilomita 17 unguwa 3 Africa Line Kano,
5: ko kuma a dukkanin shagunan da ake saida kayayyakin gini dake fadin arewacin Nigeria.
6: Ko lambar waya kamar haka
5: 0800 66 2 3 4 4, ko kuma 0800 35 66 2 7.
6: Kamfanin Belite Nigeria Limited madogara wajen samar da ingantattun kai.
7: Da ji shauka alert dam mace ta yau za a sayi yanna
8: kare kuwa kuma ina so duk yayin da zamu yi ta biki ni ta AA Uba Investment.

0: Wane dama maki ake iya samu bayan kammala daukar horo na sana'o'in dogaro da kai? Za a ji karin bayani a cikin shirin na wannan rana. Misauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a cikin wannan shiri na musamman daga cibiyar Ingausa da ke ba da horo hakan sana'o'in fasahar sadarwar zamani da kirkire-kirkire da harshen uwa, wato Ingausa Global Tech Hub.
1: Domin koyon kere-kere da zai daga kimar al'umarka.
2: Ingausa gatan talaka.
3: A yau a cikin shirin namu na musamman za mu kasance ne tare da shugaban cibiyar nan ta Ingausa, wato cibiyar da ke horar da mata da matasa sana'o'i na dogaro da kai. A daidai wannan lokaci muna tare da injiniya Mustapha Haburin Gim. Injiniya, barkamu da wannan lokaci.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sannan kuma a bangare guda akwai dalibai waɗanda suka kammala karatu a ita wannan cibiya, suka ɗauki horo tare da a yanzu haka suna dogaro da kafafuwansu. Muna tare da Ibrahim Mustapha da aka fi sani da Inyas. Ibrahim, barka da wannan lokaci.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sannan a bangare na biyu kuma muna tare da wato Muhammad Adamu Biyu.
6: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam. Ya Borno.
6: Borno lafiya. Allah alhamdulillah.
3: Ana ta fafatawa.
6: Sai godiya alhamdulillah.
3: Gyaran waya ko saka sola ko
6: solar installation ne da CCTV camera da kuma electrician wiring.
3: To ai kai duka ma ne sana'o'in haka ake yi. Kana ta cin kasuwa a biyu kenan.
6: Eh, sai godiya alhamdulillah.
3: To Allah ya samu dace. To insha Allah za mu je ga waɗannan dalibai a nan gaba. Na san injiniya Mustapha Haburin Gim ko da wani lokaci yana zuwa da albishir kala-kala.
4: A'udhu billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wannan cibiya ta mu ta Ingausa Global Tech Hub wacce take ta tritirin yanda za a ciki abubuwan da muke cewa kamar educational gaps, wasu wani wadi ne wanda zan iya cewa ya hana matasa da yawa musamman yanda kace maza da mata da masu bukata ta musamman har da yara ma, tunda akwai bariya din da yanzu Ingausa take kokarin cikewa,
3: wani gibi da ake cewa
4: Ingausa take cikewa na abin da muke cewa age barrier, gibi na shekaru. A cigaban zamani yanzu wato ba komai ne za a ce wai sai an ji shekarunka kafin ka iya tsayawa ka koyi shi ba. A hasali ma akwai abubuwa da yawa na fasahar zamani da su masu kananan shekarun sun fi masu manyan shekarun iya su, ko kuma sun fi saurin koya. Sai dai kawai abin da suke bukata su suna bukatar a sa ido sosai matuƙa gaya yadda suke amfani da wannan cigaban na fasahar zamani, kar a ƙananan shekarun su ya zamanto wani ya ɗauke hankalin su zuwa wani abin daban. Ai, kokari a ga an sa ido sun koyi fasahar zamani da za ta amfane su ta amfani kuma al'umma gaba ɗaya. Kamar yanda kwanakin baya na ji wani banki suke tambaya ta, sun gana je da Abdalla yaro na dan shekara 13, sai suke tambaya ta ai suna da wani account da su iyaye suke budewa da sunan ƴaƴansu, kuma sai iyaye su ringa saving kuɗin ilimin ƴaƴansu har nan gaba da za su gama tarbiya. Sai ya ce to ai ni ba wannan shirin nake masa ba, kuma duk tsarin ma da muke wa sauran yara da muka bude ma'ajin academic duk da cewa daga koyar da shi aka gane ya kamata yara har ga koya musu. Abinda muke gaya wa iyaye shine su kokari su koyar da ƴaƴansu sana'o'in zamani musamman na fasahar zamani, ya zamanto sun fara daukar dawainiyan kansu
3: da kansu
4: da kansu, ya zamanto a nuna musu yadda za su gina rayuwarsu. Kar a ce har sai yaro ya gama secondary ya gama jami'a wai sannan zai fara samun kuɗin shiga, sannan zai fara kawo tashi gudunmawa ta cigaba na tattalin arzikin gida. Nace musu to ni gaskiya yadda nake rainan yara ba ma dan da na haifa ba har yaran da aka kawo Ingausa, shi kokari muke maga sun fara sana'ar zamani, ya zamanto su suka bude nasu account din da kansu suke biyan kudin makarantar su. Ya zamanto ma tun yaro yana secondary ko bai biya kudin makarantar sa gaba daya ba, a koya masa ya zai kawo wani abu daga cikin abin da yake na al'alar sa na yau da gobe, kuma ya kama da kudin makaranta din da a koya masa cigaban zamani ne yazo a haka.
3: A koya mai rike kansa tun kafin ya kai wasu lokuta,
4: kafin ya kai lokacin da wata ikan ya farka ma wanda suke rike shi sun ya rasa shi
3: sosai ma,
4: ko mutuwa ko kuma retire
3: sosai ma.
4: To daga cikin ma su kansu hanyoyin da muke shigo da mutane akwai pensioners, senior citizens,
3: yan pension
4: su ma su ne kwanan da muka gano yan pension da yawa suna ta kawo cappa in gausa cewa to su fa ba sa ji muna fada sunan su
3: sai mu ce koyar da sana'o'i maza da mata da kananan yara da masu bukata ta musamman da yan pension
4: da ma waɗanda suka kusa retire din
3: ai to shikenan da wanda suka kusa da retire da kuma yan pension
4: to da ma waɗanda suka fara aikin yanzu
3: to
4: yawanci zaka ga mutun yanzu yayi retire da karfin sa
3: sai ma
4: da jinin sa a jika
3: saboda ai ayyukan yanzu wata kila zaka ga mutun ya fara ne bai ma kai shekaru 20 ba ko wani abu maka mutaja ko shekaru 30 sai kaga an ce matashin dan fansho ai muna da su aiki
4: shekara 55
3: wani kafin haka ma
4: eh
3: wani kafin shekaru 55 za ga yi retire
4: to irin wayannan suna nan yanzu suna shigowa ajiya in gausa kuma ina yawa yan fansho albishir cewa kofar mu a bude take cewa duk lokacin da suka shirya wanda ma ya ji ya kusa retire kamar yanzu wanda ya sako bai fi shekara 2 ya retire ba kankace mai wannan cikin ko Allah sai ga biyin nan ta cika to kamata ya ce tun kafin ya retire din ya saka tsarin da zai fara koyon sana'o'i yanda in yayi retire ba zai hada da wai yanzu ne yake kokarin koyon sana'ar kuma ba ga kuma shi baya zuwa office
3: kar ya zauna a gida sai karanta jarida
4: ko ga wata dama dama ta samu sannan kuma ɗaya daga cikin albishir din kamar yanda ka faɗa cewa muna da sabon albishir na ci gaba yanzu mun tsantsare ajin koyon robotics da kuma artificial intelligence yadda muka yi tayo mutane albishir to gaskiya
3: kirkirar fasaha kenan da
4: kake ci a yanzu fasahar kirkirar fasaha da ake cewa artificial intelligence so wani abu ne wanda yanzu fasaha ce ta zamani da ta shiga ko ita ce kamar abin da ake cewa general purpose technology ta shiga ko ina kowace ma'aikata kowace sector kowace kasuwa
3: ta zama jigon
4: ta zama jigon da fiyar komai yanzu a rayuwa dan haka tun daga amfanin mutum da zai na kansa da kansa da amfanin abin da zai amfane shi a gida da iyalinsa don da zai amfane shi a lafiya don da zai amfane shi a ilimi don da zai amfane shi a tattalin arziki da ma gwamnatoci da kamfanonuwa da kasuwanni da waɗanda suke wato masu kamfanonuwan kansu da suka dauki wasu aiki duk suna buƙatar su shigo ba lalle sai ka koyi artificial intelligence a ce wai kana yin shi kamar wani AI engineer ba a'a akwai abubuwa na basics muna ce masa AI foundation cewa wasu abubuwa ne da kowa ma yana bukata ya sani duk wanda yake da sha'awa zai zuwa yi registration kuma an ce masa aji da ya cika yanzu an bude kofa zai zuwa yi registration ya fara sati mai zuwa shi ma kamar yanda zamu fara in chan courses din a sati mai zuwa insha Allah
3: to waɗannan su ne abubuwan da aka fito da su a daidai wannan lokaci ko to na ga kai tsaye bari mu jirga wasu daga cikin dalibai kafin ka sharuwa akwai Ibrahim Mustafa da aka fi sani da Inyas wanda ɗaya ne daga cikin dalibai na ita wannan cibiya wanda ya kammala kuma a yanzu haka yana zama da kafasa Malam Ibrahim yaya ta kasance da kai a cibiyar Ingausa me da ne ka koya kuma yanzu a wannan lokaci yaya rayuwa take tafiya
7: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bayan na shiga Ingausa ko in ce makarantar Ingausa wata na shiga zuwa bakwai har abinda na zama
3: da wuyan da duk abinda ka zama
7: in zama wajen aiki zan tafi gaje kana a dunkule dai muka shiga makaranta kamar ba za a yi ba haka sai ga engineer ya shigo sai mana kamar orientation sai na ji ana ya faɗa mana alal misali wannan makaranta ce tana buƙatar dress mai kyau ka je maka zama kamar musulmi da wayar duk da cewar an zo koyan sana'a ne da sauransu amma kuma sai na gina shugura tarbiya ya ne mana hudu ba ya kamata ka a yi askin banza ka a haɗu mata da maza in ba dole-dole ba don ma kusan in aikin ajin mata da maza ne sai an fara sa mata a baya sai a sa maza a baka wannan abubuwa sai na ga kaga mun zo koyan ilimi kuma an koyana har koya mana tarbiya a gurguje kuma sai aka fara koyan ilimin malaman su duk wanda zai zo ya fara lecture zai zo ya sa masu sunansa ya gabatar da kansa ya ba ku kuma lambar waya in baka gane ba ko bayan aji ko a gida ka buga mishi waya ko ka mishi chat ku ji waro lema matsala to kaga ni na NCE akwai lokacin da ina zo na tambaya ma ana cewa in zauna na fiye tambaya amma nan wajen wai su ma ake na tambaya wannan zai ma turanci in kana bukatar turanci wannan kuma Hausa ma zai fassara ba in baka jin Hausa in baka jin turanci ce a to an zo wajen da za a koya to a dunkule dai ina faɗa ma ni na zo koyan kamar mizanci ne na zo yin koyan ICT kamar harkar communications installation na routers da wide na koyi wancan as a profession
3: abinda kake da bukata abinda ka zo koya
7: amma dan abinda aka dan taba mana na solar to shine yasa na je wani waje su kuma suka ga wannan gogewar tawa su zanta maka makaranta ma ne Bisan
8: wannan shafakan da aka yi.
7: Dan wannan shafakan na Sativiyar. Wancan kuma wata uku nayi. Da yake ban samu dama na babu kasuwar sa a kusa da mu. Sai ne amfani da wannan Sativiyar din da na koya a Nasola. Sai na ji ne attaching da aka tura na attachment. Sai ne attaching ne presenting din abun na gabatar da abun da aka koya mu a Yengauta na Sativiyar. Ni kenan mamakin kaina nake. Da izinin Allah akai amma abun da aka koyar da mu naga tasirin sa. A cikin Sativiyar aka koyar da ni solar, aka koyar da CCTV camera, aka koyar da ni fencing wire, na fencing da ake zagaye gida, aka koyar da ni wiring. To a wannan abubuwan da aka koyar da ni wallahi a ciki na Sativiyar din a ciki da shi yanzu nake cin abinci. Kuma shi wanda na je babban kamfani ne baya wasa. Ya mugun iya sama da shekara 20 ma yana harkar. Amma da na je sai ba abin dama ba saboda ka san shi harkan wayarin duwaye-duwaye sai an gwada ka sannan za a baka dama. Ana ban daman lokacin da aka ban bayan wata biyu fannin aikin karfi ma kamfanin ni na je as in graduate sai ba abin daman aiki da abin da ne na koya ba sai aka sa ni aikin karfi sai na hakura ni aikin karfin saboda na san aka ban aka gwada ni ba zan bawo in gausa kunya ba
8: tabba za ka tsallake
7: su za san zan yi musu abin da suke ba sa tunani ba to ko suna ban dama ba zan manta ba aka ban gaura fankan fanka DCAC sai dai tambaye ni baka za ka iya iya dan shekin ma saboda in baka iya dawo ya ku kona
8: akwai matsala sosai
7: ya ku kona ta ni sai na ce zan iya sai na je na daura sai na tawo da kudin ma daurawar daga wannan kudin daura da na tura shi ba sati ɗaya ba sai ya haɗa min jaka aiki da waye da waye ba mu ɗauka na aiki ba na zo attachment ni a ƙa'ida ni zan biya shi kuɗi ma ina so amma shi da ya ga wannan effort na daga ɗaura fanka ɗaya na nan tsaye ma da Allah ba buƙatar na zuwa
8: ya san ka iya
7: kawai ya gane cewa na iya saboda tana zuwa terminal uku ne wayoyi shida ne da ita ko electrician dai ba goge ne bai fiye iya daura ba sai dai wanda ya sani saboda kano ba rubutu aiki a jiki ba nan sign ne da aka yi kuma duk albarkacin in gausa ne an dunkule mana abin an nuna mana kuma zamu iya
8: kuma an fahimta
7: eh an nuna mana zamu iya saboda jawo da ake a jikin mu ni gaskiya bana san kyama ni da an kyame ni an kyamace ni ba zan iya
8: ba za a zauna
7: ba san iya ba amma wannan jawo ne din ajin akai wanda suka girme ni na jo na ga ajin na ga wani dattijo ne ma wani dan sanda wani irin to sai nace a bari ni relax na zo wajen da ya kamata a koya to wannan abin ne yasa duk abin da na koya a cikin sati biyar din nan yake min tasiri ya gobe kuma jibi ya gata
8: muna tare da su da me ka kware yanzu akai a wannan dan abu.

masu sauraro barkun ku da jimin ci gaba da kasancewa da mu daga nan mita 93.1 akan zangona FM. An shirya tsab domin gudanar da muhawara ta kasa ta I Beg to Differ wadda kafar radio ta Nigerian Info kenan take gudanarwa. To a daidai wannan lokaci an shirya tsab domin fidda gwani na kasa, wato gwani na gunayi kenan, inda kimanin makarantun secondary a sassa daban-daban na kasar nan guda 16 za su fafata. Kullun dai za a gudanar da muhawarar har guda uku, inda za a shafi makonni hudu ana fafatawa tsakanin daliban da suka fito daga waɗannan makarantu guda 16, dalibai masu fasaha da zalaka da iya fitar da zance. An dai zabo waɗanda suka yi nasara ne daga birnin tarayyar Abuja da Fatakwal da kuma birnin Eko, inda su waɗannan dalibai waɗanda suka nuna ƙwarewar su a can baya za su fito a gasar ta ƙasa domin fafatawa tsakanin su ta inda za a fitar da wato na kasa kenan baki daya. Wannan dai fafatawa za a fara ne ta muhawara a ranar Litinin 10 ga watan Agusta da misalin karfe 3 na yamma. To ga wanda yake so ya dauki nauyi na ita wannan muhawara, kai tsaye zai iya tuntubar wannan kafa ta email, wato info@nigerianinfo.fm ko kuma ibegtodifa@nigerian.fm domin samun karin bayani da kuma hanyoyin da za a bi domin kasancewa ɗaya daga cikin waɗanda za su ɗauki nauyi na ita wannan muhawara.

Shi zinzurutun dalibai ƴan asalin Najeriya wanda salon gabatarwa a cikin tis an kuma a fitar da waɗanda na biyu kai har ma da na uku waɗannan dalibai ba za a bar su haka kawai ba za su rabauta da ƙayatattun kyaututtuka saboda ƙarfafa musu gwiwa akan wannan namijin ƙoƙari da bajinta da suka yi a wannan muhawarar ta I beg to differ ta ƙasa A don haka ne aka samar da dama ta musamman domin masu ɗaukar nauyi su shigo a yi tare da su. Sai ku tuntuɓe mu a info@nigeriainfo.fm ko kuma ibectodifa@nigeriainfo.fm. Wannan muhawarar ta ibectodifa ta ƙasa ta dabanci. Fafatawa tsakanin gwanaye.

0: FM.
1: Gazara Gasar tashar Hausa Zalla mita 93.1 a zangon FM.

0: da aka kashe musu ƴan uwa, aka kashe musu iyalai, aka riba su da mahallansu, su me ake musu dan alallashe su a tabbatar musu da cewa wannan wanda ikirarin ya tuban tubatan da su hanye.
1: Gaskiyar magana ni ba ni da yakinin cewa waɗanda suka ce sun tuba tubabbu ne akan gudube na tubatan na su yana da halar gaske, saboda idan muka ake magana muna batu Mr. West na tuna a Katsina Masari yana gwamna. Mr. West na tuna a Katsina Masari yana gwamna. Akwai da yawa waɗanda a gaban hukumomi a jihar Katsina suka daga amsansu makamansu a gaban wannan garkuwa da aka yi da yaran nan 300 da wani abu a garin Kankara.
0: Haka
1: sai biyo bayan wannan irin zaman da aka yi da su, bincike ya nuna ta kafofin yaɗa labarai waɗanda suka yi abin da ake kira investigative journalism. Wannan labarin na ganin ko sai aka fahimci cewa waɗanda aka yi zaman da su da sunan tubabbu a irinsu ne aka je wannan makarantar yaran aka yi garkuwa da su.
0: To wannan bai zama abin kunya ba ga su masu riƙe da madafin iko da ke ikirarin cewa wannan hanyar ita ce mafita, ita ce maslaha, su ba sa jin kunya?
1: A to inda suna jin kunya irin waɗannan abubuwan ma kika su ka gaya duniya ta yi, saboda wannan abubuwan bai kamata a yi ba, saboda duk duniya da irin wannan zaman na sulhu da ake da yan ta'adda a kowa manyan ƙasashen duniya ba taɓa samun ire-iren irin wannan abin ya cimma buri ba, saboda ko an yi ba gaske ba ne lokacin a duk duniya wannan abin idan aka tsaya aka kalle shi a doro irin na dubiya tarihi babu inda bai taɓa faruwa ba. Na gani a Amerika lokacin da Al Capone da wasu daga cikin yaransa suke gudanar da ayyukan ta'addanci na kashe mutane babu gaira babu safa. Na ga irin da yan Gambino's family a New York suka yi wajen yadda suke aikata ta'asa na irin wannan ta'addancin a cikin gida, har ma wasu daga cikin ƴaƴan Gambino's din suka fito suka gaya duniya cewa in dai ɗan da aka haifa ne a tsatsan Gambino's aka kuma ɗauku ya kasance cewa bai aikata laifi ba a cikin rayuwarsa, bai sha jinin ɗan adam ba, to ko DNA test aka yi masa za a gane gwajin ƙwayoyin halitta za a gane ba ɗan Gambino's ɗin ba ne na gaskiya in dai ba aikata crime. Al Capone da commitment ɗin da suka yi a gwamnatoci da yawa na Amurka a daga prison ɗin Alcatraz ma aka ɗauko Al Capone ɗin ya ce ya tuba, ya ce shi kanshi ya yi nadama saboda bai san iya mutanen da a dalilinsa ba su ji ba ba su gani ba aka ɗauki rayukansu ba tare da kwakwaron hujja ba, ya ce na yi nadama na dina na dawo zan gyara a cikin sauran al'umma. Aka ce to a ba shi lokaci, aka karɓi uzurinsa. Bayan Al Capone ya murmure sai gashi kuma aka sake sabo da sabon wave na crime na aikata laifi wanda ya fi na daɗin wanda shi ne Al Capone ya aikata, shi ne aka sake jefa cikin prisonin Alcatraz. To in kika duba za ki ga sai shi kenan masana wanda suka karanta criminology, criminologist daga manya-manyan jami'o'in Amurka da cibiyoyin bincike sai suka ce to lalle kada duniya ta yadda da ɗan ta'adda abokin amana ne ko ina yake a duniya, suka ce zuciya in ta ke kashe ba ta dawowa doron na dama ta kalli baya ta ga abin da ta yi ba daidai ba ne ta zama mai da'a mai kirki mai tausayi mai compassion a rayuwar gaba. To ni idan ina jin irin waɗannan abubuwan in na kalli abubuwan da suke faruwa a yanzu a Najeriya idan muka dogara da cewa zaman sulhu da za a yi da 'yan ta'adda to wani abu ne wanda zai ba 'yan ta'adda wani boost, wani ƙarin ƙarfi, wani ƙarin ƙaimi, ya kuma eroding din confidence din al'umma, ya zaizaye tunanin al'umma cewa to wanda ya kamata su kare al'umma sun kai gudaban sai an jawo waɗannan 'yan ta'addan an zauna da su, ashe kenan kowa zai gamsu cewa tafiyar ba wadda za ta ɗore ba ce.
0: Ni nakan ce man cewa ake yi da irin girman ta'annadin da su ta'annadin da su 'yan waɗannan masu ta'addanci suka aikata ne,
1: kuma yanzu a dawo a ce wai
0: kuma a ce an dawo, amma ko akwai wata hikima ne a ci da ne ba tunda harkar ta'addancin nan an ce fuskoki gare ta. Misali akwai waɗanda tilasta musu aka yi su shiga cikin ita wannan harka.
1: Wa tilasta musu?
0: Ito
1: abin tambaye kenan, babu wanda zai aikata mutumin da kika ga ya shiga harkar shan jini da aikata laifi don ya ci daɗin rayuwarsa ni ya zo ya ce mun wani ne ya ce je ka kai ba zan amince ba, saboda ai zuciya ta mai ita ce kekashewar tunani ta mai tunani ne ɗaukar gabarin yin abin da

0: kari yana da yana gurin su al'umma ba wani wanda yake rike da madafi ya wuya irin wannan hujjar shi haikatin Najeriya ba zabi ya kake ba haikatin Najeriya waɗanda suke da power of incumbency suna kan ludayin su yana kando ai duk su suke da to wani control akan wani security apparatus ne suna da control a media
1: yadda suka dama haka ake sha
0: yadda suka dama haka za a sha ba shine dalili ba saboda ni na koyi darasi yadda suka dama haka za a sha ba shine dalili ba saboda ni na koyi darasi zaben aki ba Jonathan abiyan ne ko to a wannan lokacin aikin ga rising profile na wato tashe ko farin jini da Buhari a Najeriya a lokacin ba na jin ko Mandela ta farin jini yana fama da Buhari saboda duk Africa contemporary history a tarihi na zamani a baya bayan nan ban taba ganin mutumin da ya samu kansa a madafin iko wanda ya karba a wajen al'umma kamar Muhammadu Buhari Allah ya ji kanshi
1: amin
0: kuma a wannan lokaci sai ake cewa ai gwamnati mai ci ta PDP tana da ƙarfi tana da iron fist tana da takalmin ƙarfin takawa yadda take so bari mu gani yadda za a haihu alagaya daga bangaren adawa a zuwa Ethiopia ɗin gwamnatin da za a mai gurbinta da ta adawa ɗin sai gashi lokaci guda wani sabon sauyi ya shigo demokradiyyar Najeriya

aka ce wani zai iya masa, aka ce daidai yake da bashi. Idan naji maka kan wanda kamar ta zo ta ce, ya Rasulullahi, na yi mata aikin haji, maiki sai ce barin tambaye ki, idan alabin mahaifiyarki bashi, zaki biya mata bashin? Ta ce zan biya mata. Sai maiki ce fa dainullahi ahaqqu bil qada sallallahu alaihi wa sallam. Sun yi sanya malamai suka ce, idan mutum ya mutu bai wasiya ba, magadansa kuma basu tausaya masa ba, alkhairinsa biyan bashi ka shafi mutum a wani abu ya faru, ya rasu ana bin sa bashi, wanda yake bin sa bashi din, wanda yake bin sa bashi din, na fi kyautata zaton rashin sani. An ɗauko gawarsa za a tafi da shi makabarta. Sai ku ce salamu alaikum jama'a, da Allah ina da bayani. Aka tsaya cirko-cirko da gawa, ji ake wani abin zai faɗa. Sai ce waye bawan Allah nan ina bin sa bashi faɗa. Sai ce waye bawan Allah nan ina bin sa bashi, gashi ya mutu ka ban kaɗa shi bainan nasi. To ai malam haka aka ce, nace to a daina don Allah. To wannan abin sai ya ɗauki hankali, na cewar duk ran da karatu

0: to dan Allah da annabi ko a rubuce ne a dauko takarda ke dauko ko sun kai naira 110,000 ne a bani na Allah yasa na je na dan jujjuya su ni fa yanzu ban kin ringa koda sai da gori ba bane ba abin da ya dame ni indai kawai za a samu a ci a koshi shikenan ai
1: ta ejin ai da ma sai da gori bace ta dace da kai
0: babu damuwa amma dai a dibo mun kudaden
1: to wanda ka bani ajiya ka ban ajiya kai ma da bakin ka me kace kace kudin da nake baki ka ka kyauta ka bani da in ajiye da kan na ajiye kudi na wani ya zama halaliya ta dan haka
0: Nazifa matan matan kwarai fa matan kwarai fa taimakin mazajin su suke
1: okay ni ba matan kwarai bace shi yasa nake zaune da kai a cikin gidan nan a hakan ka ka nake zaune da kai a cikin gidan nan to wallahi daga yau mata kare ai da ma na ga maka kawai ka sake ni
0: ni fa na ji wannan munafika kanwanta ke kafin in shigo na ji kuna ta surutu ko tana ciki ne
1: ba wata kanwata ba wata kanwata kawai ka sake ni
0: ki daina rike mun ya kike rike mun waya riga
1: ya ba zan rike maka ba kawai ni ka bani takarda ta ba fa za ka fita daga gidan nan ba sai ka sake ni ehe ba inda za ka sake ni ka bani
0: wallahi rigan nan ba kwari ne da ita ba za ki bela mun waya riga
1: ta yage in ta yage ma ka je can ka nema ka je can ka nema dan ladi ni na gaji da zama da dan ladi
0: Allah ba buga ki da bango ba kuma ni zan kai ki asibiti
1: to gani mana ka kaiwa ai kwanda kwanda a zo daga gidan ma kai ni kwanda ma in mutu da wannan zaman da nake da kai
0: ehe kawai ke cewa ba duk duniya ba wanda yafi ni kyau
1: a da ba
0: yanzu duk kyau na duk arziki na yanzu dan Allah yasa kawai
1: a da ne ai
0: ya Nazifi kaga dan yana zaure dan cikani mana dan Allah ki cikani mana
1: ba za ka fita daga gidan nan ba sai ka sake ni ba fa za ka fita ba ka bani takarda ta kawai ka sake ni sai ka fita
0: kin ga bera zai taka miki kafa
1: kin ga taka miciji ne zai taka ni Dija ya fita daga cikin gidan nan bai sake ni ba ai wallahi ka je ka dawo ina zaune sai ka bani takarda ta ina dalili zaman talauci ga su can masu kudi sai hari suke ha ba ina bazan iya wannan zaman ba

0: yawa, ana ciki a zaune kenan. Wai wai wai wai wai. Allah na gode maka, na'am.
1: Ya naga ka dawo a jiki haka da gumi sharkaf. Kamar
0: Labiba, gudu ne.
1: Gudu.
0: Kwarai da gaske.
1: Wai mai gida me yasa kullun kake mai da kanka karamin yaro ne? Wani irin gudu sai ka ce karamin yaro?
0: A'a, to ai kin san idan wani abin ya taso, ai dole ne ka juya ka koma abin da ka baro a baya. Gani nayi za a yi min illa, za a yi min walawala, aka nuna ban san me nake yi ba, shi yasa ne gudu. Ba din nayi gudu ba, wato ba zan tsira da wannan jakar da kike gana rukuta ba.
1: Kar fa mai gida ka je ka dinga tsokanar mutane su zo su illata min kai in zo in shiga uku.
0: Kin galibi
1: ni abin da yake damuna kenan.
0: Ba zancen wai tsokana, jaka aka nemi wace yau ne ranar bude ta, kuma ba a samu an bude ba, aka yi munafunci aka yi hade-hade, shine na fusgo jakata na fito da gudu na tina tirene din da ne na da na gudu gasa da ne ta gudu ita na tina ban yi burki ba sai anan. Wurin shi yasa ka gani kamar an tsoma ni a duro saboda gumi.
1: To ai abin da zan ce kenan, ce mai gida kuma shine kake wannan gumin kamar an tsoma ka a duro.
0: Abin da nake
1: tun asali ni na so mai gida, baka je ka tayyara kanka a cikin wannan lamarin jakan nan. Kowa ya sani ba, amma ka je kai nan kai nan kai nan kana ta yawo da jaka, dole ne hankalin kowa ya koma kan jakan nan.
0: Ni ba Labiba, ni ba wannan ba ma, ina umma. Shekara ta kusan uku banga umma ba, kuma an ce ta zo tana cikin gida, shi yasa ma na karasu ta zo a bude jakan nan a gaban umma ta samu albarka tunda abin ya gagara a can.
1: To umma dai ta zo hakika, kuma na dafa mata ruwa mai dimi ta yi wanka, sannan na bata abinci ta ci ta sha ruwa ta koshi, sai ta ce bari ta je gidan kawu na lungu.
0: To kuma ban da abinki maimakon ki samu tsoho wannan ki kinfude ta ita bacci. So kuma wani kai ta tafi wani gidan kawo na lungu hayaniyar yara masu ya dame ta haba Labiba.
1: Ni ma na ce ko za ta huta, sai ta ce ka san dan uwa da dan uwa, sai ta ce ma a'a tana son ta je ta ganshi tukunna, idan ta dawo in ya so sai ta zo ta huta. Sai na ce ma to shikenan,
0: ta ci dai ta sha
1: komai, ta ci ta sha,
0: an samu kaji an bata ta ci, ko kuma da me da me aka bata.
1: Me gida ba ga kalar abincin nan kana gani ba? Kai ka makance saboda gudin nan da kai ne.
0: To wannan ga. Ka
1: san an bani gado. Ka san an bani gado na, dan haka a cikin
0: da zan sako. Cinyen menene wannan? Cinyen.
2: Paperwork gone. Queues retired. Waiting history.

0: da mai daɗin baki. Yaro bai iya koyawa wani babba bai iya koyawa. Shekaran jiya na ta yi daji na naɗin kai ɗan tsuntsuna nan lututu mai yan tsoraye. Shina ta yi ɗauke da killaye ni ce kai wanga ina za ka zamu aramin sarkin tsuntsaye wa asirin tsuntsaye.
1: Karfe 7 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi.

0: To a labarin za ku ji cewa dalibai da malamai da aka sace a jihar Oyo sun shaki iskar yanci. Jam'iyyar APC za ta bayyana Kashim Shatima a matsayin wanda zai yi wa shugaba Bola Ahmed Tinubu takarar mataimakin shugaban kasa. Gwamna Abba Kabiru Yusuf ya kafa kwamitin tsara kundin manufofin yakin neman zaben shekarar 2027. A ketare kuwa shugaba Trump ya ce Amurka da Iran sun amince su ci gaba da tattaunawa amma ya ce tsagaita wutar ta kare. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a labaran kasa da na ketare ne yau Juma'a 25 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijira goma kilan ga watan Yuni shekara 2026 miladiya yau kwanaki 56 da sace dalbai a jahar Borno muna yabawa da kokarin gwamnatin tarayya domin ganin cewa an kubutar da waɗannan dalibai a jihar Borno yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran dalibai da malaman su da aka sace a karamar hukumar Orire dake jihar Oyo sun kubuta daga hannun masu garkuwa da mutane bayan sun shafe kwanaki 56 suna hannun su mai magana da yawun shugaban kasa Bayo Onanuga ne ya bayyana haka yau Juma'a a cikin wani sako da ya wallafa a shafin sa na X Onanuga ya sanar da cewa an sako waɗanda aka sace daga hannun masu garkuwa da mutane har zuwa wannan lokaci ba a bayyana cikakken bayani kan yadda aka ceto ɗaliban ba an biya kuɗin fansa ko kuwa ba a biya ba a wannan labarin kuwa ɗalibai da malaman su da aka kubutar bayan an yi garkuwa da su a karamar hukumar Orire dake jihar Oyo sun mika godiya su ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da jami'an tsaro a cikin wani faifan bidiyo da fadar shugaban kasa ta wallafa yau Juma'a bayan samun yancin kubutar da ɗaliban waɗanda aka kubutar kenan sun gode wa shugaba Tinubu da kuma jami'an tsaro bisa kokarin da aka yi wajen tabbatar an kubutar da su cikin koshin lafiya. Kwamitin gudanarwa na jam'iyyar APC na kasa tare da manyan jagororin jam'iyyar na gudanar da wani taro a babban birnin tarayya Abuja. An shirya taron ne domin gabatar da mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima a hukumci a matsayin abokin takarar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a zaben shugaban kasa na shekarar 2027. Wannan na zuwa ne watanni ana hasashen cewa shugaba Tinubu na iya maye gurbin Shatima da wani kirista daga arewacin Najeriya a matsayin dan takarar mataimakin shugaban kasa gabanin zabe. Manyan jigajigan jam'iyyar APC da ke wurin taron sun tabbatar wa jaridar Punch cewa shugaba Tinubu ya sake zaben Shatima a matsayin abokin takararsa yayin da ake sa ran fitar da sanarwa a hukumce daga baya a yau Juma'a. Ministan ayyuka Dab Umahi ya yi watsi da ikirarin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Labour Party na zaben shekarar 2023 Peter Obi cewa ana barazana ga rayuwarsa yana mai cewa wannan furuci alama ce ta matsaloli da ke fuskanta a siyasa da yake jawabi yayin duba ayyukan gine-gine a jihar Ibonyi a yau Juma'a. Umahi ya ce babu wani wanda ke son ganin Obi ya mutu tare da jaddada cewa ya kamata ya daina sukar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Dab Umahi ya kuma yi gargadin cewa idan Obi ya ci gaba da sukar shugaban kasa shi ma zai mayar masa da martani a bainar jama'a. Haka kuma ministan ya yaba da ayyukan more rayuwa da gwamnatin Tinubu ke aiwatarwa a yankin kudu maso gabas yana mai cewa a shirye yake ya yi muhawara da Obi kan nasarorin gwamnatin Tinubu tare da yin kira ga masu kada kuri'a a yankin su marawa shugaba Tinubu baya. Tsohon mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya baiwa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wadin kwanaki 7 da ya dauki mataki kan kudirin dokar hukumar binciken kudaden gwamnati ta tarayya ko kuma ya sauka daga mukaminsa. Atiku ya zargi shugaba Tinubu da karya kundin tsarin mulkin kasa ta hanyar jinkirta daukar mataki kan kudirin doka wanda ya ce an tsara domin karfafa tsarin binciken kudaden gwamnati da tabbatar da rikon amana. A cikin wata sanarwa da mai magana da yawun sa Frank Shaibu ya fitar tsohon mataimakin shugaban kasar ya ce doka ta tanadi cewa shugaban kasa dole ne ya amince da kudiri ko kuma ya ki amincewa da shi cikin kwanaki 30 bayan karbar kudirin. Ya ce ya yi watsi da wa'adi da kundin tsarin mulki ya gindaya na raunana hukumomin kasa tare da rage amincewar jama'a ga gwamnati don haka ya buƙaci shugaba Tinubu da ya sanya hannu kan kudirin doka ko kuma ya bayyana a hukumce dalilin da suka sa ya ki amincewa da ita. Gwamna Abba Kabiru Yusuf ya kaddamar da wani kwamiti mai membobi mutane 17 da zai tsara kundin manufofi domin yakin neman zaben gwamna na shekarar 2027 da kuma ajandar yiwuwar wa'adi na biyu. kwamitin zai saki nazarin takaddar manufofin gwamnati na shekarar 2023 mitakin kokari na ga gwamnatin jihar Kano domin tantance abubuwa da aka cimma sannan ya fitar da sabon shiri da dabaru wanda zai jagoranci abubuwa da gwamnati za ta baiwa fifiko daga shekarar 2027 zuwa shekarar 2031 Dr. Aminu Magashi Garba ne zai jagoranci kwamitin yayin da Dr. Yusuf Yawu Gambo zai kasance sakatare a cewar sanarwa da mai magana da yawun gwamnati Sanusi Bature da wakin tofa ya fitar yau Juma'a kwamitin zai gudanar da aikin sa ne karkashin kulawar gwamna Abba Kabir Yusuf da mataimakin sa Murtala Sile Garo ya kamata a ce naƙuda ta kasance wata sabuwar tafiya a rayuwa amma ga mata masu juna biyu da dama a ƙauyen mai unguwa dake karamar kuma dan batta nan Kano wannan tafiya tana farawa ne da neman babur din Adini ta sahu zuwa hadkwatar karamar hukumar domin haihuwa duk da hadarin dake tattare da haka hakan na faruwa ne saboda cibiyar lafiya daya kacal dake kauyen na rufe kofofinta da karfe 3 na rana a kowace rana sakamakon karancin ma'aikata da kuma rashin ingantaccen kayayyakin aiki wannan na bar mata masu juna biyu da zabi bi kacal ko dai su yi wannan tafiya mai cike da hadari ko kuma su haihu a gida a wannan mako Victor Christopher ya kai ziyara kauyen inda mazauna yankin suka bayyana cewa matsaloli da cibiyar lafiya ke fuskanta na tilastawa mata masu juna biyu saka rayuwarsu cikin hadari yayin neman wurin haihuwa duk da cewa gwamnatin Kano ta ce ta fada da samar da ayyukan kula da lafiya na matakin farko na tsawon sa'o'i 24 a fadin jihar kamar da za a ji a rahoton Muhammad Fadil Saleh
1: Yayin da wasu matan da suka tsira da rayuwarsu a ƙauyen mai unguwa suke bada labarin irin wahalhalun da suka sha wajen haihuwa. Nana Isiyaku da wasu da dama da suka rasa rayukansu labarin su sai dai a ji a bakin ƴan uwa da makota. Mai gidanta Ilyas Isiyaku ya sheda mana yadda naƙuda ta balle mata da misalin karfe 3:30 na dare a lokacin da cibiyar lafiya ta ƙauyen ta dade da tashi daga aikin ranar da ta gabata. Inda ya tabbatar da cewa nana da jaririn da ke cikin ta sun rasa ransu ne a hanya yayin da ake kokarin kai ta asibitin kwararru da ke Dambatta.
2: Mata ta karfe 3:30 jini ya balle mata ba ma'aikata. Aka ce sai a tafi babban asibiti. Na karamar hukumar Dambatta to muka dauka muka tafi asibiti. Allah ya sa muka kai ga asibiti kafin a karbi haihuwa to Allah ya mata rasuwa.
1: Ba kowane ahali bane ya rasa wani na kusa da shi amma da dama na ci gaba da rayuwa da radadin abubuwan da suka faru sakamakon lalacewar cibiyar lafiyar da ke kauyen. Zainab Jamilu ta ba mu labarin lokacin da take zuwa awo inda kwatsam wani bangaren rufin cibiyar lafiyar ya fado dab da inda take zaune.
3: Koran nan da nazo asibitin nan fili ya fado min da gara. Ga kashin beraye yayyawa ga kashin kadangaro haka. Ba sa karban haihuwa anan. Sai dai a tafi babban asibiti na Dambatta kuma mu muna cikin jihar Dambatta.
1: Ire-iren waɗannan abubuwa da dama su suka sa mata da dama suka daina zuwa awo. Wani daga cikin jami'an lafiya masu aikin sa kai a yankin Sani Bashir Muktar ya ce adadin masu zuwa awon ya ragu matuƙa har ma ya sheda mana cewa magunguna da dama na lalacewa ba tare da an yi amfani da su ba.
4: Mu koyi ira awo muke bayarwa anan wanda kuma akwai garuruwa guda hudu wannan garuruwan kuma gaba daya a wannan asibitin suka dogara. Sakamakon lalacewa asibitin nan to gaskiya wasu sukan nema su janye su daina zuwa. Rahin zuwa asibitin to wani he expire ma saboda zaka zo neman lafiya ka dau cuta kaga ba zaka zo ba.
1: Saboda damuwa da halin da suke ciki shugaban kungiyar raya kauyen mai unguwa Atiku Suleiman ya ce kungiyar ta su yi katin asibitin har guda 1000 wanda za a raba kyauta domin karfafawa al'umma guyuwa wajen neman kulawar lafiya sai dai ya ce duk da yawan koke-koken da suka kai ga hukumomin da abin ya shafa har yanzu ba a samu wani gagarumin sauyi ba
5: mata an sun zo da marasa lafiya wajen higa asibitin ya kan dan ba su wahala kungiya ta ciyo bulo da suminti an samu an gyara wajen sannan kungiya ta kai kudi wajen bugo kati ya kai akalla kwaya 1000 gwamnati su taimaka su zo su gyara mana wannan asibiti dan mu hine damuwar mu a yanzu haka
1: wannan cibiyar lafiya dai an gina ta ne kimanin shekaru 20 da suka gabata amma a halin da take ciki yanzu tamkar wacce ta kai shekara 100 ba a kula da ita bangon ginin ya tsatsage ba kyan gani bare samun nutsuwa ko kwanciyar hankali lamarin da ya ba kadangaru da sauran halittu makamantan su kyakkyawar makoma yayin da jemagu su ma suka samu gurin kwana har ma kashin su ke addabar harabar ginin baki daya baya ga haka cibiyar ba ta da isassun kayan aiki kuma tana aiki ne na tsawon sa'o'i 5 kacal a rana duk da cewa tana kula da mata masu juna biyu daga kauyen mai unguwa da kauyukan dake makwabtaka da su daya daga cikin matan Rabinura ta ce ta yanke shawarar zuwa haihuwa asibitin kwararru na Dambatta saboda cibiyar lafiyar kauyen ba ta karbar haihuwa.
6: Kun muka zo asibitin awon ba kayan aiki. Daidai da test din jini in za a yi mana. Daidai mu je babban asibiti. Idan za ka yi, daidai in je dan bata babban asibiti. Saboda ka ga nan karamin asibiti.
1: A cewar hukumar kula da kiwon lafiya matakin farko ta kasa a kowace rana Najeriya na rasa kimanin yara 2300 yan kasa da shekara 5 da kuma mata 145 wajen haihuwa. Ko da yake gwamnatin jihar Kano ta ce mace-macen mata wajen haihuwa ya ragu daga mutum 1025 zuwa 570 cikin mata 1000 sakamakon matakan da ta dauka. Al'umar kauyen mai unguwa na ganin cewa inganta cibiyar lafiyar su zai taimaka wajen ƙara rage asarar rayukan.
7: Gwamnati da hukuma a kawo mana tallafin kayan aiki a wannan asibiti. Gabaɗaya ma mu in son samu ne a ruguje mana asibitin nan a faɗaɗa mana shi.
8: Wasu na kan iya zuwa, wasu kuma ba sa zuwa. Suna ganin kamar idan sun zo babu wani aikin aiki da za a taimaka musu. Shi yasa daga sun tashi suke wucewa General Hospital.
1: Da gazawar cibiyar lafiya a kauyen.
9: Maganar nan dai haka take dole Allah ba mu gana kariya cikin wannan magana. Ba haihuwa anan. Sai an zai babban asibiti. To kin da muke shugabanni sai Allah su duba su ga nisan da muke da shi a taimaka wannan asibiti a kala masa girma da komai a cikin sa.
1: A nasa bangaren kwamishinan lafiya na jihar Kano Dr. Abubakar Labaran Yusuf ya ce gwamnatin Kano ta inganta cibiyoyin lafiya guda 320 kuma tana shirin fadada aikin zuwa cibiyoyin lafiya 484 a dukkanin mazabin da ke kananan hukumomi 44 a fadin jihar. Ya kara da cewa cibiyoyin da aka inganta za su rika aiki sa'o'i 24 domin samun kulawar kwararrun ma'aikata tare da kai ta asarar rayukan mata da kananan yara.
10: Asibitocin da muka alƙawarin gyarawa 484 wanda mun gara 320 bagaida muke ta saka musu kayan aiki sannan kuma samar musu da malaman jiya waɗannan su shi mun gyara muna da shi a zuciyarmu cewa na daidai za a saba musu wutar sola insha Allah zai awa 24 yawan ma'aikatan ba su kai su shift ba to su ba muna aiki akan su don mu tabbatar da cewa mun samar da waɗannan isassun ma'aikata za su dinga aikin safi, aikin yamma da aikin dare.
1: Ga al'umar kauyen mai unguwa, mafitar a gurin su mai sauki ce. Burin su shine da zarar mace mai juna biyu ta shiga nakuda ta tarar da ma'aikacin lafiya yana jiranta a cibiyar lafiyar, ba wai su je kofa a rufe kamar yadda aka saba ba.
0: To anan kuwa gwamnatin jihar Kano ta fara aikin gyara da kuma sake fasalin cibiyoyin koyar da sana'o'i da horaswa guda 13 kan kudi naira biliyan 2.3 domin inganta ilimin sana'o'i da kuma bunkasa tattalin arziki. Kwamishinan ma'aikatar bibiya da tantance aikin gwamnati Comrade Nura Majisil Maila shine ya bayyana haka yayin gudanar da sabon rangadin duba yadda aikin gyaran ke gudana cibiyoyin. A cewar sa za a gabatar da rahoton bincike da shawarwari da aka tattara ga gwamna domin tallafawa ƙarin matakai da za a dauka tare da tabbatar da cewa an samar wa cibiyoyin dukkan kayan da ake bukata.
11: Makarantu Skills Acquisition Institute har guda 26 wanda daga cikinsu aka kammala gyare-gyaren guda 13 kawai a wannan ma'aikata ta raba kanta har team 3 inda ta tafi aka yi atisaye a cikin waɗannan makarantu. Babban makasudin wannan atisaye da muka yi a wannan rana shi ne don assessing ɗin yanayi da suke ciki da kuma irin gyaran da aka kammala su aka gudanar a waɗannan makarantu dawo hayyacinsu da bisa dari don a ci gaba da gudanar da training matasa mata da maza a faɗin wannan jihar ta albarka.
0: Rangadin ya shafi cibiyoyi na musamman guda 13 ciki har da cibiyar koyar da harkokin fina-finai ta Kano, cibiyar bunkasa aikin jarida, cibiyar koyar da harkokin karɓar bakunci, sai kuwa cibiyar koyar da tuki da cibiyar fasahar bayanai, cibiyar wasanni da cibiyoyin kiwon dabbobi, kifi, noman lambu da makamantansu. Gwamnan jihar Rivers Simon Life Bara ya gabatar da kasafin kuɗi na naira trillion 1 da biliyan 8,550 na shekarar 2026 wadda aka yi wa lakabi da kasafin da zai bunkasa tattalin arzikin jihar. Gwamnan ya ce kasafin kuɗin zai fi mayar da hankali kan bunkasa ababen more rayuwa, inganta jari, ƙarfafa tsaro, haɓaka tattalin arziki da kuma gudanar da kuɗaɗen gwamnati cikin gaskiya da riƙon amana. Ya bayyana cewa kasafin da aka gabatar ya fi na kasafin kuɗi da aka yi wa kwaskwarima na shekarar 2025 da kashi 24.5 cikin 100. Yana mai cewa ana sa ran kuɗaɗen za su fito ne daga kuɗaɗen shiga na cikin gida, kuɗaɗen rabon albarkatun mai, tallafi, rance, sayar da kadarori da kuma sauran kuɗaɗe da suka rage a asusun gwamnati. Wasu da ake zargin mayakan kungiyar Boko Haram ne sun kai harhare kan wuraren sojoji guda 2 a Maiduguri a babban birnin jihar Borno, inda harsashe da suka kauce suka samu fararen hula ciki har da amarya mai makonni 3 da aure. Rahotanni sun ce maharan sun kai harin ne kan sansanonin sojoji da ke ungwannin Kofa da Muna da sanyin safiyar yau Juma'a, amma dakarun soja sun yi nasarar dakile harin. Mazauna yankin sun ce musayaruta da aka yi ta haifar da firgici, lamarin da ya tilasta wa mutane da dama barin gidajensu domin neman mafaka. Sojoji sun tabbatar da cewa dakarun operation haɗin kai sun dakile yunkurin da dama na ƴan ta'adda na kutsawa cikin Maiduguri da kuma wasu sassan jihar Borno. A nan kuwa rundunar sojin Najeriya ta ce dakarunta na sashi na uku na rundunar haɗin gwiwa a arewa maso gabas sun samu nasarar kama wata 'yar ƙasar waje dauke wato da ake zargi da kaiwa mayakan Boko Haram kwayoyi da kuma giya. A wata sanarwa da mai magana da yawun sojin Muhammad Goni ya fitar, ya ce sun yi amfani da bayanan sirri wajen bibiyar ta, inda a jiya Alhamis 9 ga watan ta ceto wani ma'aikacin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da aka yi garkuwa da shi tare da kubutar da wasu mutane da aka sace, wato shanu da aka sace da kuma dakile hare-haren 'yan bindiga sassa daban-daban na jihar. An gudanar da waɗannan hare-haren martani ne tare da haɗin gwiwar sojoji, bayan hare-hare da 'yan bindiga suka kai a kanin hukumomin 30 mafara gumi da kuma gusau. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Zamfara DSP Yazid Abubakar ya ce jami'an tsaro sun fafata da 'yan bindiga da suka mamaye wasu al'ummomi tare da sace ɗaruruwan shanu, inda aka ƙarshe aka tilasta musu janyewa bayan sun yi asara mai yawa. Ya ƙara cewa ma'aikacin INEC ɗin da aka ceto mai suna Aliyu Muhammad an yi garkuwa da shi ne yayin da yake jigilar kayayyakin jarabawan Neko a kan hanyar Gumi zuwa Sakkwato. Najeriya ta sake samun karin wasu masu kamuwa da cutar zazzabin lassa a mako na 26 na shekarar 2026, inda aka tabbatar da sabbin mutane 31 da suka kamu da cutar, a ƙari akan mutane 22 da suka kamu a makon da ya gabata. A cewar cibiyar dakile cututtuka masu yaduwa ta ƙasa, an samu sabbin waɗanda suka kamu da cutar ne a jihohin Bauchi, Ondo, Taraba da Benue. Tun daga farkon shekarar nan mutum 221 sun mutu sakamakon cutar, yayin da adadin mace-macen masu kamuwa da ita ya kai kashi 24 cikin 100, wanda ya fi na bara da ya tsaya a kashi 18.7 cikin 100. Haka kuma cutar ta bazu zuwa jihohi 23 wadda ƙarin hukumomi 111 a faɗin ƙasar nan. NCDC ta ce mafi yawan waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar sun fito ne daga jihohin Ondo, Bauchi, Taraba, Ido, Benue, tare da bayyana cewa ma'aikacin lafiya guda ɗaya ya kamu da cutar a cikin sabon rahoto na mako da ya gabata. Hukumar binciken haɗura ta sufuri ta ce kaftin ɗin jirgin kamfanin VMO Aero ya shaidawa masu bincike cewa matukin jirgi da ke sanya ido ya yi kuskuren ɗaukar wata kwalta a matsayin filin saukar jirgi kafin jirgin ya sauka a kusa da filin jirgin sama na Asaba da ke jihar Delta. A cewar rahoton farko da hukumar ta fitar kan lamarin a yau, hukumar ta ce an baiwa jirgin wanda ke ɗauke da mutane 7 izinin sauka a filin jirgin sama na Asaba, amma daga bisani ya sauka a kan wata hanya da ake ginawa kusa da filin jirgin saman. Hukumar kula da filayen jiragen sama ta ƙasa ta musanta rahotanni da ke cewa an tilastawa masu motocin tasi da ke aiki a filayen jiragen sama su maye gurbin motocinsu da samfurin motoci na shekarar 2020 domin ci gaba da ayyukansu. Hakan ya biyo bayan wani bidiyo da ya bazu a kafafen sada zumunta, inda wasu direbobi suka yi zargin cewa ana tilasta musu sayen motoci masu daraja ta tsakanin naira miliyan 18 zuwa miliyan 30 a ƙarƙashin sabon tsarin tasi na filayen jiragen sama. Hukumar ta bayyana zargin a matsayin ƙarya, tana mai cewa zanga-zanga da aka gani ta wasu direbobi ce da suka ƙi rijista a sabon tsarin gudanar da tashar motocin haya a filayen jiragen sama. Daraktan kasuwanci da bunƙasa harkokin kasuwanci ta hukumar Adebola Agunbede ta ce babu wata doka da ta tilasta amfani da motocin sufurin shekarar 2020, kuma lamarin ba shi da alaka da wannan motoci. Gwamnatin tarayya ta kwaso ƙarin 'yan Najeriya 39 daga Johannesburg na ƙasar Afirka ta Kudu a jirgin kamfanin Airpeace. An shirya wannan ƙarin jirgi ne domin mutane da basu samu dawowar wato damar dawowa Najeriya kenan. Ministan harkokin kasashen waje Bianca Odemegu ta ce an tsara ƙarin jirgin ne domin kada a samu cikas ga jadawalin kwaso waɗanda suka kammala takardunsu akan lokaci. Ana sa ran jirgin zai sauka a filin jirgin sama na Murtala Muhammad da ke Lagos da misalin ƙarfe 8:50 na dare, yayin da jirgin na ƙarshe wanda ake sa ran zai dawo da kusan 'yan Najeriya 300 zai iso a mako mai zuwa.
12: Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci.
0: Rahotanni sun nuna cewa matatar Maita Dangote da aka gina akan darajar kudi kimanin naira biliyan 20 na cin gajiyar rikicin kasuwancin makamashi na duniya da ya samo asali daga rikicin Amurka da Iran yayin da bukatar man fetur da aka tace ke kara karuwa. Jaridar Wall Street Journal ta ce dukiyar Dangote ta karu da kusan dala biliyan 4.86 a bana, inda ta kai kimanin dala biliyan 34.8 sakamakon karuwar yawan man da take samarwa. Kamfanin Dangote ya ce yana shirin saka matatar a kasuwar hannayen jari ta kasa a wannan shekara, tare da farada a karfin samar da ita nan da shekarar 2028. Sai dai kamfanin ya ce har yanzu yana fuskantar kalubalen samun isassar danyen mai da zai wadatar da bukatar matatar. Karfe 7:21 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi ana sauraron labaran kasa da kitare daga nan Arewa Radio. Yanzu kuma za mu tsallaka kasashen kitare. Shugaba Amurka Donald Trump ya ce Amurka za ta amince za ta ci gaba da tattaunawa da Iran duk da cewa ya bayyana cewa yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin kasashen biyu ta kare. A wani sako da ya wallafa a shafin sa na Truth Social, Trump ya ce Iran ce za ta nemi a ci gaba da tattaunawa kuma Amurka ta amince da haka, yana mai jaddada cewa tsagaita wutar ta kare duk da yunkurin diplomasiya. Har yanzu zaman dardar na ci gaba tsakanin bangarorin biyu, inda ake ci gaba da kai harhare ciki har da kai farmaki kan jiragen ruwa da cibiyoyin soji a yankin gabas ta tsakiya.
12: Da ku saurari labarin wasanni.
0: Kasar Portugal ta nada Jorge Jesus a matsayin sabon kocin kungiyar kwallon kafa na kasar. Kwanaki kadan bayan Roberto Martinez ya sauka daga mukamin sa sakamakon ficewar kasar daga gasar cin kofin duniya ta FIFA shekarar 2026. Nan kuwa rahotanni daga Faransa sun ce tsohon dan wasan Arsenal da Manchester City Samir Nasri ya amsa tambayoyin yan sanda a wani bincike da ake yi kan zargin safarar kudi da ake alakantawa da kungiyoyi masu safara kungiyoyi na wato kungiyoyi na kwayoyi kenan. An ce dan wasan mai shekaru 39 ya shafe kusan awa 10 a tsare kafin daga sani a suke shi a jiya Alhamis ba tare da gurfanar da shi a gaban kotu ba. To duka a ƙarshen labaran ƙasa da kitare na wannan lokaci, amma tunda farko kun ji cewa dalibai da malamai da aka sace a Oyo sun shage iskar yanci. Jam'iyyar APC za ta bayyana Kashim Shatima matsayin wanda zai yi wa shugaba Tinubu takarar mataimakin shugaban ƙasa. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya kafa kwamitin tsara kundin manufofin yakin neman zaben shekarar 2027. Kitare Trump ya ce Amurka da Iran sun amince su ci gaba da tattaunawa. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Arewa Radio da kuma Caleb Jacob wanda ya tsara labaran, Khadija Nasir ta dafa da fassara, sai kuma Bashir Sarki wanda ya sarrafa mana na'ura, Haruna Ahmad Bultu ake cewa bisalam.

0: da ita. Saboda duk lungu da sako an yi kwatauce, ka duba irin asibitoci da shi mai girma Alhaji Hussein yake yi. Ai, mu ba abin da zamu cewa shi minority leader da majority leader. Shi minority leader yana kokari fiye da yanda ba ka zato. Ka shiga zan ja ka wataran mu shiga karamar hukumar
1: da. Amma su yanda lamba su ne suka ce babu korafi ba, kai dan siyasa ne duk kamar baya kai gwagwarmaya, amma kai dan siyasa ne kuma kana cikin jam'iyyar nan. Dan ba za a yi mamakin jin duk irin waɗannan kalamai daga gare ka ba.
0: To ai korafi dama dole ka samu wani abun an yi daidai, wani abun ba a yi daidai ba, ko wani abun da dan gyara.
1: Bisa ba za ku magance korafin jama'a ba.
0: Ai, yanzu alhamdulillah wani korafi ake yi a ƙaramar hukumar Dala. Wani korafi ake yi.
1: Ga matsalar matasa nan da dama lokaci-lokaci za ka ji tana ta tasowa da sauransu.
0: To alhamdulillah, idan ka yi duba da yanayi da yanzu a lokacin da muke ciki, za ka ga matasan cikin walwala, cikin ba wata damuwa. Damuwarsu in Allah ya daga shi nan ana ta ƙoƙarin ya za a yi a biyo a taimaki matasan nan don a samu musu ci gaba mai ɗorewa.
1: Me ake na taimakon matasan?
0: Abin da ake yi ana ƙoƙari a samar da irin su boke National Center da za a zo a taimaki matasan nan, ana dan empowering ɗinsu saboda su samu abin yi da sana'o'i na hannu da shauransu. Ai, waɗannan membobin da muke da su ai ba a zaune suke ba, kullun kokari suke su kawo al'ummar su aiki, aiki mai inganci, wa aikin da za a yi alfahari da shi a wannan ƙaramar hukuma tamu. Yanzu bara mu baka misali, ai sai da aikace-aikace da gina abubuwa, mun kuma daman ƙaramar hukumar Dala Allah ya sa mana mu yawancin mu about 70% duk ƴan kasuwa ne. Allah ya sa mana wannan abun kasuwanci muke yi, kuma ƴan majalisun mu sun zo suna ƙoƙarin yi mana aikace-aikace, kwatoci ne, islamiyya ce, asibitoci ne. Wallahi ba inda Lawan Usaini bai shiga yayi aiki a wardin mu guda 12 da muke da su ba. Yanzu bara mu baka misali, in to daga kan jagora zuwa abin nan, irin haɗin kai da suke bayarwa na a zo a gudanar da wannan, kullun cikin ba da shawara a taimaki mutane suke. Ku yanzu Comrade Alhassan Uba Idris yana ƙoƙarin ya kawo wasu aikace-aikace daga federal government, ya samo ta ɓangaren mai girma Deputy Senator Barau Jibrin Maliya. To yanzu ka duba memba ɗin shi Aliyu Madakin Gini, abubuwan da yake ƙoƙarin ya yi a nan gaba, wallahi sai an sha mamaki.
1: Shi ya gaya maka akwai abubuwan da yake so ya yi.
0: Tabbas.
1: Domin da me yake so ya yi?
0: Abubuwa ne wallahi ba za su ƙirgo ba, wanda sai lokaci ne zai ba da dama mutane su ga wannan abubuwa.
1: Kace yakin neman zaɓe za a yi da su kenan.
0: A'a, ai ba yakin neman, abin da muka tura su kenan su yi representing ɗinmu su kawo mana ci gaba a ƙaramar hukumar.
1: Yasa ba za a kawo ci gaban yanzu ba, za a ce sai gaba.
0: Wa yanzu ba suna kan kawowa ba, wane irin ayyuka ne ba sa yi yanzu? Ai mu ɗan tagwaye ne da mu. Wannan yana minority leader a House of Representative, wannan yana majority leader a House of Assembly.
1: Kamar hukumar Dala da ke jihar Kano, dan jam'iyyar APC, wanda muke tattauna muhimman batutuwan da suka shafi karamar hukumar ta Dala da siyasar Kano, har ma da halin da ake ciki a ƙasa.
0: Sanatoci, ƴan majalisun tarayya, ƴan majalisu na jahohi, kansuloli, ciyamomi, da haka suke haɗuwa su shigo wannan jam'iyyar tamu mai albarka. Inda ba ta da wani abin da za ta tallata, ai kaga ba za su shigo ta ba.
1: Amma kuma ana ganin ƴan ƙasa kamar fa sun ƙosa sun gaji da jam'iyyar nan taku.
0: Mu dai muna fata insha Allah za a zo a taimaki al'umma. Na gaya ma zan zo da ayyukansu, zan baje haja a wannan ga fili ga mai doki. Daga ƙarshe ina yi wa al'ummar jihar Kano fatan alkhairi, ina yi wa al'ummar ƙaramar hukumar Dala fatan alkhairi. Allah ya kawo mana ci gaba mai ɗorewa, Allah ya zaunar da ƙasarmu lafiya, Allah ka ba mu iko ta hannunmu ko ta hanyoyin da muke da su mu kawo wa ƙaramar hukumarmu ci gaba, ko jihar mu ci gaba. Ubangiji Allah ka taimake mu akan duk al'amuran da muka sa a gaba.
1: To madalla mai sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin na ga fili ga mai doki, wanda aka ji mu tare da Honorable Aminu Garba Dala, dan gwagwarmaya kuma dan siyasa a jam'iyyar APC daga ƙaramar hukumar Dala da ke jihar Kano. A madadin dukkanin waɗanda suka tallafa shirin ya kammala, sunana Nura Haruna Mudi.

0: Mai sauraro, a shirinmu da ya gabata mun faro maka labari akan tarihin musulunta Sayyidina Hamza, babban manzon Allah radiyallahu anhu, da kuma irin kalubalen da musulmin farko suka fuskanta daga kafiran Makka da sauran makiya, da kuma irin jajircewar da sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi wajen tsayawa dan ganin wannan addini ya tabbata. To, za mu dora daga inda muka tsaya, amma za mu dan koma baya kadan dan mu dan ji wani abu daga abin da muka ji a shirinmu da ya gabata, dan abin ya dade mikiwa yadda za mu fahimce shi. Fatanmu dai Allah tabaraka wa ta'ala ya kara musu yarda, mu kuma Allah ya ba mu iko da waɗannan kyawawan ayyuka nasu, dan mu ma mu samu dacewa a gurin Ubangijinmu tabaraka wa ta'ala.
1: Ittiba'ihim lahu, saboda biyayyarsu gare shi shi manzon Allah, dan haka su ma sahabban aka azabtar da su shine littiba'ihim, saboda biyayyarsu lahu gare shi sallallahu alaihi wa sallam, khususan musamman ma man laysa lahu ashiratun, wanda ba shi da wadansu dangi. A lokacin a cikin birnin Makka, wanda yake da dangi yana da bambanci da wanda ba shi da dangi. Dan kaga sai a samu Ammaru bin Yasir da Sayyidi Ali suna hira, kafiran suna zuwa, sai su kama Ammaru su ta duka shi suna bugawa da kasa. Amma Al-Dan Abi Dalibin sai dai muzurai, ko hannu ba mai kaiwa, saboda me? Bani Hashim suke jin tsoro. Na fata mun fahimci me dangi suna da tasiri su a lokacin. Shi yasa sanda aka yi sulhu Hudaybiya, farko da manzon Allah zai aika dan sako zuwa cikin birnin Makka, ai Umar dan Khattabi ya kira, yace manzon Allah yace Umar zo, mutanen da na Makka ne ma suke sauka mana da yaki, ga takarda an rubuta ka kai musu dan su ga abin da ya kawo. Sai dai Umar sai ce, ya Rasulullah, ka sani ba bani da dangi da yawa a cikin garin Makka, mafi yawan dangi na suna wajen gari, in nuna maka mutumin da yake da dangi sosai mana a cikin Makka, da Usman dan Affana. Manzo Allah ya ce to a kira shi. Kaga anan me aka nuna mana? Yanayin yawan dangin ka a cikin birnin Makka, yawan yanayin kariyar ka, yawan karancin dangin ka a cikin birnin Makka, yawan yanayin fadawar ka cikin garadi kenan. To shi yasa nan mallai ya ce khususan musamman man laysa lahu, wanda ba shi da ashiratun wadansu dangi tamiyahu da za su iya kishin sa, ma'ana su iya kare shi, wata radda kaida aduhi, kuma da za su iya juyar da makircin makiyansa anhu gabarin su, to waɗannan sun fi samun bala'i da musiba. Wa kullu hadha al-adha, dukkan wannan cutarwa da aka yi waɗannan sahabban Annabi Muhammad, da wanda aka ringa kwalakan da guduma, da wanda aka babbake ma fuska, da wanda aka kone ma baya, da wacce aka makantar da ita dinnan, to duk wannan azabar da ake musu, su a gurin su kana hulwa ya kasance abu ne mai zaki dadi suke jifiya a yunihim, a cikin idanuwansu azabtar wannan da ake musu, su ba su ganta wani bala'i ba, a'a su abin da yake faranta musu ma dama fihi, matukar ya dawama a cikin shi cutarwar akwai ridallah, akwai neman yarda Allah, inda da akwai neman yarda Allah, to su duk cutarwar da aka yi musu kana hulwa ya kasance mai daɗi ne, za ka ga kalmar ta zaki ko ya kasance duk abin da ake musu su daɗi suke ji a cikin bin Allah ne, cikin bin Allah ne daɗi suke ji. Kaga lokacin da aka yi Uhud aka dawo, akwai sahabin da aka cire ma hannu, tsintsiya hannu nan kat an katse ta, da ya dawo, tunda kun san bayan dawowa daga Uhud munafikai sun tashi gantaka, an taya musulmi abubuwa malam marasa daɗi da ba'a da zambo da dai abubuwa na shegantaku. Wani munafiki sai ya game da wannan mai hannu ɗaya, yana gamuwa da shi, sai ya ce, ka gani da muka baka shawara kada tafi yaƙi, da baka tafi ba, da yanzu kana da hannunka guda biyu kamar na wannan. Sai ya gaya masa haka, shi kuma sai ya ce, ka gani kuma ko wallahi na fi son hannuna ya ci gaba da zama a haka, ɗaya a gintila ɗaya cikakke a kan yadda yake da, domin ko ba komai an gutsire shi ne kan wanda ya yi shi, dama ba na ba ne ba. mai kayan ne aka kadi saboda shi to riba na ce mun ga inasiya in ka bani zan baka aljanna to na baka Allah wanda ya ba mu Allah rai ya cika mu Allah alƙawari Allah zai saba mishi ne Allah ba zai saba mishi ba shi ma to da wannan suka yaqini shi yasa suke yin duk abin da suke so na addini duk

ba ba za su daina ba duk ba za a yi din masifa wallahi ba za su daina ba ba su daina tunda kaga shi wannan bayan Allah Amir dan Fuhairata irin yadda aka rinkai masa azaba ta azabtarwa har wata jijiya aka taba yanke mai a jiki so ake jinin sa ya tsiyaye jini ya rinka zuba kuma ya galabaita saboda mai jini ya zuba ya zube da yawa amma duk da haka da ya samu rangwame da cikin hayyacinsa ana zuwa aka ce me zaka faɗa cikin Muhammadu sai ce wallahi zuwa aka ce me zaka faɗa cikin Muhammadu sai ce wallahi jaka dan Allah ne bai ja ba bai fasa ba to ya ga gani kuma ku tuna kababu dan aratti ko kun tuna babbake mai baya ake babbake mai yana ƙara yana neman taimako bayan Allah yanzu duk cikin ku ba mai kauna Allah da zai taimaka mu sai dariya ma ake ana cikin haka asu dan wa'il ya zago ya kama tukulluma kiyarsa gashin kiyarsa ya kama yana daddaurafa a kuncin rigingina kan wuta sai ya dago shi sai ya ce kai ka babu yanzu da a ce kai kana gida tsakiyar matanka guda biyu da ruwan sanyi da nono da zuma ka san shi kayan dadin Balarabe kenan ka juya dama ka ga wannan matar ka juya hagu ka ga wannan matar to a ce kai kana wannan matsayin a ce Muhammadu muka kama muke babbake masa bayansa kama haka wanne ka fi so da karaji yake yi saboda azabar ainihin da nan sai da hayyacinsa sai kalli Asu dan Wa'il ya ce na rantse da Allah da raina guda dubu ne kowane rai ku yi mai irin wannan azabar sai ya mutu gware ku yi mai da kaya ta soki kafar annabi Muhammad anan ne Asu dan Wa'il ya miƙe ya ce mutanen Muhammad sun haukace a kansa a mun haukace billahi lalle din wannan haukan ne Allah ya kara shi ko ba haka bane ba kaga ba da na sani falan yabtinu ba su fitinu ba an dinihin kabarin addinin su bar addinin su duk azabar da ake musu a bal ba haka ba tabbatahum Allah Allah ya tabbatar da su duk bala'i wallahi ba su ba addini ba uwa ta ce za ta je ta ga gunkin lati la'anci dan ta ko kallanta mai yana yin shi da ta tafi gurin annabi Muhammad me za yi da ke kina bautar gunki duk abin da suka yi suka tabbata hatta atamma amruhu har Allah ya cika al'amarinsa ala aidihim akan hannayen waɗannan bayin Allah ne duk bala'i duk musiba ba su ja baya ba aka zo aka kakaba musu takunkumin kare tattalin arziki shekara uku aka tara su a wani kwari duk musulmin da ya musulunta da duk bani hashim fa ko bai musulunta ba ta shafe shi saboda ai idan za a taba annabi bani hashim har wanda bai musulunta ba baya yadda to wannan yasa da aka zo yin wannan doka din na takunkumi sai aka ce duk bani hashim ma an hada da su aka zo aka tara su a lokaci shekara su uku ba a siyan musu ba a siyan nasu ba a barin wani ya je gurin su ba a barin su kuma su fito akwai wani yaro na nana Khadija kama shi aka yi yana safarar abinci a boye cikin dare da aka daure shi gaba aka rinka yanke shi sai da ya mutu to tsabar bala'i shine za ku ji a wannan shekara ukun da suka yi sai da suka rika cin ganye wani sahabi ya ce wallahi harshen su kuraje rinkai saboda sun ci abincin dabba kuma su ba dabbobi bane mutane ne amma harshen su sai rika yin irin waɗannan kuraje din saboda harshen bai dace da cin ganye ba kafuran kuma cikin bani Hashim sai da suka rinka yanka karrakan su na farauta tun suna cigewa saboda tsabar musifar yunwa amma wallahi ba su ba addini ba basu bari ba sun tabbata sun tsaya sai an yi ba ku yanzu da kuke hauma ba to kun je da yadda aka yi addini Allah ya kiyaye mu to haka sahabban nan suka tabbata su sake maimaita tabbatahum Allah Allah ya tabbatar da su hatta atamma amru wa sai da Allah ya cika al'amarin su ala aidihim akan hannayen su masu albarka wasaru sai da suka zamo mulukul arabi sarakunan ƙasa ba'da an kanu bayan da sun kasance mustada'afi na ababan launinawa ne da can sun fi kowa rauni su ake zalunta su ne idan suka gano manyan garin maka suke canja layi da sauri sai mutum ya juya saboda ya gano babba ya san za a cuce shi idan ba sai mutum ya juya ba sai je uya sannan sai babban ya wuce sai kuma ya fito ya zo ya bi hanya to su ne din dai waɗannan amma suka zo da suka yi hakuri Allah ya tabbatar da addini a hannunsu suka zo su ne masu shugabanci su ne masu nada gwamnoni su ne masu tsari su ne masu dora doka akan kowa kuma kowa suka dora doka sai ta haushe kaga wasaru ne mulukul arabi